0: na lagi. Sige, pangungko lagi na. Batoy, nabutoy.
1: Kining usahing gaba, kining karma, magod ka ito pangalan, dili na mo, dili kanunay si mong tiil nga mapandol ka. Gibugatan na imong tiil, kay mapandol ka dito. Dugay man guni, imo magong suluhon, tanawa. Ikaw na magiging nagkaon, gitulon magunin mo tanan. Tanawa, di nibutoy, hinun imong liog.
0: Okay, mura na mag-unggoy.
2: Dito ka!
0: Ay, resiyon ba na si liog ba?
1: Dili isong mong tanan sa kauban ba? Nga mo na tay bahinon ya mas dako magidiya ha
0: may oh. Yung, basta maka kwanta diri ha way sudlanay sa bulsa ha ayo isulod sa bulsa lagi mo kamot ba
2: pino ma
0: awan ang kwarta isulod na tay sa bulsa ang kamot ayo lagi isulod sa bulsa puro man mga
1: maro kinaka way sulurey way sa sulurey CR ha
0: oh sa CR ha dokda ko rin yo
2: pino ma
1: Now, balik tayo din karon sa kuano sa kahimtang ni Mayor Sebastian Basti Duterte sa kuan kagahapon sa Senate impeachment trial. Paglingkod niya, gitawag o gi-consider siya as hostile witness sa impeachment trial batok sa iyang igsoon. Og iyang ginaklaro nga ang musunod nga mga taho sa mga naunang kuano mga pangutana nga duna gid siguro ni kasayuran si Basti siyempre kay igsoon gud siya.
0: Igsoon guna.
1: Oh. Mayor gud siya sa Davao niya tapos ang kontrata si Gene Corpa diagon sa Davao City wala man ni dito sa Santa Cruz sa munisipyo ni Mayor Tata Sala.
0: Wala rito kay
1: dire man ni sa Davao City. So mismo ang mayor din sa Davao City si sa Sebastian Duterte man. So nagtuo na karon ang prosecution nga kini duna gini kahibalo. Oh. Karon iya man ang gipanghimakak nga doon na sa kasayuran sa business interest ni Vice President Sara Duterte sa kumpanya nga ginganlan nila Gene Corp, Industries Incorporated. Kaya sumala pa niya, nadungog ra niya kining Gene Corp ni dihanggi isa-isa na kinidiha sa hawanan sa korte sa impeachment or impeachment court.
0: Said kita.
1: Oo. Malay na ito. Takibaluan ni unsa tong mga Julie niya tapos ang isa ka company dito do na poy B
0: ang familiar sa kwa Taipan.
1: No, Taipan. Iya ba ni kay Cruz ni?
0: Murag kakorpo lang Japan.
1: Ah, kakorpo. Okay. Mo ni Taipan mo apo ni ato ang sudlanan kani ato kato pangalan o kanang dunay mga kuanda nang
0: meeting mga sapin-sapin. Actually mga katropa katungulan ng kailan no. Common ra guni nang tindahan. Kumo na kuning kananan?
1: Yano ba? Yano nga tindahan?
0: Yano ba?
1: Murag magulang lang sa karinderiya?
0: O, murag ka na ganing favorite hub lang na sa mga empleyado sa City Hall. Kinalan sa palibot lang.
1: Doon lang po sa City Hall. O, doon lang po sa City Hall. Ang Taipan.
0: O, niya mura po niya nakasurvive-survive. Ito nag-crisis ta.
1: Kaya, doon lang po kayo. At bang na City Hall? Di ba sa Crooked Road man na siya?
0: O niya, mo din eh, utanganan di ay katrubang break sa kini mga empleyado.
1: Kay lista sabi.
0: Lista.
1: Mura butag. Tamla, saba, tamla.
0: Mura kong si Lucy, good? Tanganan na ito, dire.
2: Pino ka!
0: Musabot ba kay empleyado ni? Kasildo na lang. Sige, mga katrubang.
1: Na, wala ko na si kasayuran. May kalambigitan na ni. So, yan yung babagan. Kung naibalan pa kuno niya, sa pangutana dito karon ni kuan ba kay ang pangutana Tudor T. Manggod ni Attorney Tudor T. Nagtuyo katro pangalan no gusto niyang ipasulod nga to sa fishnet si Mayor Basti Duterte di manggid musod. So gipaklaro na lang
0: ng bangag no
1: gipaklaro na lang dito sa pagpangutana ni Senator Chis Escudero kung tugutan ba niya nga ang kontrata kun nahibalo na siya nga stakeholder si Vice President Sara Duterte.
0: Pirmahan ba niya?
1: Pirmahan ba niya? Ingon siya, I would not allow it. Dili na ko kana tugutan. Aron malikayan ang conflict of interest.
0: Tapos,
1: subot di pasabot nga wagi sa masayod ani katropang Alan, no? So tinutong ginaingon
0: ni mo nga masayod ganang wala na si Inday.
1: Katong giingon nila nga 15 dili 19 gyud ka kontrata. 13 ang nahuman o unom niya ni Kuno ang nagpadayon karon.
0: Oo, tanawa.
1: Ano iyang ginasulti?
0: Isa pa, nga nung magkadaog ang Gene Corp, iagi mo na proseso. Malay mo, sa mga requirements, sila ang pinaka-top diya sa requirements sa back. No? Anyway, ato na ipadayin katropang bridge, no? Kaya mag The Secret of Health muna tayo mga katropa. O niya, tatuan mga katropa, doon na ipatay mga apasumpay magalabutan niya na inyong mga reaksyon. Ipabot na sa ato ang live streaming, ano amo ng pagkabasahan mga katropa. Kaya excited po tayo kisa ni nga PNP nga nag-imbestiga sa nag-imbestiga na karon sa police mga katropa nga nag-post bahin sa impeachment ni Sara Duterte. Kung sa po ito yung gipost, nga naman nga, imbestigahan siya. Bumalik tayo mga katropa, human lamang ini. Alas 8:07.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
4: Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, slay ang kaypitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HP1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
2: Klarik sana.
9: Exciting!

0: exciting.
1: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never.
2: Kaklarek sana.
0: Exciting.
3: I'll never love again.
4: Pinawa!
3: Kaya ako main love sa Premium D3, mga katropa. Kaya ikatulo na ako ng hugna karon, no? Di ba, Royce lami ang Premium D3 po, no? Okay, muna siya ang tambal sa mga hilig matulog. Dapat, kung tapad pa mini abante, mga katropa, paimno na ako ni siya Premium D3 Coffee Mix. Sigad yung mata to. Kung i-close up ni mo tong video nga GEI, nganong nagsigi siya og kanang antiparag itom kay gisurize daw di.
4: Pinawa.
3: Pero naa siya'y kuan mga katropa, ha. Monumento na garon, ha. Abante monument kuya kay ning yahang kuan. Naa ra gud diri nalimot ni kog send nimo ani si Royce ba. Kining yahang monumento. Guwapo kayo. Maka inggan niyo gyud ba? Oo, nanaghan na maning ako. Nagtuntuo na po noong kung anong EI ani katropang bricks. Ha? Sa balay, no? Howd man ni Mohimog, mga EI ni ako ang mga bata. Sila may nagtuon sa kuha. O niya, dito sa balay, wala na yung laing gi ko nito. Ako misis po, nag-EI na po yung kaguling. Ngayon ko nga, pag-post lang ko dyan, ice, ay nang EI, ice lang imuha.
4: Pinawa!
3: Ay nang EI. Naay mo naman ito di asan mo. Sige na ko ni send. Dara, o. Okay. Nasend na ako. Amot, unsay inyong gusto nga ipangalan anang monumento, ha, mga gatropa, ha? Kaya, dili man po. Benny Abante. Kaya, wajan. Representative 6th District of Manila. The Sleeping Giant ko, no? Ah, dili Sleeping Giant. Di man po ni Giant.
4: Pinawa!
5: Kasi dapat name tag niya ng pangalan.
3: Ay, diba, dala. Sleeping Crocodile.
6: Sleeping Crocodile? Para nga dili kayo halata, The Sleeping Crocs.
3: Sleeping Crocs.
6: The Sleeping Croc.
3: Kita ka na katulong breaks. Diga po ha, pagkahimo ba?
6: Pwede na to ibutang di sa atbang sa kuno sa kining San Pedro Cathedral.
3: Lupig nang pwede kining ipanglaban na sa kanang mga gihimo diyan ni kuan, kasi ni aton tighimo di sa nasa sanggunian ang panglungsod gani nga
6: ni Milan. Gihimo ni Milan.
3: Ni Milan.
4: Pinawa.
3: Pwede ipuli na siya niya.
6: Katong sa unsa ba na diha kanang sa Atbang City Hall.
3: Muramag idsa na, no? Kanang paglaban.
6: Atbang diha sa Atbang sa sanggunian panlungsod.
3: Oo, kanang ato mga monumento diha. Pwede po na siya ipuling ato kang Rizal.
4: Pinawa!
3: Tuduan niya si Rizal kung galing
6: gigapoy. Dili, itapad din sa ni Rizal katropang alan, patiran eh.
3: Gapagkaulaw lang ka sa ito ang inang bayan. Ako din, nagsigi kong dag bullpen kay nagunahon na kung unsay ato ang isulat. Ikaw na tugtog lang
4: ka. Pinawa!
3: Tugtog lang ka. Kamu mga katropa, unsan ninyo ikasulti, anak?
6: Di ba ni sa Dabaw ning ilahang gibutang katropang alang? Kaya na may kuano? Kana bang Bill Bitaw? Bill?
3: Bitaw na, murag taga Dabaw yun siguro.
6: Sa Dabaw siguro ni gibutang?
3: San Pedro na nga background ba? No? Taga Dabaw, naghihimo ani ba?
6: Okay. Ang luyo, simbahan man ni Murag Bill ni sa kuano ni? Simbahan sa katedral.
3: Murag kwan, background yun ang dihat yun gibutag. Nalata yun nga taga-Dabo yun ni. Kagahapon po mga katropa, nakitaan po na ako katropang bricks to si kwan. Si Barbers ba, nagtapad sila ni Basti, no?
6: Tapad sila.
3: Nag-istrihan na po sila. May man ilang gesture, katawan na naman sila.
6: Siyempre, kini mga politiko katropang alan, kung nana gina, ano na sa mir-mir. Sikreto lang ning ato mayor, ha. I like duol kay diri mayor kay morning akong tuyo diri.
3: Naagoy nagingon nga kulataha pagod ng mga plastic mayor. Ni-react kung taga Surigao na tong mga listener diri mga katropa sa Surigao ha. Ni-react eh. Yan sa maning amo ang congressman. Gapakaulaw magtapa-tapa ni Basti wa siya kuyapi. Sige siya panaway sa mga Duterte. Nya karon maike siya mo pa mo pa baiid og katawa-katawa. Mora ba ra iyang smiling ko o pag smile katong panahon ni Digong. Nya pagando-ando pa yara pong ikalaban si Digong. Minana wag ka magpadala sa mga buhaya. Katuganing sa kuang showbiz news gaganina si Casey Tandingan og si Glock 9 ata. Naa sila'y rap song, nag-collab sila nga ang title kay Luha sa Buaya. Tanga na to na, no? Luha sa Buaya. Yan ako'y amigo anak karon ng mga katropa nga.
6: Diba natin kanta si Glock 9 nga kwan? Do natin kanta rap music si Glock 9 nga para bang dili gusto nga ipadungog.
3: Basig mo na. Okay, paspas ka to yung pag-istorya pero nag-isgot about sa corruption din sa Pilipinas mga katropa.
6: Dito to kanang luha sa tumoy, dili.
3: Luha sa tumoy mga katropa, lahi po to. Luha sa buaya.
6: Luha sa buaya ang kuan.
3: Magpahilak-hilak nga mga buaya din dako. Ay nako. Dito mga katropa, kisa ni unsay post atong PNP katropang Bricks?
6: Dito kana sa PNP ba? Kay base sa taho nung nasagap po sa mga opisyal sa kapulisan, gi-confirma nila nga niyatong September, nening kagahapon lang, no? Kasamtangan nga tuig, gi-investigahan ang Osaka Police Corporal gikan sa Region 13. Gumikan sa ihang social media post, no? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumala sa balita, ang unang detalye sa imbisigasyon, gi-verify nila ang account nga gipamahayag nini karon sa spokesperson nga si Colonel Alin Ray Ko nga kinahanglan usa nga kumpirmahon nila sa mga otoridad kung ang pulis mismo ba ang nag-post dito sa
3: tapod. Kay lisod po kaayo kung dili de siya niya tapos ma-dismiss lang tungod ana.
6: Base nung doon na lang nigamit sa iyang account. Doon na lang nigamit sa iyang or kapariha baka pangan. Kapariha baka og unsa ni ba apelyido?
3: Niya nangawat og picture.
6: Nangawat naraba na karon daghan ang nabiktima na katong pangalan nga kining picture gikawat. Biktima, number one nga biktima siguro ani katro pangalan nakita nako kini si Kitty Duterte.
3: Si Kitty Duterte, grabe. Daghan kayo sa mga kuan.
6: Gipangkawat ultimo mga online no nga dai nay kuan dito kada bang attractive kayo nga istorya tapos pag i-click ni mo mugawas dito mga online company.
3: Mugawas ang kanang Lazada.
6: Lazada,
3: Shopee.
6: Mugawas, dili mugula ang tinuod ng istorya.
3: Mo gani na usahay gani, may dalana kay mga selling company. Mugawas to dito tong kuan, kining video nila ni Laila De Lima o gatong Tunnel. Lisod kayo, kinarama na yung video daw si Digong.
6: Nga gingilaran daw siya.
3: Gingilaran? Daw, yung tanaw dyan si Digong.
6: Tanaw dyan siya. Mura man siya gadigwa ito katropangalan. Mura gaunsag ito. Now, bahala si diri karon sa kuano, gisight nila din ni karon ang Code of Conduct DI and Ethical Standard sa National Police.
3: Actually, tama man na siya. Nga, di ba po pwede, ikaw naka sa government, tabi na kung naka-uniforme ka niya, tapos mag-apil-apil ka sa politics.
6: Now, doon ay balaod nun, or kung ano ba, kanabang memorandum nga gi-issue ang Philippine National Police, PNP Memorandum Circular Number 2024-077, guideline ko nun eh, guidelines sa posting o content diha sa social media. Alangad to sa mga pulis. Reglamento kini alangad to sa kapulisan. Nga gididaan din sila nga magpataka o react na sa online, no? Pakita ilang behavior. Nga diin, miyembro sila sa Philippine National Police. ginadili kini kay partisan na komentary ko nunang uban akining ilang nakita karon. Now, motugot pangutak sa dili katropang alan no. Bisan kini nga sama ra gud gihapon sa tuang uban nga mga public officials nga naagi na sila choice.
3: Naman ay biases yun.
6: Naagi ni sila bias. Pero
3: ang pasabot siya, ganang pugi-pugi pa na niyang gibati.
6: Mm.
3: Daghan mo ko makita ng mga autoridad, ng mga pro-Duterte, lahi lang ilahang pangalan sa Facebook, lahi po nilang mga angga dito, lahi po nilang mga dagway. No? Kumbaga, kanaganing avatar lang, no? Kana siguro makalusot sila, pero kaila ko na nila, nga police na sila.
6: Mm. So, doon na ni Kuan, no? Doon na po ni mga...
3: Ang sabay, insakto niyang gipost dito.
6: Wala na wala nila karon na gi-mention no, kung unsa gyud ang unsa gi content atong ihang
3: nakuha. Basta kay naay gi-post nga murag pangit paminawon kay ongoing pang impeachment.
6: Para so, bang kuan ba kana bang mi batikos nga to sa prosecution. Unya mi pabor sa depensa.
3: Amo ni mali nimo.
6: So in short, pabor siya sa ni Sara.
3: Amo ni mali nimo kay dito ka sa prosecution nagabatikos. Pero imong ibatikos tong ang kini nga depensa, dito ka maimbestigahan.
6: Dili oi. Makuan pa to, mabutaran pa to siya garlan.
3: Tagaan pa siya kanang isa ka ang ang sayahang ranggo.
4: Pinawa.
6: Mabutangan pa to tapay-tapay tong iyang abaga. Butangan naman to lain na po dito nga kanang papilit.
3: Well, siguro mapareha pa kang General Torre nga from 1 star to 4 star yon. Yan para kabulan.
6: Shortcut. Okay. Iambakan ang pila ka stars no? Diretso sa 4. Pila ka bulan na po gihawiran po. Nilukso po.
3: Hindi mo dyan po siyang general. General manager sa MMDA. General po siya. General pabadlong.
6: General problem.
3: General problem. Resign
6: ah. O ang agwanta.
3: Ang agwanta. Maulaw po siya. Siya rin naghimog balao niya. Siya rin po yung nag-defy. Binuang kayo. Pero maluoy po ka kung galing matpangitaan o kanaganing dilimayo, kaning polisan, you know? Siguro nagpabuhagi na sa siyang kagalingon po ba nga siguro ma-remind po ang mga police nga dili mayo pero in message mo ko na katropang Briggs ba nga ang uban diyan naglungot-lungot lang unya mapabilin tang pa-blind-blind unya hulgaon tag ingon ani nga klase nga mga kaso-kaso di na taga pabuhagi sa kagalingon murabag hilo maminaw tang gobyerno nato nga nagpakahilo mga tumong sundalo mahadlok mawadag trabaho. Nang paikahilom ato mga pulis, mahadlok mawadag trabaho kung magpabuhagay sila. Buti pasabot, nani mang nag-react din ang mga naa sa sulod sa gobyerno o ang pangutan na, nganong ingon ani ta? Nganong ingon ani ang ato ang nasod karon? So ay, di na ito na mahibalan mga tropa nga naglutaw na dito sa dilimayong tilimadon. Nya karon, ingon nila, control na daw ang atong government. Control naman yun. At dapat magyun ang control na sa gobyerno. Pero ang pasabot nila against man nadto sa mga taong mga disgusto po nila ba. Kung yung pasabot ani nila mga tropa, gihuptan nila ang barangay karon. Gihuptan nila ang kining sa LGU. Gihuptan nila ang kining NBI. Gihuptan nila ang DOJ. Sa Sanigang Bayan, ambot lang. Unsa po na ha? Mag-judge sa Sanigang Bayan. Gihuptan nila ang ubang mga... kining prosecutor no dabi na sa mga korte dili pud tanan so asa na lang kadangop ilaha ng lower house ilaha pa ang upper chamber ilahang majority
6: ilaha na tanan
3: pati ang executive so asa na lang taon tani
6: ilaha ng mga barangay official
3: barangay official kay
6: gikan sa Malacañang down to barangay hall ilaha tanan
3: okay labi na to mga barangay kapitan nga nalipay karon mga tropang ipirmahan ni Marcos ang kining kuan extension sa election.
4: Pinawa!
3: Nagigit-ligit na itong uban ay!
6: Sigurado ito katropang Alan, ang bahao na po lang ito ang kuan na ni mga land banks. Taga na po kayo mag-loan, ano ba?
3: ako kinaman ko yung transaction sa land bank katropang Briggs. Diyan sa kuan ba? Diyan sa Obos. Naman ko yung kanaganing account din ha. Gusto na ko nga ipa-close account na.
4: Pinawa!
3: Grabe dito ang mga kuan eh. Ako nakita diha ba? Puno kay sa tanan. Gamay pampultahan, wa pa lingkuran, puno kayo puro mga barangay
6: official.
3: Official. Dito may nakita ning atong kapitan.
4: Pinawa.
3: Na makita na ko atong kapitan kay ganay gamay ra man. Ng baro-baro ko dito katulbang Briggs, ng baro-baro ko. Na may nakita ko sa kong likod. Sa man to? Sus kapitan ng campus man di ay gusto mo dirikat. Lagi na katang tawagon ng pangalan. Tolon! Ha? Tolon ay!
4: Pinawa! Oh.
6: Naglon lagi si kapitan?
3: Oh, eh, yang asa man din, saan na to ning kwarta sa gobyerno nito ilon. Oh. Oh, mga kagawad, utropod nga ng loan. Renewal mo na, renewal ni, renewal.
4: Pinawa!
3: Impas na, mag-renew na po.
6: Hindi na kapabot og order Supreme Court ah.
3: Ah, wala na, wala na. Ilang yan po mas yung makalintal, muatras. Anyway,
6: i-withdraw na to, i-withdraw na to ni Kwan, Attorney Makalintal. Romulo Makalintal.
3: Romulo, ay, wala na to, nanbiring na to mga katropa. Sa ako po nga, igipasabot sa unahan, ano eh, no? Wala lang na siya. Dili man na siya pag-postpone, kundili, gitagaan o ka ng rason nga mataas ang inyohang, si tawag, ano eh?
6: Termino.
3: Termino.
6: From 4, kanina to 3,
3: to 5.
6: 4
3: to 4 na 5.
6: 5 na karon.
3: Kaya maka, naman day 1 re-election.
6: Kay sa sunod na po na ni Katropang Alan, usbo naman po ni, himo na po ni 6.
3: Ah, himo na po ni 6.
4: Pinawa!
6: Ano ba ka Katropang Alan nga?
3: Hantod, mapareha na nag-senador.
6: Oh, kining barangay, diha karon gina-practice, kining ginatawag na parliamentary form of government. Kaya barangay kapitan, ang barangay kapitan, siya ang parang
3: siya ang
6: DOJ secretary siya. Kaya siya ang head sa tanod. Kinibang tao, sabi ni, kinibang tagahiring kini?
3: Mga polis, kanimang kuan?
6: Tagahiring sa barangay?
3: Kuan siya, punong barangay, ano? Lupon.
6: Lupon taga-pamayapa. Unya, siya pa ang mag-preside.
3: Siya pa yung presiding officer.
6: During sa kinibang sesyon.
3: So, mura po siya ka ng
6: mura siya prime minister.
3: Prime minister. Siya po yung executive.
6: Siya pag-executive. So, mauna karon ang kuan. Dako kay nga trabaho nga gi kuan no gitumban sa usa ka barangay chairman.
3: Anyway, mga katropa, no? Sabi lang, hindi ka lang police, kung gisingil out lang police siya mga katropa, na nakita karon sa iyahang mga post, no? Dili po siguro ni ipasa publiko rin, ay? Kaya nagpakaulawan ngayon mo diritso. Ngayon, na kami police ngayon imimistigahan. Kaya mag-serve maguna as warning atong mga gusto gani mo express ilang kagalingon. Ay musundugan niya basta kay ang prosecution ang nyohang dauton.
6: Ato ang magudri ka rin ang alam ba no? Kay i-consider niya karon nga usa siya katao. But usa siya ka Pilipino. Therefore, doon na siya kinibang ginatawag na rights to claim. Diya karon sa kinibang ginatawag na itong freedom of expression. Diya sa itong konstitusyon. But ang explanation po sa Philippine National Police, nga kinibang kung pagka-police good is, dili maguni siya, kuan, no? Kinibang license absolute, kinibang ang police is privilege, dili rights.
3: Oh, dili rights.
6: Oh. So,
3: muna kung mag-comment mo, mag-angga na lang mo.
6: Ayaw
3: gamitan yung pangalan.
6: Kini ato mga pulis, mga bright man ni sila katropang Alan. Kini na siguro ko katropang Alan nga gianod lang ni siya sa iyang sa current sa iyang kuan ba emotion
3: na emotionalized na ni pagmayo ba.
6: Muna siya nga dito yung diskurso dito sa unsa ni sa social media ang unsang iyang kasuko diha karon sa usa ka panghitabo.
3: Ato na lang nibutangan og kanang word na diha no na collapterize as to
6: anything collapterize
3: collapterize kato yang bagong pol yang word
6: collapterize lagi
3: collapterize na to siya kasi na collapterize lang ni siya na collapse na nag meaning nadala sa emotion ay bumalik tama katropa si Briggs na yung magpadayon mga katropa no kay pulikit nag-text ring miss call nga ka-silent sa public. Kanya laging maghulam tao ka ng tura-tura ba? O niya, nai oras.
4: Pinawa!
3: Ilang kay Ugma, mo abot na itong ako ang kuhan.
6: Deliver, i-deliver na.
3: I-deliver na to ako. Ang akong baterya mga katropang Briggs, gi-order pa na ako dito sa Japan.
4: Pinawa!
3: Yoko, saan? Yoko.
6: Yokohama?
3: Yokohama, yun to. Ganing, kuhan kay. Kita na ako itong kuhan, kaya ako itong ireklamo. Anong nalubat naman yung baterya? Naman siya yung warranty, di ba? Taas ko itong
6: warranty. Pero 1 year lang siguro?
3: 16 months ang warranty ato. Dalimang ka, sobra 1 year.
6: Sobra 1 year.
3: 16 months.
6: 12 and 4 months.
3: Oh, so nalipay ko, ay, nanarjud ang resibo, nakita na ako. So, montong dugay-dugay ko ni palit. agoy kay pagtan-aw nako dito katrobang bridge 2023 pa man dito.
4: Pinawa.
3: Ingko nga oi lampasan ani.
6: Tolo ka tuig naman ini.
3: Tolo ka tuig naman ini. Ha? Ah, pa mapay ni palit lang ko diretso da.
4: Pinawa.
3: Mo dito di pangita kaya ko reklamo nganong nalubat na nga 16 months ang kuan ang iyahang warranty. Oh. October 2023. Oh, unsa man unsa pa tang tuig aron 2026? Oh. Magtulo ka tuig na. Yo kama.
4: Pinawa.
3: Tama ka tropa, mabalik ta taw mga tropa sa English Forest sa mga basa niyo nga mensahe. Ya taw mga tropa sa tong programa nga Bullseye Your Strolly mga tropa. Tuang ihatag sa tong pikas lawak alang sa dugang pa nga paibalo. Alas 8:37.
0: Kaklarek sana! Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
12: Bibi, Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Alright, tibawason na lang nato mga higala kining ato ang panag-uban karong buntaga dinhi karon sa to ang programang Bullseye, no. Samtang ato ang ginauhag karon ang ato ang mga katropa, no, nga dili makalimot diha karon sa pag-alaga, pag-atiman sa ilang mayong panlawas. Ngano man gumikan kay mao kini siya mahigala ang atong paglaom, no, para sa atong pagpagabuhi. Eh, ato ang prinsipyo diha mahigala nga nubitaw ang tao mukaon mga kaigsunan, gumikan kay nagtinguha kini nga duna sa taas nga kinabuhi. Di ba? Pagutom daw diha, di ba kamo kuan, di ba kamo takilid mga kaigsunan, di ba kamo tiuro? Di ba?
1: Bullseye.
0: Muna mga kaigsunan, para nga malugwayan na itong kinabuhi, di ay mga produkto karon mga higala ang Yes to Health Incorporated. Now, pakikuan daw be, namami ka ng paki-message daw mi diha kung pananglit wala diha karon sa inyong lugar kini mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Gold, Premium D3 Soup Gel Capsule, Premium D3 Coffee, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, no? Pakikuan daw, Bisonix Plus, Turbo, kung sa pa, nga wala diha. Diha sa inyuhang mga lugar. Para nga mahibalan sab nato, no? Kung unsay maayong pamaagi para nga moabot kini diha sa inyo. Kay doon na may mga informasyon nga nahibalan nga wa kuno ni sa inyuhang mga lugar. So, pahibalan lang ni. Namantay kuan diha. Namantay pwede ninyo diha karon nga mapaabot ka na inyong mga mensahe dini karon sa tuang XFM Davao Katropa Digital, no? Sa tuang Facebook live streaming broadcast. Para may baluan sab nato kung asa ni nga mga lugar, no, diri sa Davao region bakaha or sa interior nato nasud sa Pilipinas or ang atong particular karon nga presente kanibang lugar nga girepresentahan is ang Davao region. Para may baluan sab namo mga kaigsoonan og mapadalhan diha maka padala ta diha karon sa mga nagkadaiyang mga butika. Mani kasagaran nga kuan karon eh. Mani kasagaran karon nga problema sa uban kay dili available sa mga butika. Paliog lang ha. Now, para sa kasayuran sa uban mga kaigsunan manggod, no? Kantong Santon Plus Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Mao ni siyang kanhing Santon Plus, no? Karon Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan ug Santon Plus Gold. Okay, nga capsule. Do kining Santon Plus Gold manggod Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoonan duna ni siya kinibang ginatawag na chia seeds, no. Kagahapon di ba to mang nahibal-an mga kaigsoonan nga kini maayo kini siya para sa kinibang kanabang constipate, no, nag-constipate panlaban ni sa constipation mga kaigsoonan. Oga kay pag sobra kayo ang constipation ninyo eh mamugbata kay magpadako ang sulti termino sa uban di mahigala kay ining bata nga magconstipate mga kaigsoonan kay nagpadako kuno na kana bang infant, no? Oh, pero dakko na mga tao mahigala delikado na sa sakin ibang kini magconstipate bitaw ka nga maabtan nagtagtulo ka adlaw nga dili sila ka pagula sa ilahang hugaw sa tiyan. Ang posibilidad nga may tabo diha mahigala sa atuang lantaw is posibleng kuan siya kinabang ma delikado mga kaigsoonan ug ma poison siya, no? Or posible pod nga kinibang mahitabo mahigala kining ginatawag nga kuan ba kinabang colon. Magka colon cancer. So, usang tambag na to diha mga kaigsunan, inuman ninyo ang Santon Gold Coffee Mix, no? Ebaw ni siya mga higala ang kaabag gumikan sa kinibang chia seeds nga naa diha og ang malunggay. Alright. Now, naapod ang mangustin nga abunda kini siya mahigala sa santons, mga kaigsunan, antioxidant sa compound na puno kana siya mga kaigsunan. O kinibang fiber sab ni, no? Calorie fiber, ubos ni siya sa calorie fiber, nag-provide o dietary fiber aron nga i-support ang imuhang health, mga kaigsoonan. Alright. Now, muna nga ito ang tambag de sa inyo ha, kay usamagod ang pinaka-importante magod din karon sa ito ang lawas mahigala is kailangan tang abtik, kailangan tang makalihok mga kaigsoonan. So, hey dog, di ka mo lihok sa kaadlaw mga kaigsoonan og doon na ba kay malungag diha? Doon na ba kay masugang? Di ba? So, importante na nga makalihok ta para nga makatrabaho ta the following day. Otherwise, wala kay habhabon mga kaigsoonan. Di ba? Now, dilipan mo ni ana mga kaigsoonan. Usa sa mga produkto din ni karon sa Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan nga gibitbit sa XFM Network Philippines mga kaigsoonan. Usa na diha kini bang Santon Plus Coffee Mix. Unsa may naa diha? Benepisyo nga makuha diha karon sa pag-inom nimo ana. Soybean sa mga kaigsoonan nga naa karon sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Mao na siya mga kaigsoonan Santon Plus Gold nga kape mga katropa kay ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Gumikan kay duna kana sa soybeans mga higala og kay baluban mo unsay tabang ani? Ha? Unsay makaayo ani karon sa tuang panlawas mga kaigsoonan. Ha? Gumikan sa presensya sa soybeans nga naa diha karon mga katropa aning Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Duna ni siya'y associated amino acids mga katropa kining soybeans, no? Soybeans. Ang imong health diha mahigala iyang irregular kini bang i-lower niya ang bad cholesterol. So buti pa sabot pag ma-lower ang imong bad cholesterol mga katropa, of course mapaubos ang posibilidad nga threat sa imong lawas nga atakihon kag high blood or atakihon ka sa sakit sa kasing-kasing. Kay kung duna kay cholesterol mahigala mas taas ang oil o kinibang mantika sa imong mga kaugatan. Daw bi kung punan pag ini mog inom da kanunay kining bugnaw nga tubig mahigala damor nga mag-ice na ng imong kanang mantika diyan nga naglatay sa imong kaugatan. Pag magmantika na na siya makaigsoonan o pag maging ma-convert na into acid, kanabang sama sa solid, mubabag na sa imuhang ugat mga kaigsoonan. Oh, so, mao na nang atakihon ang uban sa high blood. Atakihon ang uban sa sakit nga kasing-kasing. So, mao na mga kaigsoonan ko. Nasayod ko nga ang tanan karon naghandom nga dunay maayong panlawas kanunay. Kanunay nang gaampo nga Ginoo, hatagi kog maayong panlawas. Di ba kanang kasagaran sa mag-birthday bitaw mga kaigsoonan ingon na bahalag why hikay basta kay maayo lang og lawas kanunay. Mao na siya mahigala karon ang atoang kuan karon hangyo sa mga tao nga para nga dili mo mabutang sa peligro, no? Dili mabutang sa alanganin ang atoang maayong panlawas, inumon kanunay ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usa na diha ang Santon Plus Coffee Mix, naapod diha ang Santon Plus Gold Coffee Mix, naapod diri karon ang Premium D3 Coffee Mix. Mga katrupa, wala naman tayo oras din karon sa itong panaguban sa itong programang Bullseye. Sa ngalan ni katrupang Alan Abais, kini ang inyong alagad si katrupang Bricks Flores. Magbiling kanyang kusa kamayang buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon. Kamatuoran ang Sandigan Bullseye!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.

0: Kusi orak bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
9: Kaklarek sana.
5: Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Ora sa dugarin niyo sa Windsor.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Epektibo
15: sa mga skin allergies at skin diseases.
16: Isang pahid lang
15: ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Tanggal ang kati-kati.
15: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
16: magaan.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
18: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Santon Vitamin C,
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting!
22: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
23: Kaklarik sana.
21: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Santo Basgold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Basgold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Basgold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Basgold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa,
1: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Kakla Reksana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
6: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Clarex!
4: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Alan Abay, sa XFM Davao.
13: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, asensya o integridad.
12: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
9: Kaklarek sana.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Insight.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong kuranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
0: Sa Thon Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo ko, sa akong ihi, o kira kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu. Kaya hindi mo kayo tabang na sa inyong paglawas.
0: Sa Thon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sa Thon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sa Thon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigumana ko og ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang San Thon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang San Thon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: San Thon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Thon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Thon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: San Thon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang San Thon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: San Thon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: San Thon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain relief na maaasahan. San Thon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag San Thon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. San Thon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang San Thon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Active Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Brix Flores sa XFM Davao.
2: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Naklara, sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.

0: Exact time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Beras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sinatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Katropa, DSWD nilinaw na nagpapatuloy ang uplift assistance sa transport sector sa kabila po ng taas pasahe.
2: Consumer ng Manila Water at Maynilad sa Metro Manila, Rizal at Bulacan makararanas ng water interruption hanggang October 2.
0: PBBM nanawagan ng mas malaking papel ng kababaihan sa ASEAN.
2: Bryce Hernandez at anim na iba pa nag-plead ng not guilty sa 777 million flood control case.
0: Sandigan Bayan, hindi inalis si dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa graft case.
2: Sa balitang extra, XFM at Yes to Health Incorporated katuwang sa 10,000 job vacancy sa Makati Mega Job Fair.
0: Balitang regional, natakdang kauna-unahang rocket launch sa Pilipinas. Gaganapin sa Cagayan sa 2027.
2: Sa balitang international, malaking bahagi ng bundok gumuho sa ilog sa Nepal.
0: Showbiz, concert ni Moira de la Torre ipinagpaliban sa 2027.
2: At sa balitang sports, Cebu lumabante sa quarterfinals ng MLBB at Identity V sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, huling araw sa Setyembre 30, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sabayin din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Pambungad sa mga balita, itinuloy ng Transport Group Piston ang kanilang transport strike ngayong araw, katropa, para igit po ang panawagan para sa aksyon ng gobyerno sa tumataas na presyo pa rin ng langis. Nanawagan ng grupong ripasuhin ang oil deregulation law, gayon din ang excise tax sa fuel, na nila'y nakakaapekto sa kita at kabuhayan ng mga jeepney drivers. Nagtipon muli ang mga member ng Piston sa iba't ibang protest center bago nagmarcha mula Welcome Rotonda papuntang Mendiola mamayang alas 2 ng hapon. Samantala, sinabi ng LTFRB na maaaring ikonsidera ang pagbaba ng pasahe kung patuloy na bababa din ang presyo ng langis. Abang natili naman ang minimum fare ng traditional jeepney sa 14 pesos. Tutol po ang Piston sa fare rollback at isinusulong nila ang 10 pesos na dagdag pamasahe. Habang 2 pesos na dagdag pamasahe rin naman ang hinihingi ng hiwalay na transport group na Manibela.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nilinaw ng DSWD na nagpapatuloy ang uplift assistance ng pamahalaan para sa transport sector sa kabila ng inaprubahang taas pasahe. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kasalukuyang ipinapamahagi ang second tranche ng 2,000 pesos monthly uplift assistance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Groups 2 at 3.
3: Group 2 kasi, poor and near poor na hindi kabilang sa 40s at hindi kabilang sa walang gutong program. And meron din tayo mga low income earners, yung mga kabilang sa SSS na hindi hihigit sa 20,000 pesos ang kanilang monthly salary credit. Maraming mga driver ang kabilang dito sa beneficiaries natin ng uplift assistance.
2: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
0: Makakaranas po ng water service interruptions mga katropa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan dahil sa maintenance at improvement works na tatagal hanggang Sabado ayon sa magkakahiwalay na anunsyo ng Manila Water and Maynilad. Dahil dito, pinayuhan ang mga residenteng consumer ng dalawang water concessionaire na mag-imbak ng sapat na tubig habang isinasagawa ang mga proyekto. Sinabi po na Maynilad na nakahanda ang mga water tanker nila para maghatid ng inumin tubig sa mga lugar na mailangan ng karagdagang supply. Kasabay nito ay nanawagan ang Philippine National Police sa publikong huwag mag-hoard o kaya po'y mag-imbak ng sobrang pagkain. Gayun din ang tubig at iba pang pangunahing pangailangan habang naghahanda ang bansa sa inaasahang matinding epekto ng El Nino.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang ugnayan sa komunidad sa banta ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Paigtingin ang Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., tututukan ng pulisya ang pagpapanatili ng kaayusan at sapat na supply sa pangunahing pangangailangan, partikular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Hinimok naman ng PNP ang publiko na iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na sapat ang supply para sa lahat. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang minorya na nawagan din po katropa sa pamahalaan na masutukan epekto ng El Nino kaysa sa politika. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mas pagtuunan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino at iba pang problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino kaysa malunod sa mga isyong pampolitika. Kabilang sa binigyan din ni Cayetano ang pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin, problema sa trabaho, inflation at kapakanan ng mga pamilya. Kasabay nito, sinabi niyang nakaranas din ng matinding pressure ang bansa dahil sa mga usapin ng impeachment, flood control at peace and order. Hinikayat ng senador ang mga Pilipino na magtulungan dahil hindi lamang umano ang Pilipinas ang humaharap sa mahirap na kondisyon. Binanggit din ng minorya ang inaasahang epekto ng El Nino na ayon sa pag-asa ay maaaring lumala at umabot sa very strong level bago matapos ang taong ito. Sa gitna naman ng mga aligasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig, sinabi ni Cayetano na nais niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pamilya. Suportado rin ni Cayetano ang mga imbestigasyon at pagpapanagot, ngunit iginit na dapat itong isagawa ng patas at naaayon sa batas habang hindi napapabayaan ang iba pang agarang pangangailangan ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory No. 16 Series of 2026 na naglalaman ng mga patakaran sa pagbabayad ng sahod sa November 16 hanggang 18 ngayong taon na idineklarang special non-working days sa National Capital Region kaugnay ng 49th ASEAN Summit at related summits. Ayon sa DOLE, kung hindi papasok ang empleyado, ipatutupad ang no work no pay principle. Maliban kung may mas favorabling company policy, practice o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa papasok at magtatrabaho sa special day, makatatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho o katumbas ng 130% ng basic wage. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa overtime. Kung ang special non-working day ay tumatapat din sa rest day ng empleyado, magiging 150% ng basic wage ang bayad para sa unang 8 oras. Saklaw din ang mga patakarang ito ang mga empleyadong nasa alternative, flexible at telecommunicating o telecommuting work arrangement nang hindi naapektuhan ang iba pa nilang benepisyo.
1: XFM. FM News Nationwide.
0: Nanawagan mga katropa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang papel ng kababaihan sa pamumuno. Gayun din sa ekonomiya at innovation sa mga bansang ASEAN. Sa 4th ASEAN Women Leaders Summit, sinabi ni Marcos na nananatiling mababa ang representasyon ng kababaihan sa mga cabinet at parliament ng mga membrong bansa. Ayon sa Pangulo, kailangang marinig din ang boses ng mas maraming kababaihan sa paggawa ng mga patakaran at desisyon na nakakaapekto sa buong rehiyon. Hinimok din ang Pangulong Marcos sa mga babaeng leader na ipagpatuloy ang pagsusulong ng kanilang mga advokasya sa pamahalaan, negosyo, civil society at teknolohiya. Binigyan din po niya na dapat ding tugunan ang hindi pantay na responsibilidad sa pag-aalaga sa pamilya na kadalasang napupunta sa kababaihan at maaaring maging hadlang sa kanilang pag-unlad sa trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nag-plead ng not guilty si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at anim na iba pa sa graft case kaugnay ng umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Baligtas, Bulacan. Kasama ni Hernandez sa nagpasok ng plea sina dating DPWH officials JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Christina May Pineda. Tatlo pang akusado ang hindi pa na-arraign dahil nananatili silang at large, kabilang sina dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at mga dating staff nitong sina John Paul Estrada at Mark Texay. Ayon sa Ombudsman Prosecutors, sinimulan umano ang proyekto noong February 2025 at idiniklarang natapos noong May, ngunit walang aktwal na istruktura ng ininspeksyon ang project site. Nasa kustodiya na ang pitong nag-plead ng not guilty dahil nahaharap sila sa hiwalay na graft at malversation case kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandi, Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang second motion for inhibition ni dating Senador Bong Revilla. Naglalayon pong ipahinhibit sa Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig ng kanyang kaso. Sa resolusyon na may petsang September 24, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan para umatras si Miranda. Kabilang din ang aligasyon ni dating Senator Revilla tungkol sa pagiging abogado ng kapatid ng maestrado sa isang prosecution witness. Iginit ng korte na walang malinaw at matibay na ebidensya ang nagpapakitang may kinikilingan si Miranda sa kanyang mga naging aksyon at desisyon sa kaso. Tinanggihan din po ng Sandigan Bayan ang aligasyon ng prejudge o yung aligasyon na prejudge na ni Miranda ang kaso dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay sa good conduct and time allowance law na ayon sa korte ay bahagi ng kanyang advokasya para sa restorative justice at karapatan ng mga persons deprived of liberty. Matatandaan mga katropang naharap ang dating senador sa kasong malversation kaugnay naman ay anomalya sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan.
1: XFM News Nationwide.
2: Di naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng mga government prosecutor na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa graft case na may kaugnayan sa umano'y kickback sa flood control projects. Ipinaalam ng korte ang desisyon nito sa pre-trial conference sa kaso laban kay Bonoan at Senator Jinggo Estrada nitong Martes. Sinabi ng prosecution na mananatili muna si Bonoan bilang akusado habang inihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Kabaliktaran nito ng naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagalis kay Bonoan bilang akusado sa hiwalay na 573 million pesos na plunder at graft cases na may kaugnayan din sa umano'y flood control kickback scheme. Dahil sa magkaibang desisyon ng dalawang division, nananatiling akusado si Bonoan sa kasong graft na dinidinig ng 2nd Division.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na ang 75 million pesos mga katropa na natanggap niya ay campaign contributions. Pero kinwestiyon nito ng prosecution dahil may binayarang donor stocks sa nasabing pera. Sa unang araw ng paglilitis dyan sa Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC na itinuturing itong campaign contribution ang perang tinanggap ni Marcoleta. Ayon naman sa prosecution, hindi maaaring ituring na campaign donations ang pera dahil nga nag-submit ang kampo ni Marcoleta ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagbabayad ng donor stocks. Ginamit din ng prosecution bilang ebidensya ang pahayag po ni Marcoleta sa isang television interview na tumanggap siya ng 75 million pesos na hindi niya isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Ang kaso ay may kaugnayan sa aligasyon ng paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyernong tumanggap ng mga regalo o perang may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang 70,000 pesos assistance kay Mary Jane Veloso ng ahensya ay bahagi ng tulong para makapagsimula siya ng bagong buhay matapos makalaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, isinailalim si Veloso at ang kanyang pamilya sa assessment ng social workers bago ibinigay ang assistance.
3: Ang binibigay po natin kay Mary Jane ay pag-asa. Pag-asa na makapag-umpisa ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya matapos siyang makalaya. Na kung saan nga po ikakapacitate natin si Mary Jane para makapag-umpisa ng isang maliit na livelihood enterprise or makapag-umpisa ng trabaho. And gayon din po, yung kanyang mga family members ay kanya pong masuportahan.
2: Yan ang tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang panayam ng inyong XFM Manila, nilinaw po ng DSWD na maaaring makatanggap ng livelihood assistance mula sa tanggapan ng mga persons deprived of liberty na nangangailangan ng suporta sa pagsimula muli ng kanilang buhay matapos lumaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi pa rin ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, may mga PDL na natulungan na po ng tanggapan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kabilang ang mga bilanggo na napagsimula ng sariling negosyo. Sinabi ni Dumlao na maaaring ma-refer sa DSWD ang mga PDL mula sa mga correctional institution, gayon din sa Department of Justice, abang maaari ring lumapit ang kanilang pamilya para humingi po ng assistance.
3: Kami tayong mga beneficiaries, we do not discriminate because one of the principles of social protection is equality. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga vulnerable and poor and marginalized populations at dapat sila po ay natutulungan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, patuloy po kayo nanonood, nakikinig sa XFM News Nationwide, alas 12:18. Live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Bacolod sa 103.9, Bukidnon sa 101.7 XFM, at sa May Santiago Isabela sa 104.9 XFM.
1: Balitang regional.
0: Buenamano ang report galing Tugigaraw. May nakatakdang kauna-unahang rocket launch pala ang Pilipinas. Gaganapin po sa Cagayan 2027, katropa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
1: Live report.
5: Nagsasanay na ngayon sa bansang South Korea ang 10 eksperto mula sa Philippine Space Agency o PhilSA para sa kauna-unahang paglulunsad ng isang liquid-fueled rocket sa 2027 sa bayan ng Lanlo, Cagayan. Ang nasabing grupo ay bahagi ng SICLAB, Building Industrial Space Launch Systems Project ng PhilSA, katuwang ang Perigee Aerospace Incorporated, isang South Korean space mobility company. Ang kooperasyon ng dalawang bansa ay nagsimula noon pang taong 2022 habang ang training ng mga Pinoy scientists ay nagsimula nitong Agosto lamang at matatapos ngayong buwan ng Oktubre. Kabilang sa pinag-aaralan ng mga ito ang rocket assembly at systems integration, testing, operational procedures at mga paghahanda para sa gaganaping test launch sa susunod na taon dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon sa PhilSA, ang mga rocket ay may tuturing na enablers dahil sila ang nagbibigay ng access sa kalawakan, lalo na't dala ng mga ito ang satellite at scientific payload na siyang magpapadala ng mahalagang impormasyon pagbalik sa mundo, lalo na sa larangan ng agrikultura at telecommunication. Samantala, kasalukuyan na rin ang paghahanda sa exclusion zone plan upang matiyak ang kaligtasan ng mga lugar malapit sa pagdarausan ng rocket launch. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ngayong taon ang patungkol sa planong paglulunsad ng pamahalaan ng kauna-unahang rocket sa Kalawakan at iyan ay magaganap sa probinsya ng Cagayan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Masobra 5,000 sugarcane farmers at laborers sa Capiz na naapektuhan ng RSSI nakatanggap ng emergency aid mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
6: Umabot sa 5,299 na sugarcane farmers at laborers na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI mula sa probinsya ng Capiz ang nakatanggap na ng emergency cash transfer na nagkakalaga ng 10,325 pesos bawat isa. Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa payout site upang pangunahan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang mga karapat-dapat na magsasaka, may-ari ng lupang sakahan, at mga manggagawa na naapektuhan ng nasabing peste. Sa pahayag naman ni Secretary Gatchalian, ang naturang inisyatibo ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan upang mabawasan ang epekto sa kabuhayan na naapektuhan ng krisis na dulot ng RSSI.
7: Ang mandato ng acting Pangulo, kaya ako nagpunta dito sa Capiz. Una, yung mga affected na sugarcane farmers and laborers ng RSSI, pang peste na tuloy na sisira sa mga sugarcane plantation natin, sila matulungan na sila. Ang gusto ng Pangulo, we aid our farmers, our sugarcane farmers, because they need it the most now. Alam natin na tumutulong sila sa ating ekonomiya, dapat tayo naman ang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan.
6: Matatanda ang umabot sa umigit kumulang 3,331.61 hectares o mahigit 76.68% ng kabuuang tubuhan sa Capiz ang naapektuhan ng nasabing peste. Dahil dito, bilang hakbang, idineklara ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang state of calamity noong Agosto 10 ng kasalukuyang taon. Nagtatag din ito ng RSSI Task Force sa ilalim ng Executive Order upang pamunuan ng pest control, spraying or treatment, at pamimigay ng tulong mula sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Sa kabilang banda, patuloy naman ang operasyon ng DSWD sa iba pang apektadong lugar sa rehiyon upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ang kinakailangang tulong pinansyal. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: 29 anyos na motorista patay sa salpukan ng motorsiklo at cargo truck sa Liluan, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang 29 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang cargo truck sa National Highway sa Barangay Hubay, Liluan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jekyll Eparagere Binata at residente ng Sityo Laray, Pitugo, Consolacion, Cebu. Samantalang kinilala naman ang mga otoridad ang driver ng cargo truck na si Edelberto Pepito Jr., 45 anyos, residente ng Kapulay, Tayod, Liluan. Batay sa investigasyon ng Liluan Municipal Police Station, galing sa titay sa parking lot ang cargo truck at mabagal na lumabas sa main road habang patungong southbound. Habang minamaniobra ang truck, nakabangga ito ng motorsiklong umano'y mabilis ang takbo at patungong northbound. Sugatan sa insidente ang motorcycle driver at ang back rider nito at agad silang isinugod sa Danao City Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival ng attending physician ang motorcycle driver. Nasa kusudiya naman ngayon ng Liluan Municipal Police Station ang truck driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Giant Buko Pie, tampok sa pista ng bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
9: Sa ika-23 Pabalat Festival at 285th founding anniversary ng Bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, ang isang higanteng buko pie na binuo mula sa 480 piraso ng buko pie. Ayon kay Mayor Benigno Calawad, umabot sa 15 metro ang diametro ng giant buko pie na inihanda ng mga lokal na buko pie maker at ng mga negosyante. Libreng ipinamahagi ang mga buko pie sa mga residente at bisita bilang bahagi ng selebrasyon. Sinabi ni Mayor Calawad na ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang naturang festival dahil ang buko pie ang one town one product o OTOP ng Bayan ng Bagabag. Hinimok naman ni Provincial Tourism Chairperson Ruth Padilla ang lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang festival upang mas makilala pa ang buko pie ng Bagabag sa buong Rehiyon 2. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munjang, XFM.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang intertropical convergence zone dyan sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayon pong araw. Habang localized thunderstorm pa rin ang iiral dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, samantala naging tropical depression ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ito ay namataan sa layong 3,315 km east ng Central Luzon na may taglay na hangin na 45 km per hour at pagbugso na hanggang 55 km per hour kung saan kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. Ang nasabing bagyo ay hindi inaasahang papasok sa park kaya't wala itong direktang epekto sa bansa.
0: Samantala, sumigat pong araw 5:46 katropa at lulubog bandang alas 5:47 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold Capsule. Subukan po ang Santon Gold Capsule, katropa. Gumuho ang malaking bahagi ng isang dalisdis ng bundok papunta sa Kali Gandaki River malapit sa Lete, Nepal nitong linggo. Pansamantala pong naharang ng gumuhong lupa at bato ang daloy ng ilog bago tuloy makalusot ang tubig. Pansamantala po na o nangyari ang insidente habang nakararanas din na malakas pa na pag-ulan na ilang bahagi ng kanlurang Nepal na nagdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa. Ilang lugar din na napinsala at may mga residenteng napilitang lumikas dahil sa epekto ng kalamidad.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagpaliban ang solo concert ni Moira de la Torre na nakatakda sanang ganapin ngayong October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Ayon sa concert promoter na Ovation Productions, ililipat ang Moira Will It or Started sa susunod na taon ngunit wala pang itinakdang bagong petsa. Hindi naman sinabi ng promoter ang dahilan ng pagpapaliban ng concert. Ang mga nais magpa-refund ng kanilang tickets ay pinayuhan ding makipag-ugnayan direkta sa Ticketmaster. Ang concert sana ay unang headline show ni Moira sa SM Mall of Asia Arena kung saan ang ticket prices ay nagkakahalaga mula sa 1,750 pesos hanggang 8,850 pesos. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports sa Netsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Dalawang knockout rounds ang nabot po ng National Sports Team ng Pilipinas na Cibol. Matapos umabante sa quarterfinals ng Mobile Legends Bang Bang at Identity 5th sa 20th Asian Games. Nagtapos ng unbeaten ang MLBB squad sa Group C matapos walisin ang Jordan at Kazakhstan at makuha ang top spot sa kanilang grupo. Makakarap po ng Cebol MLBB ang Indonesia sa quarterfinals today para naman sa pwesto sa medal round. Samantala, Nakabango ng Cebol Identity Fifth mula sa dalawang unang pagkatalo kontra Thailand at Chinese Taipei matapos talunin ang Indonesia sa tatlong laro.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: XFM at Yes to Health Incorporated katuwang sa 10,000 job vacancies sa Makati Mega Job Fair. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
10: Katuwang ng Makati Peso ang XFM Mega Manila at Yes to Health Incorporated sa dalawang araw na Tara Trabaho G Mega Job Fair na nag-aalok ng kabuang 10,000 job vacancies. Ayon kay Makati Peso Officer in Charge Christopher Navarra, nasa 5,594 ang local vacancies, 3,593 overseas jobs at humigit kumulang 900 government positions na available para sa mga job seeker. Isinasagawa ang Mega Job Fair sa Ayala Mall Circuit Activity Center sa Barangay Olympia, Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan may pagkakataong ma-hire on the spot ang mga aplikante.
11: Wala po silang babayaran dito. Dadaan lang po sila sa aming secretariat para makuha po yung kanilang profile. Then pwede na po silang mag-apply. Kayo pa iniimbitahan namin ngayong araw sa Tara Trabaho G Mega Job Fair. Ngayon pong alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dito sa Ayala Mall Circuit Activity Center. May 10,000 trabaho pong naghahantay po para sa inyong lahat. Gay ng oportunidad sa mga taga Makati na makakuha ng trabaho may nakabubuhay na sahod.
10: Layunin ng aktibidad na mapalapit ang mga oportunidad sa trabaho ng mga job seeker sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Makati Peso, XFM Mega Manila at Yes to Health Incorporated. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, dalawang araw po ang job fair na yan na Makati Peso, partner po ang Yes to Health Incorporated at ang yung XFM 99.5 Mega Manila. Maganda dyan, katropang Brian, libre pa kape.
2: Ayan, ang maganda dyan, katropang Buddy. At hindi makakatulog yung mga katropa nating pupunta dyan.
0: At alert sila para sumagot sa interview.
2: Ayan, maraming salamat sa Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila at Makati Job Fair.
0: Want to sawa po ang pakape natin sa Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong huling araw, payday ng September 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health, mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat, mga ka-wellness. It's Wednesday afternoon and also welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At ito, kalimitan ay, alam nyo ba na tayo ay naluluto inside out sa mga tinatawag natin mga low-grade inflammation na siyang dahilan na kung saan ay nagkakaroon ng problema sa puso. At aalamin natin ang mga detalye na ito at kung paano nakakapagpababa at nakakatulong na ma-reduce ang inflammation sa ating katawan ng atin pong produktong Santone Plus Gold. Yan po, mamaya ating tatalakayin, maya-maya lamang.
0: Sumahan po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome, maging po mga tanungan, mga katropa, mga ka-wellness, ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, mga suplemento ng Yes to Health, as well as ang ating pong mga healthy and delectable coffees, ay pwede yung mabilihan sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness, ha? At ang Santone Gold Coffee Mix natin, available yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin po yan doon, ha? At pwede rin kayong mag-add to cart ng ating pong mga products sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang yung ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, sa lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong discounts, especially po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dahil lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po ng ating discounts. And of course, holiday seasons, meron po tayong pa-promo ngayon until supply last. Meron po tayong buy one, take one ng ating pong Santone Vitamin C. Kapag kabibili po kayo ng isa, meron po kayong libreng isa. O di kaya kapag kabibili kayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ay meron po kayong 50% discount kapag kabibili kayo ng another Santone Vitamin C, mga ka-wellness, or any other capsule na products po ng Yes to Health. And of course, kapag kapupunta po kayo sa ating clinic, meron din po tayong libreng konsultasyon. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pagka meron po kayong iniindang karamdaman at gusto po nyo ng gamutan na kung saan ay herbal ang pamamaraan, wala pong side effect, walang contraindications, and at the same time, makakatulong po na mas mapabilis ang inyong pong pagaling sa inyong karamdaman, meron po tayong cleansing and detoxification program. Meron po tayong herbal therapy, meron din po tayong nutritional therapy, acupuncture, also mugukbuyang Korean therapy, exclusive po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, and also biozapper therapy, especially doon sa mga may allergy and may mga problema sa immune deficiency and may mga parasitic problem, biozapper therapy and also terahertz therapy. At doon sa mga gusto magpa-align ng inyong mga kasukasuhan at meron kayong mga iniindang sakit sa likod at sa inyong mga joint, natutrad therapy or hilugtok. Yan po ay services exclusively dito po sa ating mga Yes to Health clinics, lalo-lalo na po sa ating Makati branch and also Santa Rosa at saka Batangas branch po natin, mga ka-wellness.
0: Yan, sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating po mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po, mga ka-wellness, sa bisitahan ng ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nice mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalakas.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang powerful supplement ng Yes to Health. Nakatuwang po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin all about cardiovascular problems ulit, mga kaibigan, kung paano natin titingnan ang iba't ibang aspeto na tumatama sa atin pong cardiovascular system, especially sa atin pong heart area. No, kung kasi yun yung ano, Doc Ron, yun yung pinakasentro ng ating cardiovascular system, kumbaga, ano. Meron kasi yung tinatawag na hidden FAR, kung tawagin, or cardiac inflammation. Ibig sabihin, ito yung pamamaga. Inflammation ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng napakaraming problema sa ating pong cardiovascular system, mga kaibigan. Ang problema sa inflammation na ito sa mga ugat, Doc Ron, ay hindi siya yung mga acute na inflammation or mga simple na mga pamamaga. sa ating pangangatawan. Kasi itong inflammation na ito, hindi mo halos maramdaman yung symptoms niya o yung mga senyales na. Nararamdaman lang natin yung mga symptoms nito or nararamdaman lang, nalalaman lang natin na meron na palang problema na ganito, na inflammation, once na marami na yung damage na naidulot dun sa atin pong mga kaugatan or particularly dun sa atin pong heart area. So, ang tawag sa symptoms na nagpapakita na meron na palang pumaga na nangyari dun sa inyo pong cardiovascular health, eto pong tinatawag na hypertension o alta presyon. Ay, alam kasi ng karamihan, Doc Ron, na ang high blood pressure or hypertension ay yung pagtaas lamang ng presyon ng dugo natin. Kapag ka binipi ka, tapos ang dugo mo maabot ng 130, over 90, or mas mataas pa, dun lang nila nasasabi na meron kang high blood pressure or hypertension. Eh, yung mas malalim pala na problema, eh hindi nabibigyan o hindi na-address mga ka-wellness at yun yung tinatawag na inflammation. Sa kabila ng ganitong problema, Doc Ron, na inflammation, napakarami ang nakasuffer na mga kababayan natin. Ano, siguro more than 50% ng population natin ay nakakaranas ng pagtaas ng kanila pong blood pressure at karamihan sa mga kababayan natin, lalong-lalo na pagka hindi kayo maingat sa inyong lifestyle, eh talagang tatamaan kayo nito ang tinatawag na inflammation sa ating pangangatawan.
1: Sa mahabang panahon, Doc L, ang sinisisi palagi kapag kasakit sa puso eh yung kolesterol. Ngunit alam nyo ba, mga ka-wellness, na halos kalahati sa mga namamatay ng heart attack, almost 50% ha, ay normal ang kolesterol level. Bakit kaya? Ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng heart attack? Yun naman, normal ang tinatawag na cholesterol level. Ang dahilan po niyan ang tawag na chronic low-grade inflammation. Ito mismo galing sa Harvard Cardiac Disease Prevention ng Harvard-affiliated Brigham and Women's Hospital na isang director, si Dr. Paul Ridker. Ito ang sabi niya, almost half of all heart attacks and strokes happen in people who have none of the four modifiable risk factors for heart disease. Ano klase yung mga modifiable risk factors? Hindi sila naninigrelyo, wala silang high blood pressure, mataas ang, hindi din mataas ang cholesterol, wala din silang diabetes, but then nagkaroon sila ng heart attack. At sabi ni Dr. Ridker, inflammation has long been suspected as the possible culprit. Ang pinakaunang ano, culprit is yung inflammation. Sabi niya, now there is a clear evidence, meron ng ebidensya na naglilink sa elevated markers ng inflammation sa heart disease. At ito ang napapakita ng certain situations treating inflammation na kayang ma-prevent ang heart attacks at iba pang related problems with regard sa sakit sa puso.
0: Eh, linawin muna natin kasi yung iba, ang pagkakaalam nila, Doc Ron, sa inflammation ay yung superficial na pumamaga.
1: Yung nasasakit.
0: Nakikita na mga maga, nagka-swell, namumula, tapos may pain, may kakaibat na pain. Ano? Yun madalas, yung pumapasok sa isipan natin pag sinabing inflammation. Pero merong dalawang klase po ng inflammation sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Yung acute inflammation at yung chronic inflammation. Ang acute inflammation, yan ay natural na response ng atin pong immune system o ng katawan po natin sa injury o yung health threat na nangyayari sa atin po pangangatawan, such as meron tayong na-injured yung isang parte ng katawan natin, like for example, na-sprain ka or kahit yung ano, nasugatan ka or nauntog ka, nagkaroon ng trauma sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo, nagkakaroon ng inflammation o nagkakaroon ng swelling. O yun, yung mga natitinik din. Nagkakaroon din ng swelling dun, namamaga. Ano? Dahil yun ay response ng pangangatawan mo para labanan yung mga possible threat like mga bacteria, infections, at iba't iba pa na nangyayari doon sa pangangatawan natin. kumbaga, ano yun, automatic yun na respond din ng katawan
1: natin
0: para dun sa healing, for faster recovery nung parte na yun ng pangangatawan natin. Kaya nga diba, Doc Ron, pag na-sprain ka, napakasakit ilakad, tapos namamaga siya.
1: Tapos pag kasi yun
0: yung, yun yung defense ng katawan mo na dapat hindi mo ikikilos yung part na yun para mas mabilis yung
1: healing.
0: Mas mabilis yung repair doon. Kasi pagka hindi namaga yun, continuous pa rin nagagalawin mo yon. Patuloy mo pa rin nagagamitin yung parte ng katawan mo na yon. So, ang mangyari, mas lalong magkakaroon ng tear down.
1: Further damage.
0: Further damage dun sa mga ligaments, mga tissues, surrounding that area, at pati pa dun sa mga buto, lalo na kung mayroong fracture doon.
1: Yes.
0: So, mas lalong mas lalong gagrabe yung damage na mangyari. Kaya nga, mayroong inflammation na naandun. Pero yung Doc Ron, ay pansamantala.
1: Yes.
0: Kasi pagka na-repair na yung mga na-damage doon, automatic naman,
1: wala na yung inflammation.
0: Magsusubside yung inflammation na nandoon. Ano? Yung problema dun sa iba din, na tumatagal yung inflammation nila in response to the infections, dahil hindi ganun ka-efficient yung immune system response po ninyo. Ano? Another thing is yung chronic inflammation. Actually, itong chronic inflammation, mas delikado ito doon sa acute inflammation. Kasi yung acute inflammation, kung ang purpose nun ay para defense ng katawan natin or para i-repair yung mga tissues, itong chronic inflammation naman iba. Kasi hindi mo talaga nararamdaman siya, lalo na sa una hanggang tumagal
1: until symptoms na lalabas sa katawan,
0: halos hindi mo nararamdaman yung symptoms niya, kasi nga low level lang yung inflammation na nangyayari doon sa pangangatawan natin. Ang problema ng Doc Ron, unti-unti nung sinisira yung mga parte na kung saan nandun siya. For example, sa mga ugat natin, like yung pinag-uusapan natin ngayon na cardiac inflammation, kapag nandun sa ugat yung pamamaga na yan, yung low-grade inflammation na yan, unti-unti niyang pinapahina yung ugat natin. Let's say, yung mga arteries sa ating pangangatawan, unti-unti niyang pinapahina. Either binabawasan niya yung elasticity ng ating mga ugat, pinapatigas niya yung mga wall ng ugat natin para hindi na magiging maganda yung hindi na maging maganda integrity ng ugat natin, at the same time na apektuhan din yung blood flow ng ating pangangatawan, at sumasabay na doon, Doc Ron, yung tinatawag po natin na hypertension o pagtaas ng presyon sa ating pong mga dugo. Well, actually itong chronic inflammation na ito, this is a modern health concern. Pero ang ugat nito matagal nang problema ito na meron ng ganitong nangyayari.
1: Hindi lang recently lang natin nalalaman na yun pala ang dahilan.
0: Mas matindi lang ngayon kasi mas marami ngayong mga pagkain, mas maraming mga gawain ang associated sa pagkakaroon ng ganito pong problema, mga kaibigan. Ano? Kaya dati, hindi natin masyado na detect yung mga low-grade inflammation na yan until lalabas yung mga symptoms like high blood pressure. Ano. Pero ngayon, Doc Ron, meron ng mga meron ng mga pangamaraan test. Test para para ma-detect yung mga low-grade inflammation po na yan, mga kaibigan. At ang pag-measure niyan ay yung HSCRP blood test para makita yung mga low-grade inflammation na yon sa atin pong pangangatawan. Paano ba yung Doc ginagawa? Yung testing na iyan.
1: Ang CRP test ay dinidetect yung tinatawag natin na C-reactive proteins. Ang C-reactive proteins or yung C stands for capsular polysaccharide, na kung saan yung protein na yun, kapag ilagay mo sa petri dish at lagyan mo ng capsular polysaccharide, nagre-react siya, kaya tinawag siyang C-reactive proteins. Ito ay nalaman noong 1930 sapagkat nagre-react siya sa carbohydrate ni yung bacteria na tinatawag natin na Streptococcus pneumoniae. Ang C-reactive protein ay ito yung protein na pinoproduce ng ating liver. Tandaan niyo ha, nagkakaroon ng self-destruction kasi yung C-reactive protein ay indicator ng inflammation. At ito ay ginagawa ng ating katawan, ng ating

0: na lalabas lamang o malalaman na lang natin na meron pala tayong low-grade inflammation o parang niluluto ba na unti-unti yung ating katawan kapag lumalabas na yung tinatawag na symptoms, at isa dyan is yung problema sa puso na yung tinatawag natin na hypertension. So, HSCRP is high sensitivity reactive protein test. Highly precise biomarker. Ito yung biomarker na kung saan na didetect yung mga pinoproduce ng liver natin yung low-grade vascular inflammation. Tandaan nyo, ang natatamaan palagi na ito is yung mga vascular natin o yung mga ugat natin. So, ang standard high sensitivity versus standard versus high sensitivity, yung standard is ma-detect kung saan yung location, especially yung sa loob ng organs natin kasi mabilis siya nakikita. Yung high sensitivity is yung measure na kung saan is pinoproduce or yung low level ng inflammation na pinoproduce ng ating liver. Yung sa scan na may measure dito, pagka mataas, gaano ba kataas yung measurement, yung risk. Kapag below 1.0 yung C-reactive protein mo, milligram per liter, is low risk. Pagka umabot na kayo ng 1.0 hanggang 3 milligram per liter, average risk. Pagka umabot na kayo ng 3, umabot na ng 3 milligram per liter, yan ay talagang high risk na or talagang sobrang taas na ng low grade or matagal na or nagkaroon na kayo ng chronic inflammation. Ito ang ginagawa ng American College of Cardiology sa pag-utilize at sa pag-assess ng residual inflammation risk kahit na ang inyong lipid profile ay normal. So it could be your lipid profile is normal but then pag-test sa HCRP or HSCRP ay mataas, umabot kayo ng higit sa 3 milligram per liter, that means mataas pa din ang risk ninyo ng pagkakaroon ng heart attack.
1: Ibig sabihin, Doc Ron, pag mataas yung high sensitivity CRP markers nila, ay mataas yung ano, tumataas yung risk natin sa pagkakaroon ng CVD or cardiovascular disease, tulad ng hypertension, atherosclerosis, at pwede mauwi pa dun sa mas matindi o mas malala na kondisyon like yung heart attack or myocardial infarction, at ito stroke. At pag ganito ang prognosis, Doc Ron, eh paano ba nakakatulong yung mga suplemento ng Yes to Health para sa mga kababayan natin na mataas yung mga markers nila? Let's say, for example, nagpa-check na sila ng CRP nila at nakita doon sa lab test na
0: mataas
1: nga yung HSCRP o yung markers. CRP nila. Paano nakakatulong yung pag-inom araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule para sa kanila? Ano yung benepisyon nun para sa kanila?
0: With regards sa inflammation, powerhouse ang Santones. Bakit powerhouse ang Santones? At especially ang Santone Plus Gold natin. Ito mismo study, according sa laboratory test, ang Santones ay isang malakas na antioxidant. Hindi lang siya antioxidant. It is also an anti-inflammatory. Ito, this is a verified science in vitro and vivo studies according sa National Institutes of Health na ang Santones, especially alpha and gamma mangosteen, ay nagposes ng napakalakas na antioxidant and anti-inflammatory properties. In what way? Ini-inhibit kasi ng alpha and gamma mangosteen ang inflammatory cytokines. Yung cytokines, yun yung nagtitrigger sa ating katawan that causes inflammation. So, if you take Santon Plus Gold, it reduces inflammatory cytokines at minobodulate nito ang pathway sa cellular stress ng ating katawan. So if you are taking Santon Plus Gold every day, especially doon sa mga kababayan natin na meron na kayong maintenance medicine, especially sa hypertension, if you have already been hypertensive for a very long time, that means years ago already you had already inflammation. Kasi yung yung problema ng ng low grade inflammation, hindi yan agad-agad lumalabas. Not until marami ng mga ugat sa ating katawan na barado ng dahil doon sa inflammation. Kaya tumataas na ang blood pressure. And that is why marami din sa mga ka-wellness natin, mga nag-testimony, that they were taking Santon Plus Gold together with maintenance medicine. And then later on, their doctor would say that mahabang ng panahon na normal lang blood pressure mo. And they were able to get away doon sa maintenance medicine. Ang doktor mismo nila ang nagsasabi na wag na kayong uminom ng maintenance medicine kasi matagal na panahon na normal

0: na ang tinatawag na ang kanilang tinatawag na hypertension. Oo. Or ang blood pressure nila. At kung titingnan natin liban doon sa mangosteen, ang ano yung tinatawag natin na charantin, especially isa sa inflammatory markers is yung blood sugar, high blood sugar, and also insulin, that is inflammatory markers sa ating katawan. Charantin nagpapababa ng blood sugar level sa ating katawan. Also polypeptide P. Yung garlic, we all know that garlic, yung allicin, sulfur compound na doon ay tumutulong para magpababa ng tinatawag natin na cholesterol level, especially yung triglyceride level natin. Pagkamataas, that is also an inflammatory markers. Kaya nga, ang ano doon, ang comparison na ngayon is hindi na yung cholesterol, HDL count. Kung hindi HDL, triglyceride count. Kapag ka ang ratio ay umabot sa 3 o mas mataas, mas mataas yung inflammatory markers, mas mataas din yung risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. With regards to nutrients, packed with vital micronutrients and also vitamins and also spirulina, na kung saan is yung phycocyanin. We all know phycocyanin is a robust bioactive compounds na kung saan ay tumutulong sa mga ugat natin in cellular level. And also, of course, our heart is a muscle. Phycocyanin and also yung mga amino acids na meron doon ay tumutulong, nagpapalakas ng ating puso. That is why we call Santon Plus Gold is as a powerhouse against against doon sa mga ROS, as act as an antioxidant and also anti-inflammatory din ang ating Santon Plus Gold.
1: So mga kababayan natin, kung meron kayong hypertension, meron kayong matagal na na low-grade inflammation sa pangangatawan niyo or tinatawag na chronic inflammation, see to it ano, na meron kayong dyan, suplemento na Santon Gold Herbal Capsule. Ano? At least one capsule, 3 times a day, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: It can help greatly ano, para dun sa pagpababa ng mga inflammatory markers sa ating pong pangangatawan. Ang kagandahan yan, Doc Ron, hindi lang niya pinapababa yung mga markers sa katawan mo, yung existing mismo na inflammation doon sa ating pangangatawan, itinutulungan yun para mapahupa po yun, mga kaibigan. No? Kumbaga yung effect nung inflammation na yun na nagagawa dun sa ating pong mga kaugatan o dun sa iba pang parte ng ating pangangatawan, tumutulong yung mga bioactive compound from Santon Gold Herbal Capsule para i-normalize ano, yung mga nangyayaring pinsala doon sa katawan po natin. Ha? Kaya one capsule, 3 times a day, Doc Ron,
0: yes,
1: is enough. Ano? Lalo-lalo na kung meron naman kayong tinitake ng mga maintenance medications po ninyo, huwag nyo hinto yun. Incorporate nyo, i-complement nyo yung ano natin, yung Santon Gold Herbal Capsule doon sa mga maintenance medications nyo na iniinom, mga kaibigan. Kasi yun nga, sinasabi natin, Doc Ron, once na na-normalize na yung mga inflammations na yun sa loob ng pangangatawan natin, napakadali na lang makontrol ang blood pressure ng ating pong pangangatawan.
0: Kasi wala nang inflammation. Wala nang inflammation. Of course, yung
1: wala na yung dahilan eh.
0: Wala na yung dahilan.
1: Tama. Ano. Kaya pagka nabunot mo yung pinakaugat ng problema, mga kaibigan, mabilis na lang yung mga ano. Kumbaga, buo na yun, pati yung puno, pati yung mga sanga-sanga niya, eh mabilis na yung mamatay, mga kaibigan.
0: That's why we always look at to the root cause of the problem.
1: Oo. Kaya mag-Santon Gold araw-araw para po ma-prevent ito pang mga low-grade inflammations na ito sa ating pangatawan at sabayan, Doc Ron, ng Santon Vitamin C at ng Premium D3. Since ang Vitamin C, meron din yan siyang kakayanan, Doc Ron, na patibayin naman ating yung mga ugat natin. Oo, yung ugat natin. Dahil meron yung nitric oxide na ginagawa niyang elastic or ibinabalik niya yung elasticity ng atin pong mga ugat. Kasi yun naman yung kinakailangan ng ugat natin para maging matibay siya, durable, para mang goma.
0: Yes.
1: Di ba? Pag yung goma is maganda yung elasticity niya, matibay.
0: Matibay kahit unatin
1: mo. Oo, kahit unatin mo ng gusto.
0: Pero pag may ano
1: pero pag malutong.
0: Pag malutong na at saka meron na
1: may lamat na.
0: Sa Bisaya is may guna na.
1: may lamat. Yan. Mabilis na yan.
0: Mabilis
1: maputol.
0: Na maputol.
1: O, mabilis nang bumigay, mga kaibigan, ano? So pag-take ng vitamin C, especially alkaline based na vitamin C, ang ating Santon Vitamin C, nakakatulong yan na patibayin yung mga ugat sa ating pangangatawan, mga malalaking ugat as well as yung mga pino ng mga ugat sa ating pangatawan. Isa na dyan, yung mga capillaries natin, mm-hmm, mga pinong ugat na nandyan sa ating pong puso, mga kababayan.
0: At saka grab nila opportunity kasi mm-hmm, buy one take one.
1: Tama,
0: pa.
1: Tama, Doc Ron. Oo, buy one take one yun, ang Santone Vitamin C natin kapag ka sa mga wellness center natin kayo bibili, sa mga Yestro Health Wellness Clinic natin. Ha? Kaya palakasin, patibayin ang ating pong mga kaugatan, especially ang ating pong cardiovascular system, dahil ito yung isa sa ano, Doc, pundasyon ng malusog na pangangatawan, mga kaibigan, mga ka-wellness. Okay? At sa pagbabalik natin, atin pong pag-uusapan pa, ating alamin pa kung ano yung mga naiudulot na hindi maganda na itong mga low-grade inflammation na ito sa atin pong pangangatawan. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa pag-aalaga ng atin pong puso or ng atin pong cardiovascular system at connection ng low-grade inflammation patungkol dito at kung ano yung nangidudulot nun sa atin pong buong pangangatawan. Doc Ron, ano nga ba yung mga nagkukose? Ano ba yung kadalasan na dahilan sa pagkakaroon ng mga low-grade inflammation na ito?
0: Number one dyan, mga pagkain po natin or your eating choices natin. Mm-hmm. Lalong-lalo na doon sa mga mahilig kumain ng mga ultra-processed foods.
1: Nako. Palagi na lang.
0: Masarap. Palagi. Kaya dikdik tayo ng dikdik dyan. Oo. Kaya palagi naming binabanggit sapagkat yan po ang nakakasira talaga sa ating katawan. Refined sugars, white sugar, even brown sugar also damaging kapag madami na, especially kapag nagkakape kayo, unhealthy coffee, tatlong beses isang araw pa. So kaya mas maiging transition kayo sa Santone Plus Gold natin. Also trans fats, especially doon sa mga commercialized na mga tinapay, kalimitan, yung mga margarine na yan. Mm-hmm. Yeah, those are mga trans fats. Excess salt triggers, especially doon sa ating immune stress natin. Alam nyo ba, na-stress yung ating immune system kapag mataas yung salt consumption natin. At ang nangyayari lamang yun, Doc L, kapag ka junk foods ang kinakain natin at saka mga ultra-processed foods.
1: Kasi hindi mo na hindi mo na mamalayan yung mga hidden salts. Na nandyan. Kasi ano rin kasi, nadadaya yung panlasa natin.
0: And of course, yung salt kasi na yun is, ang ano lang, is sodium chloride lang. Mm-hmm. Wala siyang ibang yung essential minerals na kailangan ng ating katawan. That's why it causes damaging. And that's why thirsty. Meron tayong thirsty yung sensation. Oh. And of course, you want to eat more kasi yung pagkain mo is junk.
1: Pag subukan nyo, pag nakaubos ng isang supot na chicherya, diba,
0: uhawin ka. Tapos ang cravings pa naman ng uhaw,
1: yung matamis,
0: soft drinks. Yun ang problema kasi nagkakaroon ng ang mga natin is na-enhance or mas lalong nagiging makulit yung mga bad bacteria sa ating tiyan. At yung mga bad bacteria or bad bacteria na yun is nagpo-produce ng mga something that causes our brain na sinasabi na kain ka pa. Also yung obesity, alam nyo ba na ang fat is needed by the body in certain amount. It serves as caution natin, it serves as insulation ng ating katawan, pero kapag sobrang dami siya sa katawan, nagpo-produce po yan na tinatawag natin na cytokines. Nagpapataas ng tinatawag natin ng inflammation sa ating katawan. Also gut problem, pagka ang ating mga gut microbes natin at nasira yung intestinal lining natin, especially kapag yung ating good bacteria ay walang pagkain. Alam nyo ano ang kinakain ng good bacteria pagka wala ng fiber? Is yung mucus lining.
1: Ako.
0: Kasi yung mucus lining is also polysaccharide. Ang pagkain niya kasi is saccharins. Pagka kinakain niya yun, also yung mga bad bacteria, pag nakain, naubos yun, nangyayari, nabubutas yung ano, yung lining ng ating ano, yung lining ng tinatawag natin ng ating intestine. Pag nabutas yun at papasok yung ano, yung mga bacteria sa ating bloodstream, it serves as foreign invaders. Kaya tataas yung tinatawag natin na tataas naman inflammatory markers natin. Kaya that's why we need to take care of our gut bacteria, that you need to feed your gut bacteria, especially yung mga fiber. Kasi yun yung pagkain ng gut bacteria natin. So hindi yung mga pagkinakain natin, kundi yung mga yung fibers. Kaya ginawa ng Diyos na mayroong fiber kasi meron ding kakain yan sa loob ng ating tiyan.
1: May makikihati din
0: may
1: yan.
0: May makikihati. Oh. And that also, hindi lang ang bacteria, we will discuss more about gut bacteria before, kung ano yung next time, kung ano yung mga functions nito at kung gaano ka-importante na mapangalagaan natin ang gut bacteria. Also, chronic stress, psychological or physical stress, and that is why I do not recommend long, mahabang klase ng exercise. Exercise is good, pero kapag umabot na kayo ng isang oras mahigit sa pag-ehersisyo, it's no longer beneficial for you. That's why ultramarathon, cross-country cycling, it stresses your body and it does not help really. No, it creates more inflammation kapag sobrang tagal yung exercise sa ating katawan.
1: Kasali pa dyan, Doc Ron, yung ano, isa sa mga nakakapagdulot din ng inflammation.
0: Problema ng mga kabataan ngayon. Ito.
1: Sleep deprivation. Dami niyan. Minsan nga, ano din tayo dyan? Dali din tayo dyan.
0: Yes,
1: ano?
0: Lalo pa napapasarap scroll.
1: Itong ano, kulang sa tulog mga ka-wellness, ano, ay lalo na pag consistent na ano, hindi ka nakakatulog ng maayos. Yes. Nagdi-disrupt yan dun sa maayos na functions ng buong pangangatawan natin. As well as yung pag-handle ng katawan natin dun sa mga inflammations o yung mga inflammatory molecules ng atin pong pangangatawan. The more na nadi-disrupt yung tulog po natin, the more na tumataas kasi yung stress level ng ating pangangatawan.
0: Kaya mapapansin mo, Doc L, pagkakulang sa tulog, bakit nakabusangot? Kulang sa tulog yan. Totoo yun, nakapagkakulang po kayo sa tulog, stress level nyo sobrang taas, kaya bugnutin tayo.
1: Moody.
0: Moody. Talagang bugnutin.
1: Moody, irritable.
0: O, kapag kakulang sa tulog.
1: Oo, kasi ano yun eh, malaki ang effect nun dun sa ating pong mental health, mga kaibigan. The more na mas mataas yung mga inflammatory cytokines sa katawan natin, the more na mas disturb yung ating brain area. The more na mas disturb yung brain mo, the more na hindi sound yung thinking mo. Hindi maayos.
0: Bugnutin. Counting bagay.
1: Hindi na mabalanse yung matrix, sabi pa ni brother. Hindi na mabalanse talaga yung functions ng brain mo. Kasi maraming ang disturbance eh. Kumbaga yung inano yan eh, nakita ko sa isang article kung paano nila inelaborate or pinakita yung brain area during stress level.
0: At saka yung
1: nerve signal sa brain area natin, hindi yung malaman kung saan yung takbo eh.
0: Yes, and also yung blood flow, restricted yung blood flow. Aba. Kaya kulang sa oxygen, of course, ang brain natin, trouble. Lahat ng cellula natin, pagkakulang sa oxygen, trouble.
1: Hindi ka talaga makapag-isip ng maayos, mga kaibigan. Kaya doon yan, isa yan sa pinag-uumpisahan. Ito pong sleep deprivation. Physical inactivity, isa rin yun. Kung nabanggit ni Doc Ron kanina na hindi maganda o hindi favorable sa katawan natin yung long hours of stress or physical activity sa ating pangangatawan, yung physical inactivity naman ganun ay mas din lalong hindi maganda sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano, yung tinatawag na sedentary lifestyle, lagi nila nakaupo, nakahiga. O, may bibilin sa tindahan, salip na maglakad, nag-e-bike pa. At marami pang iba, mga kaibigan, ano, na nagiging ano kasi, yung buhay kasi natin ngayon, mas pinapadali. Mas easy. Yung paggawa natin, kumbaga. Problema nun, mas pinapabilis din nun yung lifespan natin. Mas pinapadali din yung lifespan. Kaya nga, di ba, nung unang panahon, naglalakad sila for how many miles para makapunta dun sa ano, sa lugar na pupuntahan nila. Tingnan mo naman yung buhay din nila. Diba? Mas mahaba din na aabot. Ngayon, mas mabilis na makarating sa pupuntahan. yung buhay natin mas madali na
0: mas
1: lang
0: madali
1: din.
0: Na
1: oh, mas umiiksi na rin because of that.
0: Fast eh.
1: Oo, yung ano naman na yan, kaya nga 'di ba sabi nila, yung pag-advance ng technology ay nandiyan na yan. Mm-hmm. Pero how we ano to
0: respond
1: to
0: and
1: it
0: and how do we use how we use it
1: eh nasa sa atin na rin yun. Mm-hmm. Mga kaibigan, kung maapektuhan na noon yung atin pong physical health, ano? Mm-hmm. Environmental toxins and ano, smoking ito, mm-hmm, isa sa pinaka na talaga devastating sa atin pong health, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung sigarilyo, usok ng sigarilyo at iba't iba pa mga environmental toxins, ano? Mm-hmm. Mga air pollutions na yan. Nakakaano din siya, nakakadulot din yan siya ng mga inflammation sa loob ng ating pangatawan.
0: ROS eh, yung radical oxygen.
1: Yes, ano? At pinapataas niya yung free radicals, mm-hmm, la level sa atin pong pangatawan. Well, given na yan, kumbaga, mm-hmm, kasi nandito tayo sa mundong ito, sabi pa nila eh, kung ayaw mong makasagap ng ano, pollution, oh, dun ka sa ibang planeta, sabi pa. Well, given na yan na ano, kumbaga, nakakapagpadagdag lang po yan sila, mga kaibigan. Mm-hmm. Pero marami namang paraan, mm-hmm, na kung paano natin yung sila kukontrolin. Mm-hmm. Kaya nga, nandyan yung atin pong mga suplemento. Mm-hmm. Nandyan yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Especially, mm-hmm, Doc Ron, mm-hmm, sa mga nagkakaedad na pala.
0: Yes.
1: Kasi given na rin ito, na pag nagkakaedad ang isang tao habang tumatanda, or wag natin sabihin tumatanda, nagkakaedad. Habang nagkakaedad, nadadagdagan yung edad ng isang tao, ay mas ano din talaga, mas humihina yung katawan po nila at mas nababawasan yung ability ng katawan nila to fight or to fix those inflammatory markers sa katawan natin.
0: Kasi bumababa din ang antioxidant production, yes, ng katawan, yung ano, glutathione. Mm-hmm. That is why Santon Gold Coffee Mix, mm-hmm, kailangan, especially kapag nagkakaedad, mm-hmm, na kayo and also mahilig kayo sa kape, if you want more glutathione, mm-hmm, sa ating katawan.
1: Glutathione and collagen.
0: Collagen. Yan ay tumutulong para maproteksyonan, mm-hmm, yung mga selula sa ating katawan. That is why as we get old, when you take more glutathione, kasi lumihina, mm-hmm, habang tumatagal, lumihina yung production ng glutathione, we can support it by, mm-hmm, supplementation, especially yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Tama, natin, oo. Oh, kasi yan, di ba, pag tumatanda ka, mm-hmm, ano nangyayari sa balat mo, di ba?
0: Ah,
1: madalas, madalas nagsasag.
0: Mm-hmm, nagsasag.
1: Kasi yun ay, ano, yun ay ebidensya na yung level ng collagen sa katawan mo ay bumabagsak din.
0: Na.
1: Oo. Kaya, di ba, pagkabata ka pa, unat yung mga balat mo, fit na fit. Ano? Pagka umedad na, nagsasag siya. Mm. Because of decrease of collagen production sa katawan natin. Kaya nga, napakaganda nung ano natin eh. Santon Gold Coffee Mix natin. Ano yun, magiging habit mo na yon, mm-hmm, na araw-araw, makakapagkape ka, nakapagkapasok ka pa ng collagen and glutathione sa iyo pong pangatawan. Especially sa mga ano, nagkakaedad na talaga. Mm-hmm. Ito yung maganda na gawin nilang habit. Doon, ano? Take kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Tapos, enjoyin nyo yung pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix natin since, mm-hmm, yan ay na ano, especially produced, mm-hmm, na para sa mga kababayan natin na merong karamdaman na high blood, mm-hmm, may high blood sugar, or meron pang ibang problema sa inyong pangatawan, ay friendly na friendly yan para po sa inyo.
0: Kaya switch na kayo dun sa mga mahilig sa unhealthy coffee,
1: mm-hmm,
0: andun tayo sa healthy coffee,
1: yes,
0: Santon Gold Coffee Mix. And of course, kapag ka nakita ninyo, may checklist doon na binasa po natin. Kapag ka ultra processed foods, kulang pa kayo sa tulog, you are obese, pag, mm-hmm, meron kayong isa doon, lalong-lalo na pag meron kayong madami, mm-hmm, doon sa checklist na naka-check, oo, doon, ay kailangan po ninyong mag-take ng mga anti-inflammatory, lalong-lalo na ang ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. That would greatly help. Powerhouse yan. With regards sa anti-inflammatory, powerhouse ang ating Santon Plus Gold. Lalong-lalo na pagkasama ang Santon Gold Coffee Mix. And of course, hindi din pwede na hindi nyo babaguhin, mm-hmm, yung mga pinagmumulan. So transitioning from doon sa pagkain, from unhealthy especially, lipat lang kayo ng staple from, mm-hmm, white rice to brown rice,
1: yeah, no,
0: or unpolished rice. Isang napakalaking step na yon. And then after that, yung mga noodles ninyo, mm-hmm, magsabaw na lang kayo ng malunggay. Mm-hmm. Hindi kaya ng ano, hindi naman ibig sabihin na totally na wag kayong kakain.
1: Mga emergency noodles na pagkakataon.
0: O, pagmamadali. Say, for example, merong biglaan ng mga barkada, mm-hmm, pumunta doon, gusto niyo pahigupin ng sabaw, pwede naman gawin yun. Also, yung mga fats, healthy fats. As we have mentioned, yung mga healthy fats is yung ano, yung mga salmon, but, mm-hmm, then ngayon as we observe, mm-hmm, objectionable na talaga yung fish derivatives ng healthy fats.
1: Uh-oh.
0: So pinaka the best is a plant-based flaxseed, mm-hmm, oil, chia seeds. Ang dito sa atin pinakamura at pinaka-available.
1: Pinaka-common.
0: niyog, coconut, MCT. Kung gusto niyo yung MCT na meron pang combination ng D3 at moringa oil, premium D3.
1: No, meron nga nagtanong eh, pwede daw ba araw-arawin yung
0: walang buko? Problema. wala pong problema. At ang MCT, alam niyo ba, ang natatanging fats na pwedeng kainin sa bagong panganak is MCT.
1: Mm-hmm.
0: Kasi naa-absorb na sa ano pa lang, sa bibig pa lang natin. Mm-hmm. Direct na yun doon sa ating liver. Oh, pero pag ibang fats, ipakain mo sa bata, hindi mamamatay ang bata.
1: Yun,
0: so, also, physical movement. 150 minutes of moderate exercise a week. So, ilan yung 150 minutes? Ano mo yun? Halos 2 hours lang mahigit yun.
1: So, more than 2 hours.
0: More than 2 hours. So, i-divide mo sa 5 beses sa isang araw. Mm-hmm. So, probably 15 to the 20 minutes a day exercise. That is good enough para mapababa yung inflammatory markers natin. And also, prioritizing to have a good sleep. 7 to 9 hours bracket. Mm-hmm. That is non-negotiable. 7 to 9 hours, that is non-negotiable. Also,
1: parang pahirapan talaga sila dyan.
0: Well, ito naman, it's depende din yan sa inyo. It's your choice if you want to take care of your body, if you want to enjoy yung pinag... Kasi kung minsan nagtatrabaho tayo in order to enjoy later life.
1: Yes,
0: later in life. Pero wag pong ganun. You can enjoy life now and at the same time prepare for your life na ma-enjoy din ninyo sa inyong pagtanda. And also, chronic stress, iwasan lalong-lalo na yung tinatawag natin na smoking and also yung mga bagay na nagkokos ng inflammation sa ating katawan.
1: Yan, alagaan natin ha, ang ating pong cardiovascular health, iwasan ang cardiovascular or cardiac inflammation na ito, or tinatawag na hidden fire sa katawan natin. Mahirap yan kasi pag nag-umpisa yan, Doc Ron, tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy. Unti-unting parang niluluto ka sa loob.
1: Kaya yan mga kaibigan, padamihin natin yung mga anti-inflammatory agents sa katawan po natin. At makukuha natin yan sa mga suplemento, sa mga kinakain natin. Yan. Yung mga healthy foods.
0: Basic, healthy
1: choices of foods.
0: Mm-hmm.
1: Ay makakatulong yan para mapuno ng mga anti-inflammatory agents ang atin pong pangangatawan. Tapos isabay nyo yung atin pong mga suplemento, mga healthy coffees natin. Lahat po yan sila, mayroon silang mga anti-inflammatory effect sa atin pong pangangatawan. Okay? Ayan sa mga kababayan natin, ako meron yung mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. So, kabalik natin, tutugon natin ng live ang pong mga inquiries. Tutok lang dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Premium D3, ang bago!
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
8: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
7: That's why I take
8: Premium D3
7: araw-araw.
8: Effective talaga, subukan nyo!
6: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika!
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang
10: pagkape, dapat Sundown Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Sundown Plus Coffee Mix.
12: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos.
5: The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Doc Ron, bago natin tugunan yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ito kay Doc Cecilio. Dito sa ano to, sa Sambuanga. Ayan.
0: Hi,
1: na nanonood siya ngayon. Ano? Napakagandang
0: Cecilio.
1: Napakagandang talakayan.
0: Pagandian ba siya ngayon o ipil? Ewan ko lang.
1: Tanungin natin yung schedule ni Doc Cecilio sa Pagadian at sa
0: ipil. Sa mapapakonsulta, meron po tayong consultant Pagadian and also ipil branch po natin.
1: Ayan. Kay Ma'am Lynn Lanusa, thank you Doc sa advice from Guadalupe, Cebu City. Yun. At kay Sir Dominic sa Santiago, nanonood din sa ating pong Facebook live streaming. Mga taga Cebu, ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong
0: bayang
1: lahat.
0: Hapon.
1: Oo. Kay Sir Lorenzo, Pablo, ayan, nakikinig din from Santiago. Kay Ma'am BJ Pastor Haya, laging nanonood to sa atin pong Facebook live streaming. Kay Sir Rico Bagisi. O sir, yung ano nyo po, yung na ano nyo, na...
0: Antayin nyo lang po.
1: Antayin nyo po. I think napadala na po yun ni Sir Carlo. Sabihin ko si Sir Carlo na i-chat kayo para dun sa receipt na nga naipadala na gift po niyo sa Anton Cold Coffee Mix. Kasi nabunot natin siya nung nakaraan ano,
0: yes,
1: na program natin. Ayan. Sa lahat po ng mga ano, sa lahat ng mga napipili natin or nabubunot natin sa atin pong pag-giveaways, intayin nyo po yung message sa inyo ng ating pong mga staff para dun sa inyo pong mga gift. Okay? Ayan, Doklo, ito, merong mga nag-text sa atin dito, ha?
0: Okay.
1: Pwede bang isabay sa maintenance ang Coffee Plus? Ellen po ito ng Manila. Ano pong coffee ang ano ninyo?
0: Well, coffee, lahat Center naman Plus ng, coffee.
1: Lahat it's, naman ng coffee natin, Doc Ron. Yes. Pwedeng-pwede.
0: Pwedeng-pwede po no, yan. As mas lalong mas maganda kapag kasabay ninyo sa araw-araw. Lalo-lalo na sa Anton Gold Coffee Mix po natin.
1: Yun, no.
0: With regard sa supplementation and also benefits ng Santones, no, sa mga anti-inflammatory, as na-discuss natin, inflammation, anti-inflammatory properties, Santone Plus, Santone Gold Coffee Mix, and also Santone Plus Gold. Napakaganda po yan. Pa-complement po ninyo kapag meron po yung hypertension.
1: Ayun. O si Dr. Celio, nasa EPL daw siya.
0: Ah, okay.
1: O ngayon, Thursday and Friday daw, sa, ay nasa Pagadian naman City. Siya. Thursday, Friday, and Sunday, nasa Pagadian naman daw siya. Ayun. O, sa mga gusto magpakonsulta dyan kay Dr. Celio, puntahan po, bisitahan nyo po yung ano, yung atin pong Yes to Health Clinic dyan sa Pagadian at saka sa EPIL, mga kaibigan, ha? Okay, ito Doc, another inquiry natin. Masama po ba ang ano to? Masama po ba ang sangkap ng ato? Ah, kalumet o yeast ng tinapay sa diabetic. Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
0: Anong take mo dyan, yung, ano, hindi yung ano yung tinatawag natin na ano nga yung tawag doon sa ano
1: baking
0: soda. Oh. Baking soda has nothing to do with blood sugar. Yung tinapay mismo ang may problema.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga Puro,
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75,
5: pero baskog pa.
4: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
4: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan
4: o ginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
4: Mura mag ni baskog ko gamay.
5: Mura kong ni bata akong lihok ba.
4: Sa una?
5: O, siyempre.
4: Nadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay,
4: labi na kong lahin ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
4: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati dyan.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro,
4: sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
4: Wala ka ni
5: ingon nga
4: binuhaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, ala 1:33 na sa hapon. Oras na pod para muhigop sa tuwang healthy ang kape atong Xanthone Gold Coffee Mix. Makatabang aron kanunay relaxing ato ang panglawas. And of course, healthy gihapon while nagahigop tag healthy nga kape. Do na kini mangosteen chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Mapalit kini sa mga butika o Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningaw kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako pud giningaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila kanimo o mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated. Ayaw
6: na.
2: X-Rated.
3: Boris!
8: Unya, karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa XFM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Let Me Be The One by Jimmy Bondoc. Sa atong pagbalik kunya, atong pag-uban-uban para sa X-Rated. Dilang gihapon sa XFM. Of course, kauban ang babe ng bayan, Babe Zabrina.

0: Kung ako na lang sana. Oh, makahangyo na punta ani. Sige na laman, taghangyo ani, oy. Alam, una 47 na sa hapon, mga babe. Kumusta man mo? Asa man mo nakaplaster karon? Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapangutan na pud baka nga unta ikaw na lang. Hello, oy, pud na itong mga wala gipili. Magsige na lang tagpangutan na ani. Kung wala ka gipili diha, yung kabala ka, yung ka-stress. Paghigop na lang diha, og healthy nga kape ang ating Xanto and Gold Coffee Mix para dili ka ayaw ka mag-emote-emote. Para, or bahalag, sige kag-emote diha. Bas importante, healthy gihapon ka. Diba? So, paghigop na og kape diha, babe, kay oras na pod para sa tuang loving-loving. Kumusta naman mo diha, oy? It's been a long time. Sige, iroon natin. Bakit ang tagal niyong nawala? Ay! Napusilan, manggo. Bakit ang tagal niyong nawala, mga babe? San ba kayo galing? Debitaw, mga babe, no? If na-observe ninyo nga to ang voice today, bumabalik na po siya. Dagang salamat.
1: Dagang salamat.
0: Bumabalik na po, paunti-unti ang aking boses. Wala na siya sa 20%, na siya sa mga 75%. Muna nga, dili kaayo ko makakiat, no? Kanang, ingunan nilang gid gihapon, dapat maintain lang na to ang atuang kanang kalumanay sa tuang boses para dili ta mamirisi. No? Correct. Oh, so mga babe nato diha, plaster na, sit back and relax. Pagbika na diha, tikangkang na, babe. Grabe sa tikangkang na. Tikangkang na kay mag-sugod na. Uban-uban, tagi ka na launa, media hanto, dala stress sa kahapon. And of course, inyo makauban karon gikan alauna, media gani, balik-balik. sa kaaras, ito nga pag uban-uban sa programang X-Rated. Makauba ninyo walay lain ang naga. Nagapatindog sa mga balihibo sa inyohang ano kanang tangkugo man sa mga baby. Ay nagapabarog sa inyong pagkatao. Of course makauba ninyo walay lain ang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Makatawa jud ko ba sa kana nang apart kasi maka-ask magugus kong self anong ulam kaya ako, no? Kasi sukad pagsugod na to 300 karon wala pa gid na ako na balaan kung unsa ko klase nga sudan. Nga makaingon jud ta nga amoy pa lang ulam na, o di ba? Basig bulag. O kanagong ano, oy kanang very humot kaayo nga magian nato diri sa may ano ba, sa may coastal road go diri sa Davao pag kanang gabi ikay kanagong pusit nga gisugba. Oh, lamig. Humot kaayo na siya, babe, kana makaingon jud kag lamiag gyud ani ka unon o. Ay, anyway, asa maka nakaplaster karon mga babe nato nga naminaw. Labi na sa mga naka hook up karon ng mga sister stations nato, Visayas and Mindanao. Good afternoon sa inyo, ang tanan. Oh, bayo-bay pod, no? Dugay-dugay pod kung nga wala naka-greet sa inyo. So, isa-isa ko nato ni ang mga babe nato nga naminaw all the way from kinatibok ang Davao region. Good afternoon. XFM Mati, XFM Davao, and XFM Tagum. Kumusta inyo mga ut nga diha? Ora gihapon. Oy, in fairness, makaut nga na. Unya lang ng ago na, unya lang yud na, tanaw na to. And of course, mga babe nato diri sa XFM Jensen, maayong hapon. Ingon man sa mga babe nato nga naminaw diri karon sa XFM 101.7 Bukidnon. Good afternoon sa inyong tanan. Sa mga babe nato nga naminaw diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Maayong hapon. XFM San Franz, good afternoon sa inyo ang tanan nga naminaw karon. XFM 99.9 Tacloban. Mga Cebuanes babe nato nga nakasubaybay gihapon sa to ang pagpanaguban-uban sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Canlaon and Risa XFM 91.1 Kida Pawan. Maayong hapon. Finally, makaingon na jud ko. Di nagyog ko lugi sa ago ani. Like, itong niyagi ka. Gaana, jud mura jud ka na bitong kanding nagiihaw. But in fairness, karon ka I can... di basta. Ay nalang nanapoy na nindog nga mga balihibo kay gilud-an gihilasan bitaw mga babe ha at ano na diha plaster na diha LL na diha kay ready na imong kagalingon pag lingkod-lingkod na ligid-ligid na babe unsa pa na nga LL imong gikabisihan diha karon halalaban kay magsugod na tataod-taod. Oh! Inako kahulat gagunitan. Ang mga naggahi ng mga kasing-kasing. Ang mga sitwasyon nga grabe kalisod mga babe. Nga tuwa na pong hatagan og pagtaga di unya sa unahan. Unsa na pud ka ang storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang problemahon karon. Kana bitong feeling na daghan naman kaayo kong problema. Uy, unya, magdungag-dungag pag ininyo mga problema sa yung kinabuhi o ginyuhang gugma. Naghaan na dyan ko ninyo labad sa ulo ba? Kita ninyo yun akong buhok ni Atras na gani ni. Sa ako ang personal problems kalandaan, maglisod na. Beto, uy. Okay ra kayo na, kaya-kaya na ninyo. Muna nga, pagpadala pa mo sa inyong mga problema, Dris X-rated, kay para ma-problema tang tanan. Wait, oh, baby, said na ha, kung na may mga gusto nga i-share diri sa kahanina, ninyo mga problema diha, dili man ta mo matabangan financially, kita bangunon po. Ang ako ikatabang lang isa kina kong mga pangmalakasang tambag na para po sa kong kaugalingan. Ano, manasiya, no? So, pagpadala na mo sa inyo mga suwat tampo diha, eto ang nataga sa pagtaga. Dugo niya sa unahan, unsa na pud kaha lagi nga problema, to ang problema hon. So, paminaw mong tarong diha, pakusgi na ninyong radyo, tabangi ko ninyo ani nga problema. Dili pwede nga ako ra. Dili pwede nga ako ang dughan lang ang magsakit, or akong ulo lang ang magsakit. No, okay ra kung sa kanang kuan.

pagtimpla na ka, pwede ha, kaya di na nato dugay-dugay yun. Isulod na nato, babe. Anian. Idasok na. Uy, kangilngig. Engineer RK, okay baka diha? Okay baka diha, Engineer RK? Ha? Sige lang, basta kay okay ra kay na yung matcha diha. Basta dili pa it. Sayang. Betaw mga babe, hanian na ako ng isulod, idasok, og, duot. Ready na yung kagalingon para sa tuang X-Rated Drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal. Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Anumat sa dayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Jonas! Mga anak na siguro ko. Sakit na kaya kong tiyan.
1: Ayaw na pagutol. Makita sa kong sakyanan.
0: Sakit na kaya

0: Jonas.
1: Babae ang una na itong anak. Nabahin gid siya na ito. Ang porma sa naong, dihan nimo. Pero ang ilong uglips, di rin ako.

0: bansa ko ni Magdalap, Jonas.
1: Ano na kapungutan ka na, Emily?
0: Ni atong anniversary sa atong kasal. Gusto lang ko nga mangutana ni mo usap. Kun unsa ko ni mo kamahal.
1: Labaw pa sa akong kinabuhi, Emily.
0: Jonas.
1: Pag akong pagmahal ni mo, huwag makalabaw. Labi na nga, tulo na ta. Ugkauban na natong atong anak. Misamot ang akong pagmahal o pagiging manin.
0: Salamat, Jonas.

0: unsa? Maasahin ka sa Tacloban o duha ka si Mana?
1: Oo, Emily. Di ito ko gusto, pero huwag ko'y mahimo. Mo may order sa kumpanya. Mga huwag ko'y mahimo.
0: Okay na, Jonas. Part man na sa imong trabaho.
1: Salamat kayo, Emily.
0: Kanusta man kamular ka?
1: Ugma. Sorry, ha? Talik kayo mong desisyon.
0: Okay ra, oy. Sige, mga tuwag na taog sa'yo. Kay ugma na baya kamubiyahe.

0: bisag ningawan ko sa akong bana, Babe Sabrina. Pero antuson lang yud, kayon saon man, part man kini sa trabaho. Wala gid ko'y ikasuwais o ikasaway sa akong bana. Tungod kay buutan siya. Og mapinanggaon nga bana, ingon man amahan. Og nang labay ang mga adlaw, babe. Mao kini ang sunod na nahitabo.
1: Sunod adlaw, biyay ka na sab sa Tacloban?
2: Oo, Emily.
1: Mao ba?
2: Mao na gini ang akong routine. Kausa sa sakabuan. O niya, ma-assign ko sa Tacloban 1 or 2 weeks. Depende sa order.
1: Antoso na ako ang kamingaw, Jonas. Ayaw ka bala ka. Hisabdan ko ikaw anang bahina.
2: Oh, salamat kayo, Emily. Salamat kayo.
1: Ingon anak, di ka kamahal, Jonas.
2: Salamat. Salamat sa imong love.
1: Always, Jonas.

0: Gaw, ay pa si Junas.
1: Tuwa man siya karon sa Tacloban, Gaw. Dito magod siya na-assign. 2 weeks siya dito.
0: Ha?
1: Nga naman di ay Gaw.
0: Ay, kuhan ba na? Amgod ko yung nakita nito sa mall sa Cebu. Murag siya, gahapon. Na'y kuyog babae o na'y bata gibit-bit ang babae.
1: Unsa?
0: Oo, lagi. Pero wagyan ako maklaro 100% kung ang imo ba gitong bana. Nayo ramod kayo niya. Nawagtang man dayon.
1: Oh, di siguro to si Junas ka, oy. Naman siya sa Tacloban. Sige, tawagan ako siya, ha? Sige. Bye. Love you. See? Nadungog ni mo ang gisulti ni Junas sa pagtawag nako niya. Gispeaker po ang yun ako. Naasya sa Tacloban. O naasya sa office run. Nay, oh. Nag-send sa messenger o picture niya.
0: Oh, ba? Basin o parehas rin nagnaong niya. Ako nakita gaw dito sa mall.
1: Aw, maoki na gaw.
0: Naniguro lang ko ba?
1: No? Oy, imposible magbinuang si Junas sa among relasyon gaw. Imposible kaayo.

0: Imposible nang mahitabo, Emilio. Love kayo tamusin, day. Di kong kahimus pagbinuang ninyo. Tuot kay mahal ko kayo kamo.
1: Mito ako sa imong kisulti, Jonas.
0: Love kayo tamo. Kamusin, day, Emily.
1: Love sab ka na mo ni Inday, Jonas. Jonas.

0: Jonas? Wa pa ka matuk? Nagsige na magod ka og tutok na ko.
1: Wa pa gud ka?
0: Hala? Uy, naglugmaw laki ang luha sa imong mga mata.
1: Wa, Emily. Usahay, minahon lang ko ninyo, Ninday. Labi na kung malayo ko ninyo. Magmingaw ko.
0: Ingon man sab kami, Jonas. Pero among antuson ang kamingaw. Tungod kay ala nga masab ni nato ang imong mga pag-antos.
1: Emily. Salamat, Emily.

0: Adto na ko sa trabaho.
1: Sige, pag-amping.
0: Kamusap din niya. Tod, ayun lang pagluto og para panihapon ha. Kay magdara ko din ni Ugsudan.
1: Oh, sige.

0: Paimusal na ko ang paglimpi sa bay. Mientras natugpas, Inday. Oh, uy, may nanuktok man. Kinsa magkaroon? Kadiyot lang! Oh, oh. Unsay ato?
1: Mauni ang bahay ni Jonas?
0: Nga no. Unsam day ang ato?
1: Kailami ni Jonas, pwede ba makisulti ni mo? Kanang makapahimutang ta.
0: Ha? Kuan? Sige, dali. Day isasud. O, dadanang imong anak din isasud.

0: pasensya na kayo ha, katakengbay. Kailan din mo ni Junas? Unsa man day unta?
1: Straight to the point ko ha. Ni ako. Kay maningil ko sa sustento ni Junas.
0: Ha? Sustento? Kay unsa man day mo sa kinabuhi ni Junas?
1: Iya akong uyab. Usahay, ma-ex uyab. Pero kining bata nga akong gidakaron, iya ning anak.
0: Unsa?
1: Tagatakluban ko, og nakabantay ka nga karong buwana. Wa mo largang imong bana? Kay nag-away mi, og kami ang iyang adtuon sa takluban.
0: Unsa?
1: Aw, naanam sabang iyang trabaho dito. Pero gi-arrange na niya nga 1 week sa usa ka buwan. Adto siya ma-assign dito. Aron sa ingon, makauban mi niya og sa iyang anak.
0: Dili ka na tinuod.
1: Tinuod ang tanan akong gisulti nimo.
0: Oh.
1: Paminaw, isulti ko nimo ang tanan.
0: Unsa? Sawa pa mi makasal. Mabdos ka na sa inyong anak.
1: Oh. Pero ikaw ang yang gipili nga pakasan. O gipakataw ko ang bata nga wa siya. Pero mibalik siya nako. Namo. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Nga dawaton ang iyang sitwasyon. Nga dako siyang minyo ug may anak.
0: Dili kinik tinuod.

0: Emily, niyan ako. O niyan ako ida ang mga sudan. Sige, pagsugad na. Emily, nganong naay mga puto sa sinina sa sala?
1: Huwag ko magtuo nga layo sa kabuotan sa imong dagway. May kitaguan ka madayin na mo.
0: Unsay?
1: Naibaw na ko sa tanan. Sa tanan! Gisultihan ako ni Igay. Oh, dili siya ganyada sa inyong anak. Mao dito ang imong atoon perme sa Tacloban.
0: Dinis siya?
1: Ngano na kahimo ka man ako? Namo ini Jonas. Ngano man? Nganong imo man ang gibuhat? Layo sa kong pagpangga o pagmahal ni mo. Mao ni ang imong gibuhat. Gibakakan man ni mo. Gibakakan ko ni mo. Gikan pa sa wapa ang atong kasal.
0: Sorry.
1: Ingo lang ala ka sa'yo na. Giguba ni mo ang akong pagsalig ni mo, Jonas. Og ningay mong gihimo. Di ka na mo mapasalo, ani. Dele!
0: Oh, Emily.

Wala gyud mulaya si Jonas Babe Sabrina. Tungod kay kami ang iyang gipili. Og nakigbuwag na siya ni Egay. Og mong mianhin ako og gitug-an ang tanan. Kay nakigbuwag naman di ay niya si Jonas. Pero wala gyud ko makapasaylo, babe. O gani sa gabi'i, dili siya makatulog sulod sa balay. Naaman mi bodega sa luyo, adto ra siya pwede matulog. Adlawan ra siya makasulod sa amua, babe. Og hangtod karon, dili pagid nako madawat ang iyang gihimo nako sa amo sayang anak. Og ang mga pangutana maukini. Angay ba nga buwagan ko na sa hingpit si Jonas? May mahimo ba ko bisag gipalayas na siya pero dili gyud mulayas? Angay ba nga pasayloon ko na lang siya, babe? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong avid listener, Emily.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: tweet it. Alas 2:34 na sa hapon, mga babe. Maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Makakanta na ko. Bili na pares na ni Aging, wala Jude, wala talaga kayo marinig sa akin. O, diba? Parang ang kanta natin kay Kanagunggingon niya. Basig ikaw na Jude ang gitagana sa kuha, pero unsaon man Jude na to, duhaman me. Pero sige lang masalig ihapon sa gingon nga pinagtagpo, pero hindi tinadana. Kumusta naman ang mga babe nato diha nga ganina pa nagpaminaw nakasubaybay sa tuang pagpanagubanuban karon, of course silang gihapon kina sa X-Rated kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Oh, atong tama din nakalimot ko. Katropang Engineer RK ang atuang hotline daydra na hot pa sa akin kay basig nanay mga gapanawag diha. But mayong hapon ha sa mga babe nato nga nagtan-aw sa tuang Facebook Live karon, kay aside sa mga babe nato nga gusto magpaabot sa tuang text line sa 0969-333-0537 para sa inyong mga advices, pwede pod mo mutawag sa tuang hotline. Oh, hot na hot ang atuang hotline. Okay naman siguro ni. Wala pag ihapon. Ah, so paano yan? Hindi tayo makatanggap ng tawag. Oo, badera biya kayo ta today. Sige, ito nga check kung nasudlan ba ni siya. May pang uba nasudlan. Ang kinatuang cellphone, wag yun. Sa mga gusto mag-text diya ha, pwede mo mag-text sa 0969-333-0537 para sa inyong mga advices sa tuwang letter sender karon. O pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Os mo na ako, babe, ha? XFM Davao Katropa Digital. Pangitaala na ninyong Facebook page kay live tanin yung makita diya kung sa jaytsura ni Babe Zabarina. Diba? Makita ninyo diha ako na lang i-visualize na ako na i-describe para ma-visualize ninyo. Patikan ko, babe. Kabalo mo sa meaning sa patikan. Kanagong, kanang ano ba, basta daghag tattoo ba? Oo, daghan kong tattoo. Mo lang na ako ikaingon. Wala na ilain, rarotama. Hello, mayong hapon, babe. Si Fina Tinambunan. Magandang hapon, katropang idol Zabarina watching dito sa Aglayan, Malaybalay City. Salamat and happy Wednesday from Tinambunan family ng Bagkaon? Family Bogkaon. Ayan. Family Bogkaon. Ayan, hindi naman ako kabalo muli. Ayan, may hapon sa inyo. Ang tanan sa mga natanaw sa ito ang Facebook Live. Karo may hapon. Ayan, nanatay caller sa Picas Linya. Hello, babe. May hapon. Hello, babe. Babe, hinay ko. Ayaw mong tingog lagi, babe. Hello, babe. Hinay ko. Ayaw ang tingog ni babe. Sige. Tawag ka daw ulit, babe. Hello, babe? Apo, naputol na talaga siya. Wala man nakisabay ang ato ang ano karoon. Text line. Palobat, gihap. Ala. Ayan, sige, go. Tumawag siya ulit. Hello, babe. Maayong hapon. Hello, Zki. Bakit wala kang audio, babe? Hindi kita marinig. Gipakusganan ako ni Taman-Taman.
1: Ako ni si Eman.
0: Hello, babe. Ay, babe, Eman. Hello, maing hapon.
1: Maing hapon.
0: Babe, Eman, asa man ka naka-plaster ka ron?
1: Hindi ako sa Southern Leyte.
0: Southern Leyte. Maayong hapon sa mga taga-Southern Leyte. Babe, unsay imong ika-advise kay Emily sa iyahang kahimtang karon pagkapaita man ang kahimtang ni Emily, babe, oy?
1: Oh! Mo lagi, sa kung ikanambagan niya, dili manguna, dili manguna yung niya fight kay siya may gipili.
0: Oo. Pero gibakakan ang thought mang good babe nga nisulod sila sa usa ka kaminyuon nga puno og bakak, di ba? Kasi hindi naging ano eh, naging truthful si Jonah sa pag-ingon sa kamatuoran nga nana day siya pamilya daan.
1: Pero ang pamilya niya daan nga kwan to siya ganang uyab kibalito itong niyang kwan kay at isa siya nagpakasal sa katong niya nipili si Emily nga niya siya ay uyab daan na rin pero sa pinuran ay dito siya kay Emily na yung mga kayo kay siya Emily magigipakaslan
0: si Emily magigipakaslan wala magigipili wala gipili tong una na di ay
1: oh wala man to gipili bisan to rog una to sila kay uyab man na dito sila pero sa diyang inabot si Emily sa yung kinamuhi ang yan kasing-kasing mo magigipili niya si Emily.
0: Pero dili po ba siya unfair manay, para sa katong kay Egay? Di ba siya unfair, babe, para kay Egay, babe, nga siya ang nauna, sila ang una nagkapamilya, pero wala sila gipili.
1: Oo, wala sila gipili. Tungon kay, ang kasing-kasing ni Jonas, mo may nagtudlo na si Emily yung niyang iumawan.
0: So, unsay buhato ni babe Emily karon?
1: O, ang buhato ni Emily, nga, kasailoon lang yun na si Jonas kay, siyempre, ang tao magkasala ang yun. Naman ay gingon nga ang pagkasay ko walaan nun at natawahan nun muna nga yan kasay doon si Jonas kay siya may gipili isang todo na kasay pero siya may gipili
0: basta importante kay siya ang gipili.
1: Oh, ang importante nga siya yung gipili din kasing-kasing Jonas muna kaila ko si Jonas sa katong isutong niya yan asawa yan na mura to may kusinsya na to si Juan Jonas may kusinsya siya ba may kusinsya siya niya may nana wala siya magkaabos pag istorya tungkol kay na kusinsya lagi siya nagkaroon kay na yan naman sa iyang babae
0: na bulgar na manggiyod
1: na bulgar na noon muna na sa pagkusinsya ni Jonas nagpasalamat ko na gano'n ni Jonas nga na bulgar bisan ko bisan ko nung bigi siya may naka pabulgar kay mura siya mura siguro siya mauwa ba rin kung sa ba na ang babae niya may naka pabulgar
0: so dawat dawat na lang gid babe.
1: So dawat dawat doon lang niya ang tabo nga pang si Jonas nagkada pero ang sa pagkamukting ganay si Emily mayang gipili.
0: So mo gid ang pinakaimportante. Kung kinsa ang gipili, kung kinsa ang gipakaslan. Aray ko, masakitan pud ko para kay Egay. But anyway, babe, salamat kaayo sa imong advice, babe Eman, nga pilion na lang gid ni Emily nga pangitaon ang pagpasaylo sa iyang kasing-kasing. Aba, di basta-basta.
2: Daghang salamat.
0: Salamat kay Babe Emma. Imuhang greetings, mga shout-out ni mo sa imo mga loved ones. Kana minaw karon.
1: Okay, sa shout-out ko, Babe, sa tanang naminaw. Wala ni D9, Arvin, Patima. Tanang nalang naminaw, Babe. Ipikal nimo, Babe.
0: Kana gi dapat dili gina malimtan. Bitaw Babe Eman, salamat kayo ha og amping diha kanunay kay wala rab ako para ampingan ka. Mama chup-chup.
1: I love you, babe.
0: Manong nga pa I love you ha. Wala gani ko ning lagi pang I love you han. Sa kadagan sa kong uyab wala jud nag I love you. Kasi Eman lang ginang naka-dare nga mag-I love you sa ako ah. Babe Eman, I love you too. Salamat kayo Babe Eman ha. Feel na feel ko yung I love you mo parang nanggagaling sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ayan, sige, another caller. Maayong hapon babe. Magdawat ang caller kagipang mingaw. Manggood ko sa inyo kay Absinut, manggood mo. Pinawala, tanawa lagi. Pagkadungog niyang absinut, niyang gipalo. Sa may absinut, kamo ang absinut. Alas 2:44 sa hapon, mga babe. Sige, be. Kung di naman manawag, ayaw. Char. Alaway kayo. Wala magod kay actually na ano ko diri bagi panugno ko diri kay nganuman kanang magchismis lang sa takadali ha dahil lang yun asa naman to pa off sa nato tong aircon kay tugno ka ayo be gi panugno ko diri kay ana si Engineer RK na do siya nakita Siya mo nakita babae Engineer RK babae to siya babae mo nakita nakapute hala dakonti yan. Kung dakot yan, si Katropang Marlo gid ang salarin ana. Oo. Ado siya nakita, so naka-feel pud tagkabugnaw diri sa area of responsibility nato. Alas 2:44 sa hapon, mga babes. Sige, magbasa tag mga advices diri bi kay murag lang. Kung tinuod nga nagbasol si Jonas, kinahanglan makita kini siya mga lihok o dili lang sa iyang mga istorya o niya pa iluoy-luoy dayon. Gabi ka naman, Grace. Nagpaluiluoy din si Jonas, Grace. Kinig yung mga Jonas ba kay Mayo, diyo kayo magpaluiluoy. Yes! May rajud kung muhimo pagsala. Pero pag masakpan gani, hilak-hilak da yun. Los-los ninyo, boys. Ay nata. Hatagis sa ang imong kaugalingon og panahon nga maghilak, magsakit og i-process ang tanan, babe. Ayaw pug sa imong kaugalingon nga dawaton siya dayon. Si Babe Karen. Oh, I know someone. Kaila ko sa imo, Babe Karen ba no? Nakadli sa may Mintal, Davao City. Hello sa imo diha, Babe Karen. Oo, tagay dog chance sa imuhang self, Babe Emily nga kanabitong i-feel ang kasakit, ang kanabitong itinood mo lang ganyan nga, time heals. So, tagay sa time po ni mo ang self, oy, nga ma-okay sa ka, bago ni mo siya dawaton. Mo yung pasabot ni Babe Karen. Pangayo og tinuod og kumpleto nga kamatuoran gikan kang Jonas, kay lisod kaayo magdesisyon kung naay mga butang nga wala pagyud nimo masayri. Nganong gibakakan kanya in the first place, wala sa wala pa mo nagpakasal. Oo, correct. No? Tama talaga yan, babe. Kasi daghan man gud og mga pangutana, daghan mga what ifs, daghan og mga whys, no? Daghan jud kaayo kag dapat ipangutana, babe. Ngano man nga nagpakasal ka na ko nga na makay pamilya. No? Kung wala man gid galing na kay nahigugma tong babae sa imong uyab or unsa bagyod, imo man at least man lang nagrespeto ka nga ipahibalo sa iyaha pud kay kuan ang tinuod, no? Grabe na pud na oy. Kanang mura nimo siya gisulod sa sako ba, gihikot nga wala siya kabalo, wala siya na aware kung unsay mga panghitabo sa imong kinabuhi. Murang gihostage nimo siya for me lang ha. Parang ingon anang nahitabo. Baby, sagun sa panay mong desisyon, siguruha nga para ni siya sa imuhang peace o dili tungod kay na pressure lang ka sa ubang tao. Babe May of Tagum City, oo.
2: Daghang correct
0: na talaga dyan. Sa to, daghang correct. Usahay, babe, ang second chance, mahimong opportunity sa pagbago. Pero kinahanglan gid gihapon paningkamutan ni siya everyday. Dili lang na basta-basta nga ihatag lang sa tao nga unang-una... So, maning mo nang una. Tama na rin, ha? Sa isunod. So, ako na mag... Sabatani ka ng... Fill in the blanks. Unang-una, siguro. Unang-una, nag-lie sa iya, ha? Ako na lang mo... Sige, ako na lang mo sumpay, ha? Butol man eh, babe. Unang-una, unsa? Unang-una. Sunod. Fill in the blanks. Alas 2:48 sa hapon. Sige, mag-advise ata sa tuwang letter sender B kay kanang somehow ako na hurt ko for them, no, sa duha ka mga babae. It's really unfair, no, nga ingon ana ang nahitabo. Unfair para sa unang babae, unfair pod para sa gipakaslan. Kanang mura bitog nahog nga gisulod siya sa sako. And unfair pod para sa kay Egay nga sila man ang una nagkapamilya but dili gyud siya mapanindigan. Diba? Parang ganyan ba. Anyway, atong tambagan si Babe Emily. Babe Emily, normal jud kayo no ang imuhang gibati karon na nalibog ka, nasakitan ka most especially tungod sa imuhang mga nahibaw-an. Ang kanang imuhang kasuko, kasakit o kanang nawala nga salig towards Jonas. Dili na siya mali nga feeling ha. Dugay ka manggod nga gipatuon niya nga matinud-anon siya. Grabe imuhang pagsalig kay Jonas. Mo nga mas bugat gyud sa imuhang feeling karon ang kanang bitong hatred. Of course bisag kinsa man ako gani baka kan lang mangani ko kung asa siya sa tinuod lang. Wow, kinsa da. Bito ka na kung kanang portion nga mamakak lang ka sa pinakagamay nga pagpamakak. Para sa kuwa, babe, ha? Kung kaya ni mo mamakak sa gamay nga butang, kaya ni mo mamakak sa dako nga butang. Para sa kuwa, og diligin ako na siya mapasaylo. So, unsa na lang ka na ingon ana nga namakak siya sa tinuod, sa kinatibuk ang kamatuuran, nga naday siya pamilya daan, unya gisulod ka sa sako para pakaslan siya. Sa imong unang pangutana, kung angay bagyod siya nga bulagan, wala d'yo laing makadeside, ana, ikaw ragyod, babe, no? Pero, ang amwala ika-advise, ayaw yun paghimog desisyon while naaka sa grabe nga emotion, no? Init pa kaayo ang imuhang mga emosyon. Kanang, kanabi tong, wa pa ka kasabot sa imuhang gibati. Hatagi sa og time, imuhang self, nga makahuna-huna ka og tarong kung unsa gid ang mayong buhaton. Tanawa nga, adili lang ang iyahang mga plano karon, iyahang mga gipang-ingon karon, kundili ang iyahang mga lihok. No, taga-isa pod siya og panahon pod nga magbag-o. Ayaw din pagtuo sa mga atik kay luslus lagi nas mga lalaki. Sa imong second question, kung unsaon nimo siya nga mapahawa tungod kay imo naman siyang gipalayas pero kay baga man siyang batikulon, dili gyud siya mulayas. No, kinahanglan ninyo nga makigstorya og or magstorya mo og tarong, no? Kana bitawng malinawon, kanang kalma lang. And namo sa right ninyo nga mga panghunahuna. Kasi itong dili sa kasuko ba, out of anger nga pag-communicate sa usag-usa. Kanang makikstorya, jud mo klaro. May tungod sa inyohang situation karon. Kung kinahanglan, mangayo mong tabang no, sa inyohang family, makaguide sa inyoha, or pwede mo muduol og mga kanabi taong counselor aron dunay neutral ba nga makatabang sa inyohang pagstorya duha. Labi na nga naamang good moy anak, siya jud ang pinaka maapektuhan ang inyohang sitwasyon. Kabahin sab sa pagpasaylo, babe Emily, ani mang good ni ang forgiveness mang good, dili na siya pareho sa kanang uban butanga. Dapat malimtan dayo nimo or dapat ihatag dayo nimo. Ang forgiveness po, dili po nagpasabot nga pag na-forgive ni mo siya, dawato na ni mo siya dayon. Diba? Na may uban forgiveness na taman lang gidi ha, taman lang gidi mo siya gipasaylo, ba't dili na ni mo siya dawaton. Pero kana kay mag-asawa man mo, ba naman ni mo siya, so kailangan ninyo muagi og process when it comes to forgiveness. No? Depende sa imo ha, kung kaya pa ni mo siyang dawaton balik isip ba na unconditionally. Ang pagsalig tinuod nga nabungkag na gid siya, no? But mura gihapon siyang colors ba? Naputol man, it still does color. Mura gihapon siyang salamin. Ang pagsalig ha, nabisan pa man og nabuak na, nagihapon kay makita ang reflection. Though ang trust na to usahay, pag mabuak na, makaingon jud tag totally wala na. Somehow nagihapon na, especially if bana ni mo siya. So, kailangan lang yun din yung istoryahan og taro. Kailangan ninyo nga magawa sa inyong mga gibati o katong advice sa tuwang saka ano no, sa texter na to na kailangan subayo ninyo tanan. Istoryahan ninyo tanan. Tanan nga mga gipangtago niya sa imuha dapat iingon niya. So, through that, basin day, hinahinay mabalik imong salig sa iya ha. O basig mao day na ang usaka stepping stone na aside sa ma-forgive ni mo siya, madawat ni mo siya balik. Pero basta moingon ko, ayaw yun dalia ang panahon. Sagdi sa imong self nga mag-heal and i-process ang tanan nga nahitabo. Pangutan ang imuhang kaugalingon karon, kung tanaw ni mo ang imuhang self, sulod sa next 5 to 10 years sa imuhang kinabuhi, unsay makahatag ni mo og peace sa imuhang kasing-kasing. So, ang tubag ana, mo imong next step, babe. Mora dyan na imong buhaton. Kung unsay tubag ana imuha. 5 to 10 years from now, unsa ba ang mga butang nga makahatag sa kwag peace? Through that answer diha ka makahimo og next step nimo. Diba? So don't you worry. Ito mga babe, ayaw lang kaayo og kuan. Medyo bugat manggod para sa kuang situation. Especially kay duha ka buk babae ang involved, no. Sa side pud ni Egay, dili pud siya lalim na. Mabiyaan lang pud kad sa ere tungod kay nagpakasal og lahi. Kumbaga gibuo mo pero gibiyaan mo at the end of the day. So para sa ko ang naay mali lalaki gyud. Salan gyud ang laki. Charis lang. Si makaingon sila ay bias man ya to ang DJ oy kay babae siya. Bias jud. De joke lang. Pero sa kini nga storya ha, mali gyud kaayo ni Jonas. Ano siya, mapagkunwari. Oh! Oh, lami kuuton iyang itog niya, guripaton. Anabitong nilkatiron. Makayang katinood man siguro nga naigugma siya kay Emily, pero dili gyud maayo iyang gihimo nga namakak siya kay Emily. O niya, gibiyaan niya tong pamilya nga una niyang gibuo. Oh! Saan ang balls mo? Galit. Stress na noon, tadri. Stress patag na wong.

Salamat Sab, sa babe nato nga nagpadala sa iyang storya sa kinabuhi o gugma karong hapo na mga babe. Kay babe Emily. O kung ikaw po diha babe na kay ingon ani no or nakagiatubang diha karon gusto nimo matagaan ka or guidance, pwede po na nimo ipaabot sa to ang pagpanaguban-uban. Again, wala na tayong oras sa alas 2:56 na sa hapon. Bisagun sa hon ato ani mga babe, pigado na gid. Pero ayo ka bala ka kay mo balik gihapon ko og mga adlaw, dili na ko makatubag sa mga tawag no kay medyo short ang ato ang time. And kaganina nag-inarti atong cellphone. Mubalik gihapon ko og mga adlaw, same time, same station gihapon. I promise sunod-sunod na tanga maguban-uban kasi nagabalik na ako ang tingog mga babe. So hopefully makarecover na gid ta 100% mabalik ato ang tingog. Again, salamat sa makausabog. Amping-amping kanunay mga babe kay wala ra ba ko para ampingan mo. Before I finally say goodbye, here's my last song for you mga babe. Ang title sa tuwang kanta para ni sa mga kanta sa mga ano diha, sige i-backgaw na nato dra engineer or kini nga kanta mga babe para ni sa mga taong sige gihapog hangyo na sana siya na lang ulit. This song is entitled Pwede Bang Ako Na Lang Ulit by Bogoy Drelon. Mubalik ko og mga adlaw tangi kaninyo amping kanunay mga babe. I love you. Mwah.

0: Ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Sadha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika.

0: Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ata ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, man ako hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy.

0: in drugs, San Pedro.
1: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir.
11: Dili ko kakaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
11: Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo palig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

0: ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: 부황인.
1: 'Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Ayaro, unya, tagdala sa kanong tubig daan. In na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini ngayon?

0: Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting.

0: Exciting!
1: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagkalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sis the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Clarex!
2: Exa-

0: Kak Larek sana.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva, Iga Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One, turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Kelona, Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: kak klarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Atako, iskun pa.
12: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
11: Saton, pati na si, halo, himot ko.
12: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
11: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayes to yun, ha, kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang padugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, woo! Food supplement for men.
15: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: Ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo ang nagkaka-sore eyes ngayon eh.
1: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At, may ito ay nagkukusa kasi nang gumagaling. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto. Vitamin E, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Vision X, marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Ang tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Diba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. So ibig sabihin pag over production, talaga lalaki ka. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Kung ikaw ay merong cancer sa baga or merong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na na risk kapag develop nito, tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magdi-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila, pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami, nabibenepisyuhan. Mm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
0: Oo nga.
1: O affordable, mm, di ba? So bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention eh malaking tulong, hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
0: Yun nga.
1: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami ka mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
0: Yes.
1: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
0: Dami to.
1: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh syempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
0: Nako.
1: O kaya dito po sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
0: Ayun. Ay sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin diyan na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
1: Minsan ginagamit yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto namin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
0: Ngayon ha. Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
4: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako nang ininom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, Ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, ininom ako niya, malakas po ako.
2: Santon Plus Gold.
5: Yeah!
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
1: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And

0: this kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
1: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, no? Mm-hmm. Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen, saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain ng maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng, kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin, kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
0: Yes, so.
1: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
0: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our Premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang Premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong Premium D3, mga kasama.
1: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yun, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating Premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
0: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Yan si pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapalang bukas po muli, ha, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Tay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha?

0: Is Malaybalay City at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamitin, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katropa,

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kailaan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Mayang gabi mga katropa. Sus, it's
1: tama na.
0: Wednesday evening mga katropa, no? So mag-uban-uban na po kita sa atuang
2: exciting.
0: Sa atuang duha ka oras nga pag unsay tawag ana no kanang pag-uban-uban ba? Pag kanang hisgot-hisgot sa angay mga hisgotanan, no? So ang pasa, ako, sabi ni. Ako ra gyud sa ani. Gini.
1: Ano dili? Ay, nagpasalamat siya ko nga na ka double B kay pagaw kay ko.
0: Ay! Ano kapagaw mo ng baby? Ano yung ipagsingita inyong baby?
1: Ha, unsa?
0: Ano inyong ipagsingita inyong baby?
1: Uy, kay ang baby yun. Muna! Sa tagingon ni Jawit lang.
0: Uy, pagaw kayong baby, guys.
1: Pagaw dyan kayong baby.
0: Pagaw kayong baby, guys.
1: Okay pa man ko kagain na double baby, pero siguro sa kuan, kapi akong pangasaba ang adlawa mong gawin.
0: Basi ka na maulanan.
1: Wala po double B. Actually, sa tinood lang, kaya mga ulan-ulan, wala namang gina siya sa kuha. Dili mang gina siya mag-matter sa ako. Kaya ang tinood, healthy man ko tungod kay Nagasantan Plus Gold and Nagasantan Vitamins.
0: Ay, oh, bitaw, no?
1: Nangasaba ko ganina, kita ka ng libro. Kaya nga libro ang nahirangan, nangasaba ko ganina.
0: Chemistry with its other.
1: Lisod kaya kung kahimtang B, kaya magsige huwag pang asaba. Kwan man ko ka ng gentleman ko. Yeah. Pero dili may iwasan double B nga na agi ingon ana nga. Kanagong mga saba, gid gani ta. Kay labi na ka ng mga estudyante, kay gahit kay gulo.
0: Yes, dili mo na. Dili mo good pwede nga ka ng aturang basagdan.
1: Dili, oo, dili pwede nga bebe-bebe lang ka dito.
0: Oh, bito, no?
1: Dili, hindi kayo pwede. So, kinahami
0: pero wala, wala ka mahadlok, baby.
1: Wala ba?
0: Kay uso na may karoon ang kuan.
1: Uy, si Bakyals. pero bita, sa tinood ng double B, kami mag-good sa amo ang faculty. Kaya nagkakuan good me. Kaya nagagid me mga barrier dito. Ngayon, kaso sa'yo may tabo. Siyempre, sa ato akaroon nga, marag-uso na baya ang kanang hala, pusil, luna na si Bakyals.
0: Wow, napapusil. Napusil. O, kinag sa tungang gabi, pusil.
1: Pusil. Kitagaan kong 75 ni ma'am, ay be. Ano ba? So, kami, ay gabala kayo, nagapangandam na gid ni. Pero ang akong tingog, dili kayo maiwasan nga ma-fluctuate, just like this one.
0: No, okay. Okay na, no? Relax,
1: okay
0: relax. Gamay.
1: Pasalamat yung ka-double B na aka. Okay. Dako kayo na siyang relief sa ako.
0: Mati dyan ko kay atong Monday, wadyo talang kalusot na rin, no?
1: Mm-hmm. Kabalo dyan ko sa akabisi, na aka, giseto. Okay na to.
0: Wala okay pa na, as of this time, wala pa yun. But anyway, we are working 24 hours.
1: Ano, na lang.
0: 24-7.
1: Parang involved na yata ng financial scamidu. Welcome po sa itong program, ang putahe sa gabi, the last two nights. Okay, magkuan namin, mag-iba namin landas si Double B. Ay, magkabalahag kay medyo early-early ang amu ang propose next week.
0: So, itong mga 12 million viewers din na, no? So, maghinta by 5?
1: Depende, ani ko, on say availability sa adlaw, pero most likely, pang-adlaw. Magsaba-saba ta sa kadalanan, anak Double B.
0: Yes,
1: so tuloy ang laban. Tuloy ang among pagpanaigon pero magpas pas ako karon si Double B ako ang ipakuan karon.
0: Oh my god.
1: Okay. Na ako'y guys na ako'y reasons.
0: What? Oh my god.
1: Diba? Na ako'y mga rason nga dili gid pwede nga balibaran. But anyway,
0: dili po nato mapugos kay sa unan lang wala na siya boses pang unyang gabi eh, nakaturbo ra ba si Uncle?
1: Unoy ka, mura ko si Rance Verano. Wawa man yan, oy.
0: Sige lang, it's okay.
1: Kulang na ni siya og pagpangga, diba?
0: Oh, wow. No?
1: Need na gina ko
0: aba.
1: Ay, Diyos ko, Lord. Ay, bitabi, welcome po sa tuwang putahe sa gabi. Mangayo kong pasensya sa inyo, ha? Nga, ingani ato ang tingog. Kagabi, okay po mong gagay ito kagabi.
0: Sige lang. Okay, ragya po na, no? Mas, kasi, comment na niya, babe. Mas, kasi, agree niya nga, mas ni, tada pag yun, o tingog. Bibi, mas may not magigyaya pong kabisag mga husky.
1: Hi, Jow. Ang dami kong tubig kay mura na jugog makuan.
0: Husky-husky.
1: Okay, kaya po nag-husky-husky, no? Pero bito, biyangatang po tayo sa gabi inyong makauban po. Hangtod, alas 11 sa gabi.
0: Yes!
1: Magpasalamat siya ko once again. Nga naa si Double B, of course, El Ilion Shell Mobility Station. What we have for tonight,
0: yes, El Ilion Shell Mobility Station, mga katropa. Nagyapang kita still ang ito ang discount nga also no 5 pesos kada litro sa tanan nga mga 2 wheels nga motobills sa ito ang B-Power o fuel save gasoline discounted mo og 5 pesos o ingon man napunta yung promo sa itong Go Plus app no? Shell Asia app itong great getaway nga pwede mo makaato og China's. So inyo lang buhaton, inyong iskan ang ato ang QR code gamit ang katong inyo itong tuplokon ang katong gateway. Dayon ikuha ninyo ang join. So pag one mas kanto na namoy entry nga electronic raffle entry.
1: Nindot kayo na siya, WBI. Mo na sa mga katropa nato, magpagkasuling na nalang man mo o pang-international ang brand, dili mo binuangan sa inyong mga sakyanan,
0: yes,
1: sa inyong mga motor, El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong branches diri sa Bukidnon, WBI.
0: Ano na tayo branches sa Marama? Gatay, doha ka brands dito sa Valencia City o doha po ka brands diri sa Malaybalay. And I would like to announce to all of the suki na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Doon na tayo coming raffle promo sa ito ang pangkabuhaya na siya. So, motorcycle promo.
1: Alo!
0: Motorcycle raffle promo.
1: Nindot kayo na siya, Double B. Kaya nga, bibigyaw, i-on na mong aircon. Muna na may drig yung oven. Pero bitaw. Oy, maghisgot kita karon sa mga butang-butang na dili na unta hisgutan. Mga butang na dapat dili na unta uting kayon. Pero ato gapong hilabtan.
0: Oh my God.
1: Iyo, yung ano gito. Bahalag pagaw, basta kayo ni duty.
0: Ha? Yes.
1: Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Humot kayo si Double B, guys.
0: Humot yet?
1: Kanang siguro no kung ikaw ang moyeb ni Double B niya magkuan mo magdate-date mo sige na lang nimo siya simuhuton. Dayon ma'am, dayon.
0: Ali.
1: Unsa daw ang imong buhaton sa katapusan ninyong panagkita? Ikaw, Double B, murag ang pasabot ani is kanang closure ni mo sa iyong aham.
0: Murag na loya kung pinakalit ba?
1: No? Let's say example, Double B nga, kanang after like 3 or 4 years inyong relasyon, niingon na siya nga, di na nako kaya, I have to let you go. Magkita ta karong gabi una kay gusto nako nga nanatay closure. So, ibig sabihin anang gabi una, Double B, panag muna na siya ang last nga magkita mong duha.
0: Last na panagsulti, ana lugar.
1: O, sa imong buhat.
0: balisura kay ana, oy. Ba?
1: Isod no? Kanang sometimes you cannot decide. Labi na kung kanang gusto pa ni mo.
0: Kanang, ako manggood no? Kay traumatic kay kung mga ingunana ba?
1: Nadobi, share lang isa ka-experience mo.
0: Traumatic kung mga ingunana kay siyempre, there was a...
2: Don't you remember you told me you love me, baby?
0: So,
1: eh,
0: gignan ako nga, magkita mi. Magkita mi sa Lake Cafe, dati.
1: Uriri! Layrag yun! Ay!
0: Sabi mo na ako, unsa po ng Lake Cafe dati. Abi na ako sa hotel. Abi na ako hotel.
1: Asa?
0: Oh, at bangsa kuan.
1: Sa? At bangsa?
0: Plaza.
1: Plaza.
0: Binako sa stili man di ay kay mananghit malis sa ako nga magpakasal na siya. So, ato po ko excited. So, dito among hisgutan. Nang okay na ka kay magpakasal na ko.
1: Ay.
0: So, ay. Ano siya? Ano po ko? Sige, pakasal na ka, pakasal na.
1: So, I did all you thought is kamo magpakasal.
0: Dili kabalon ako na kanang magpakasal na siya sa lain pero there's somebody na nag-ingon nga magpakasal na ka unya tapos napay ubang tao nga nag-mourn
1: nag-grieve
0: nag-grieve so murag nag-decide siya na mag-istorya mi, pero wala niya gisulti unsay among istoryahan. So mo to
1: kahila kun si Double Bigoy.
0: Pero that was 20. Dugay na. Pero yeah. So traumatic no ingon ni ano ba po niya, traumatic.
1: Dobi niyo mga reaction karong gabi una, bi pwede ninyo siyang i-text or itawag 0945-443-5869. O, kung tawag man mo, si Double B akong patubagon.
0: Okay, I'm ready. Ha?
1: Kaya, wawa kayo ang bibi. Yeah. O, pwede po nung mga mag-react sa itong live karong gabi una. Kay live man kita sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, XFM Davao Katropa Digital. Yes. Love gina ko akong work, Double B. Kaya maskin pag ako, gijotigid ko.
0: Diha natin nakita, unsa ta ka loyal sa work.
1: Oh, sa work.
0: Sa work.
1: Pero siya, dili siya loyal sa ato.
0: Yeah.
1: Pinagpalit ka niya sa iba.
0: Yeah.
1: Nagpakasal siya sa iba.
0: No comment.
1: Alright. Alright ka, ayo. Ha?
0: Kuan.
1: Kuy, ayaw na dala.
0: Binukal, ana, bibi Jao. Binukal.
1: Ambina. Ha?
0: Ay, murag, I think, isulod na nimo na siya kay, ano, mulanay ang kuan na, kanang isa. Ay,
1: mulanay din. At, David, ano, tilapan, B?
0: Mulanay na siya, tapos.
1: Bugnaw naman ni Diri.
0: Bugnaw na ba?
1: Bugnaw, ano ba? Pag-text mo ha, or manawag mo kay ganahan kaming umutubag garon, ilabi na sa tuang Call Me BB session. Yes. Kauban po si Cinderella and of course si Double B for tonight. Ato ning basahan ng mga comments ha. May gabi po kay Mommy Jacqueline Lavis.
0: May gabi
1: idihani. Si Mommy Josefina Tinambunan, may gabi po.
0: Yes.
1: Si Jolene Ross.
3: Thank you!
1: Hindi na ako kaya! The World Week, ikaw ba sa mga comments niya, be?
0: Asa manapita, be?
1: Nasa live!
0: Nasa live? Asa manapita?
1: Be? Dami racing, ano ni Juti? Alam mo, be?
0: Oh. Good gabi, everyone. Hello, Ma'am Cindy, 60. From Alabapo.
1: Ma'am Ann!
0: Good evening, Double B, from John Lynn Rance. May gabi, idiha. Sa may babae ni lalaki.
1: I don't know, more siya girl for some reason. Pero, more pa siya lucky.
0: Ba? Magandang gabi, Nak Cindy from Tinambunan Family. Bugkaon, God bless. Ay, magabi din na, Madam Josipina. Og si Ma'am Ana ba po, unsa buhaton, unsa isulti. Wish you the best, be kind, be good, be honest, be loyal. Stay happy and good luck, good health. Unsa pa man ni God bless you from Ann Abapo.
3: Thank you.
1: Salamat kaayo. Naay nag text diri na. Mayra pud nga mawala ka sa Eric kay baka kun kay dako. Why? Aha ko na makaksay mo habe.
0: Kinsa man siya? Umagay
1: ko kaila ni mo. You know what?
0: Kinsa man na siya?
1: Agoy. Kabalo kami bawal na sa mong profession ang mamakak.
0: Agoy. Dili pwede.
1: Oh, dili na pwede sa amo kay matanggal ang among lisensya in taon. Ana. Di magaling may pwede nga magbiga-biga di ha?
0: Agoy. Sikat na yun ka, no?
1: No, ang buot.
0: Sikat na yun ka. Kaya naman kay mga bashers.
1: Ano kay basher?
0: Ano kay basher?
1: Unsay buhaton no, unsay isulti, wish you the best. Kuyawag yun, oi. Si Ma'am Ann Abapo, traumatic. May gabi kang Charlene.
3: Thank you!
1: Ma'am, kumusta si Bongbong Ninang Buhol? May gabi, Bong. Pagaw lagi, inom og kalabo og bayabas amping, ako di ay si Armand ng Buhol.
3: Thank you!
0: Nag-inom na ni siya og kuan, herbal tea.
1: Yes, nag-inom ko og Santon Gold Herbal Tea. Pampawala gina siya pagaw. Yeah. Actually, kanina wala gid ko'y tingog. And then, niinom ko, ana, samahaw ka rin na uli-ulian gid in town ko.
3: Wow.
1: Hi, B. Oy, salamat kayo.
3: Thank you!
1: Kung unsa man akong gibuhat sa imo nga nasakitan ka, giinan ko niyong magbakakon, hala. You prove that to me. Tawagi ko.
0: Sige. Okay. Sige, atong tubagun.
1: Wala dyan ko kabalo, Double B, kung asa nga part ko na makak niyo.
0: Alo, basin
1: nasakitan kayo, tubagay ang tawag.
0: Basin. Basi nag-expect.
1: Basi.
0: Basi kailara po nimo.
1: Wala po ko kabalo.
0: Hello.
1: Okay naman imong tingog. Diligid siya ay. Sakit kayo ko ay. Pero ako nung double B, when I say like, nadyo ko yung like word of honor. No. Against good po na sa kanang ako ang ipanumpaan ng profesyon nga. Dapat na andiyan, follow dyan ka o right code of ethics. Diba?
0: Maulam sa taanin. Yeah. Uy, maulam sa taanin.
1: Ayaw ba? Ayan, tawagi ko ayan kung gusto ka nga mangita o ka-textmate kay Ron. Tagaan ka na mo pero dapat ikaw ang manawag.
0: Okay.
1: 0945-443-5869 Ma'am Gloria Malala Apelo. Thank you! Gabi, diha. Bitaw, double B. When it comes to the Sir BB question kanong gabi una, hatod usab kini kanato sa Turbo Man in
0: Yes! Hand, ang pangpalig-on
1: sa relasyon nga nagtagilid kay gabalibad.
0: Oh, nagtagilid kay mutago.
1: Ay, mukuan. Mukok. Kala. Dapat hindi na nag-ook-ook ha.
0: Ah, dili na mukok ha.
1: So, ang ulo sa ballpen. Ayaw na ipa-ook-ook bigay manluod imong bana, imong asawa. O, pag manluod, manggood na siya. Ilabi na sa mga kababaihan, double B. We tend to overthink.
0: Ba?
1: Kanang, bawa, ikaw, bana ka na ako. Pag-abuti mo sa balay, ay no, kapoy kayo kay nag-overtime
0: yes,
1: ka. Pag-abuti mo sa balay, yung manakagkaon, no niya. Siyempre, mag-istorya-istoryahan yung magita sa kwarto, ana.
0: Correct.
1: Kanya, matinghalo na lang.
0: Bedroom yeah. voice. With bedroom voice.
1: Right. And then, sa dihangin ko nga, kanang, be ka ng, kuan man, be ka ng stress, kay kubi, I need something.
0: Ay.
1: Manitago man.
0: Agoy.
1: Mag-overthink, jud mi an ng mga kababaihan.
0: Ay, ba?
1: Oo, kay feeling namo, naamoy lain.
0: Pero, mao na nga, kinalan mag-andam sila og Turbo Man Enhancer.
1: Oh, importante gina siya kay, kana siya, maghatag ka na siya sa imong extra nga enerhiya, aron makaperform ka sa imong responsibility sa imong asawa. Si Ma'am Ann, nag-message. Muna nag-comment. Ako na lang mag-add ni mo, Ma'am Ann, uy. Okay, add na lang, tika. Leave early tonight, Ma'am Cindy. Need to sleep na. Good night. Good night, Ma'am Ann.
3: Thank you.
1: Oo, wala problema, Ma'am Ann. Okay. Na po yung FB account na ko si Double B. So, pwede lagid kayo. LJ Nadaya.
3: Thank you.
1: Hi, kang Glenn Tumakin, Double B. It's time for you to answer this phone. Hello.
0: Yes, hello. May gabi eh.
1: Oy, pero prinsa.
0: Hello. Di magpatunga sa highway.
1: Hello, may gabi eh.
4: May gabi po, sila, si Ayan to.
1: Ay.
0: Ayan, may gabi eh.
4: May gabi eh. Ingan nyo nga, naiigit lang mga number niya. Ingan nyo, tawag ka dali para ikaw na bala mag-plug.
0: Okay, pero siguro asa nga, wala ka dias to nga sa highway, ha?
1: Gani.
4: Ha?
0: Sigurado asa nga, wala ka din ha sa to nga sa highway.
1: Yeah.
4: Dako, kilig-kilig, nako ipalit.
1: Ay, ano sa may ipalit din mo? Apili ko ba? Pili ko ba?
0: Hello?
4: Oh, mag-plug ng number, pili?
1: Okay, kadali lang, before ka mag-plug ng number ni Mubi ka na.
0: Sige.
1: Specific, unsa mong kailangan sa, unsa mong kailangan ng textmate? Pili, edad.
4: Ha?
1: Unsa yung mga kailangan ni mo sa usa ka textmate ni mo?
4: Edad, 35, 30 patas. Kanang babae nga single, pili ka pang single man. Single man, basta wala itigaya. Single, dalaga, okay lang.
0: Tapos?
4: Tapos nga, mabait, pagmahal.
1: Char!
4: Nang malambing shit, hindi mangiwan.
1: Mm-hmm.
0: Ay.
4: Nang tapat, umibig sa pag-ibig.
0: Wow!
1: Asa daw, tapat, umibig sa pag-ibig?
0: Wow!
4: Oo, tapat, umibig sa pag-ibig.
0: Mura magmakata, oy. Sige.
4: Hindi sa babae, okay siya mangmahal.
0: Para sa imo, paunsa man nga klase nga pagmahal ang imo
4: gipangita kay. Gusto na ako babae, pagmahal ka ng love na ko siya, love niya ako.
1: Okay lang ba daw single mom nga napulo ang anak?
4: okay lang sa single mom, ka ng isa lang.
1: Ah, so na lang awa ignanti ka.
4: Oo, kuno kanang pulo na kay dili na siya makaya pulo lang ko mo.
0: Dili makaya. Okay, okay.
4: Isa, tinggal ma'am, isa. Okay, ako abang mana, medyo pulis ko pa mana.
0: Oh, pila may ito?
4: Sa motor pa na siya, medyo marag sa, makuan na ka ng marag branyo-branyo pa na.
0: Pila may edad ni mo? Pila may edad ni mo?
4: Ano lang ko, sabihan lang ko, 40.
1: Ah, same.
0: Okay, okay.
4: Wala ko pinita na ako, 30, patas, okay lang.
0: Okay lang, sige. So, area mo number?
4: Wala nga, dahil lang sa Sarangani Province, Johnson. Sige, masap ko ito ba ito? Diyan na sa city akong number, 09-0975-209-354. Balik ako kayo sa BDG, 09-75-209-354.
0: Yun. Salamat. Atang-atangi din na, mapuradyo ka ron o panubag. Ano yung mga number?
4: Okay, sige. Bye-bye.
1: Okay. Bye.
0: Bye. Bye-bye.
1: Hala, ikaw gina kung pungsun, ano yung double B. Ikaw gina manubag ang nito.
0: Sige, larga-largets.
1: Ang dagang kayo. Mm-hmm. Hi, Ken John Dave Corsiga o Janeth Tenebroso.
0: Thank you. Ayong gabi.
1: Ma'am, pag inumog luya kay tambal na spagaw. Hello, mayang gabi.
0: Hello, mayang gabi.
5: Yes, hello, usap ka mayong gabi, DJ.
0: Yes, mayang gabi. Kinsa ni palihog?
5: Yes, mayang gabi.
0: Yes, mayang gabi.
1: Kinsa ni po?
5: Yes, ma'am, good evening, si Taxi Rini Tagusab sa Kilasawan TV.
1: Yes po, go ahead.
5: Apa, kay, yan ma'am, kay Taxi.
1: Double B.
0: Unsa ko nay topic?
1: Ikaw ni bala na
0: double. Unsa ko noy? Atong ang ko ano? Unsa ko noy? Ah, mato atong Sir BB question na. Unsa imong buhaton sa katapusan ninyong panagkita? For example, manawag siya sa imo tapos kanang moingon siya nga last na lang nato ning pagkita, magbulag na ta ana.
5: Wala lagi og last BB nga kanang resign na ikabot ako nga Wajib
0: mo lang hid. Wajib hid. Sa glass na lang. Wajib. Ah, mo ba? So, nang iwan ang buhay?
5: Nang iwan ang buhay. Kaya si... Kuwan, kumulo na siya kay... Wala mo istorya na.
0: Kisa may nakabalo dali. Sige, kani si Baby Cindy.
1: Ko?
5: Si Baby Cindy rin ba? Kumulo na siya si Baby Cindy.
0: Ah, dili po ni siya mauna. Okay. Dili bang pughan ni siya mauna niya?
5: Mura ko may agad para di sige naman ang tanong niya.
1: Ngi nagsumbong.
0: Ngi.
5: Ikasal ka yan kay bago lang kayo sa ngisumit, biyahan dahil ka?
1: Ay.
5: Wala ko magkabot o isa kasi nga nga pamino sa iyo. Kung agad lang isa yung dito, biya ang bayon. Nanginginit, sumayon.
0: Wala. Diyo ko'y labot, ana, ha?
1: Hello?
0: Diyo ko'y labot, ana.
1: Sorry na, dayon. Ningawan ka sa ko, abi.
5: Ningawan, wala.
1: Doi?
0: Mura, there's something, ano ba?
1: There's something in the kwan, ha?
0: There's something in the air.
1: Sige.
5: Lagat. Kwan na naman sa DJ. Kaya isip na po na kung isa na bangon.
0: Okay.
5: Ipag. Isip na po na tumulangan sa mga problema.
0: Oo.
5: Sa inani nga situation na kanang bilis na kapita, blind ka, akit na po tayo yung mga istorya na butang na DJ.
0: Wow.
5: Sa paninyo.
0: Agoy. O niya, daw, BK, kanang mawala naman siya sa kuan. Mawala putahe. Naman siya sa putahe sa gabi eh. Nga, okay ba ka?
5: Okay na. Sama na ito. Kung nga ito na buong karir nga mas halitay siya nga mas ako o Bildo, ito ba?
0: Ba? Dili siya selfish. So, dili, yaman dyan ka, elite
5: mo. Kung ano ba DJ? Basta ka ng bilangga, ano, kinangan din mo buhian. Tapos, kung wakas ka malikay, susurtahan mo siya.
0: Ay, ganahan ko, Ana. Ganahan ko, Ana.
1: Nanapo din yung mga istorya ng mga ingunan-ingunan niya. Pag ando kay, ga-stress.
0: Pinod, magina, kung gipangga, gimahal ni mo, gigugma ni mo. Kung...
5: So, pag pinod mo gugma, andam na sa mo paraya, andam na sa mo buhay kung kwan. Kung asa ka malikay, ito ka.
0: Wow.
1: No?
5: Pero, balik ka sa toang kwan, balik ka sa toang topic, nawa ka ninyunta.
0: Hmm, sige, sige.
5: Kung sa'y mga tanong mo, kung katapusan naman yung pag-inagkita.
0: Oh, yes, kana.
5: Siyempre, sa last video yun, makiutap ka, mahangyo ka na kung pwede, pwede bang stay by my side?
0: Mm-hmm. Unya kay Dobby, kay moingon mo siya nga. Moingon mo siya nga. Kanang magpakasal na manggug ko, unya.
1: Alahi ra yun.
5: Sobra, damahon na, damahon.
0: Dili lang. Pwede. Kanang situational, situational scenarios.
5: Kasi babae.
0: Kanang panalitan, panalitan. Kanang moingon na ang babae sa maimo nga. Kanang magminyo na manggug ko. So, kinanglan na nako. Mag-istorya ta para wala na tay kanang kuan pa.
1: Eh, kung gusto nga ay mo kong gugod go koron.
0: Baka kuya pe. Kana.
1: Kay gusto na nako nga mag-adto ko sa laing lugar nga kanang wala koy kabilinggan. Ingon ano? Oh.
5: Dili. Magbinyo ka. Na. Wa mo gani ka nakipag buwag ka na ko nga magbinyo ka pinakalit.
1: Kinahalang pa dahil na. Kinahalang pa dahil na. Dili na nakinahanglan. Dili na ko gusto ngayon mag-abot pa sa mga ingunan. Dili na kailangan magbulag. Dili na takalab.
0: Agul, agul.
5: Kinahanglan. Kinahanglan. Kinahanglan ko siya.
1: Ayaw paninghag. Ayaw paninghag. Istorya na ta. Dili na. Tiguang naman ta. Ilala naman ta. Dili na kailangan mag-break up. Pagkabalo ka nga, dili na takilab. Ma-feel naman na nimo. Kaya pag magkuyog tang duha, wala na yung spark atong relasyon.
0: Agoy, agoy, agoy, agoy.
5: Baba? Wala ka ba i-spark ang ato ang relasyon?
1: Wala! Mugani nung nga nangitan na kong lain kaya wala na i-spark.
0: Agay ka.
5: Pero kung mawag niya mong relasyon, wako na mo. Kaya nga itong buhayan. Pero kaya na ako ipapunti ka nyo. Mahal ka ito ka o magkabiling ka sa akong dugo. Ang kong kapitan.
0: Wow!
1: Grabe yan, grabe yan.
0: Pampaman.
1: Grabe ni award. Pangkuang gito ba? Pang 100?
0: Oh, pang 100, yeah.
1: Kaya sa huling pagkakataon na iiwan niya na lang man at ipaparaya, magpapaubaya si Za.
0: Yeah.
1: Magkuang gihapon, nagyapon siya word nga, ikaw gihapon ang akong mahal.
0: Ah. Oh. Mga
5: pagkakataon ay tabo.
1: Kuan?
5: Gusto mo tabalibali ang kalibutan. Niyagyapon ka sa akong
0: kasing-kasing ang una-una. Ayay ka, ayay ka.
1: Ayaw na, kay murumang gihapon. Nog magpalayo ko, di naman gihapon ikaw kung una-una. Buhiin ako. Ayaw na ko una-una. Pangita, naglain dito.
0: Ayay ka.
1: You deserve someone better than me.
5: Bisan kayo nga. Bisan kayo na tanong yung hangiyo ka na ako. Tunog kay, bisan kayo ka, bisan kayo waksis akong kasing-kasing ang panunduman ang ato ang
0: aba, aba, aba.
1: Abi ka lalumbay.
0: Aha man din siya nagtawag.
1: Kidapawan.
0: Sa Kidapawan. Murang magod siya ang Cebu.
1: Nasa sa Kidapawan. Naa siya karon sa baluarte ni Anneli Borja.
0: Wow. Wapo na sila nag-uban ni Anneli Borja.
1: Wala.
5: Wala mga DJ. DJ, okay. Abi, kanan. Wala mga kung... Wala mga kakasin mga kaligawan sa blind. Drama, yun.
1: Ah, drama na yun. Kasi na gusto niyo mong ipatawa sa mga. Nabaka gusto nga ipa-drama sa... Ang ginawa mo si Jenna.
0: May paipadala ni mo, imong kuandering
1: na. Oo, padala kay amo na siyang, amo na siyang tagaan o pagtagad.
0: Ako siyang ihag sa katapusan, o niya akong ingnan nga, ayaw nagbalik ha?
1: Ha?
0: Dili, ako bitaw kabalon ako. Ako siyang... Ihag, unya, ako ingnon nga, bayarin mong utang, ha?
1: Habi kong tukoy. Wala na ka nakahinomdom nga muari ka sa among lugar, misaad ka, pero wala kami ari bakakun ka.
0: Aba!
6: Bakakun ka!
1: Tapos sabi, kuan, na ay rason, baby. So, tiyan ka sa tinuod, ha? Dili mi basta-basta maka-file o leave, manggod, baby. Tungod kay, wala mi mabinlan sa mga estudyante.
0: Ay, tinuod.
1: Ano yun na siya, double BK? Para makabalog siya sa kamatuuran. Ay, nga na na, ha? Kani akong subject, wala yung mupunit. Why mo take over?
0: Why mo take over?
1: Why mo take over? Kusa lang ko pag-leave.
0: So, kung biyaan mo, may tabo, wala na teacher.
1: Why teacher?
0: Why substitute?
1: Why substitute? Kay walay mo sukol. O na akong hingon sa imuha nga, before ko ni mo i-judge, pari ha, naging nang ko ni mo bakakuan, you have to know first the story. Tasab-tasa.
0: Bita-bita. Tinood na kayo.
1: Pasab-tasa pa na
0: don't judge the cover by its
1: book. By its book. Gabi na gid ha. Paliw ko play sa song, bakit kailangan pang lumayo? Para na ni mo, Deje.
0: Oy.
1: Oy, oy. Ano gumulayo?
0: Oy. Magpaduol kanino? Oy.
1: Gali, ha? No. Kamu ba? Ay, magkabala ka kayo. Masking pagwala na ta sa putahe sa gabi, you will still hear still. Magamog yapon ko ninyo.
0: No.
1: Ako siyang ihag sa katapusan niya. Akong ingnan nga ayaw, nagbalik ha. Ako kay lahipod. Ako siyang ihag, double B. Mm-hmm. Gusto na ko ma-feel niya nga kung unsan na ako siya ka-love. Wow. Pero ang ending, ako siyang tukon.
0: Oh my God.
1: Bayari ko.
0: Ipapili mo ang love. Then pag human, ipapili mo imong hate. Ano lugar?
1: Ibalik ang motor.
6: Tama!
1: Ako yung nag-monthly, Ana.
0: Agoy.
1: Oy, may gabi kang Ana Libor, ha? Thank you! Nadali ka ron sa may 91.1 XFM Kidapawan City.
0: Thank you!
1: Thank you so much. Wala. Wala, te, wala. As in, wala. Giyawag, makasad.
0: Unsan na.
1: Nasa yung ipangutana sa kuwang nga kuan.
0: Unsan na, kuwan.
1: Namin ako nagihatag sa ako nga something. Wala pa sa Lunes pa siguro.
0: Kinsa man na, kinsa man na.
1: Teacher's Day mangod sa Lunes.
0: Ay, okay.
1: Nangutan na siya. Ano na inibibidyaw nga galag? Lagi na imong kuan, imong mouse. Oy, abri na to ang linya ha. 09-45-443-5869.
0: Yes,
1: I would appreciate na. kung naamoy mga other na concerns, o ganahan mo nga mag-reach out. Mm-hmm. O, yun. Tagay po yung chance ang uban.
0: Yes, ayaw kalimot ha, nangagapon ni amo ang pagpanahigon sa inyo ha.
1: Yes!
0: Ayaw kalimot para ni karong December.
1: Mm-hmm.
0: Alang sa mga baby nato na kanang wala kayo'y nag-aruga.
1: Mm-mm.
0: Kanang mga kulang sa pag-atiman.
1: Kanang mga nasa street lang.
0: Yes, mga bata, mga matatanda.
1: O, ngayon na nagpuyo sa kadalanan. Yes. Labi na sa kagabhiyon nga tugno kaayo. Okay. Ang inyong kihatag sa umuha nga amount, nanatakaroon sa 1,170 pesos. Mm. Kato mga nagtunol sa tuwa o GCash, kinasing-kasing nga amount, gikan sa inyo ha. Dagang salamat kaayo. Mudawat gihapon mo, biha. Ang amuang GCash number, kagitabunan ni Jow. Ni. Abri, baby Jow, kay... Hindi ako makita ng GCash number, kinatabunan. But anyway, ang atong programa o sa Biggie Paluyuhan sa Santon Gold Herbal Tea, parihan ako karon nga nagpagaw-pagaw in Tawon. The best kayo binga inyong atimunan gihapon ng inyong mga bosses, pinaagi po sa pag-inom sa Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes.
1: Just stare and take the best of time being with her for the last time.
0: Siya,
1: Architect Eric, Engineer Eric Becerra.
0: Eric Becerra.
1: Mamimiss kita. Ay. Eh, nawala. Nagihapon ko. Kung mag-follow ka sa among page, Architect Engineer, mabalaan ni mo kung unsa kong orasa madungog.
0: Yeah. So,
1: magkuyog-kuyog yapon ta.
0: Magkuyog yapon ta, ha?
1: Tumagali double B, ha? Hi!
0: Hello?
7: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino po sila?
7: Cyrus.
1: Smiley Cyrus?
0: Cyrus. Asa ka dapit?
7: Cyrus, good evening.
1: Ate!
0: Ano ka dapit ng tawag, Cyrus?
7: Ari ko din sa Bacolod.
1: Ala lang la, ala. Paano nakarating sa Bacolod yung aming ano? Mm-hmm. Saan ka nakikinig? Via Cebu?
0: Sa Bacolod.
7: Ano ba?
1: Sa via Cebu ka ba nakikinig?
7: Dahil lang ba kay Dahod de Samon.
1: Ah, ang ngungan.
0: Oh, asa man ka nag... Ah, asa man ka nakadungog sa amo? Sa radio? Sa live? O... Oh.
7: Sa kuan ni sa radio.
0: Radio by Cebu?
7: Oh.
0: I see. Cebu daw, Cebu.
1: Ah, Cebu. Mm, Abi, Cebu. Ano
7: good evening.
0: Good evening.
1: Good evening, B. Ano man ang may pag lilingkod namin sa imo, B?
7: May lang, B. Namangkot lang ko.
1: Namangkot? Nga na nga, mura, gagawala-wala ka man,
0: namangkot,
1: B.
0: Namangkot ka, gidaw.
1: Oh, gagawala-wala ang baby.
0: Te, ma-kunta ka.
1: Magtawag ka, magtawag ka ulit, ha? Kay, nagkaputol-putol ka man. Pag-aw kay Groovy, ay.
0: Okay rin kayo.
1: I love you, Cindy. Gika ni sa Jensen. Salamat sa XFM. Oh, salamat po kayo. Hello, babies. Yeah, architect, engineer, Eric Becerra. Oh, thank you so much. Isilip ko dyan sa tuwang live. Karong gabi una. Yes. O, siyensya dyan guys sa tingog, ha? Oh. Norot na yun.
0: Oy, oy, pag sa tanan nga man nagsilip, nakita niyo yung among GCash number.
1: Yes!
0: Ayaw mong kabalak ka, ha? Kay legit na siya. Dili na siya kinuakuan, ha?
1: Oo.
0: Oh, oh. Oy, pakita na mo sa inyo tanan na mong ipamalit para sa ato ang
1: mga baby. Kay manghatag man mi sa mga street children and syempre sa mga senior citizens nga naang nagpuyo sa mga kadalanan lang ilabi na sa kagabion.
0: Yes.
1: O, manghatag mi ana 0936881924 nga mong GCash number.
0: Yes.
1: It's under the name of Jonah P.
0: Jonah P.
1: Mauna amo ang any amount, 5 yes. piso. Oh,
0: alagi, no limits.
1: Alaging nang kog ako na lang ni Irison. Oh. Texter 9322, if that's what you think, thank you so much, pero back to you po. Ako na lang kang i-block kay dili na jud ka maayong influence amo adiri. So pasensya jud kayo ha. Dili ko matuo og gaba kung wala ko gibuhat, no? Grabe siya. Makagaba ra ba nang kuan kana maghimo-himo gani kag istorya unya gikan sa ang imong himuan og istorya kay kanang genuine og heart. Magaba na bi, so I will pray for your soul if ingon anang imuhang words against sa ako.
0: Oh my God.
1: Thank you, but I will not entertain you. Kay kabalo kong ginakuha ni mo kong pansin. You don't deserve me. Sige lang. Okay, ragid ka, Anjo.
0: Alanay na misis dari o.
1: Ano ba?
0: Kung ako inyo pangutanon, unsa sure BB, sa sure BB question, simple na jud ako buhaton. Makipag
1: up here?
0: Up here, kumiya daw si Paon dayon. Onya, biyaan.
1: What do you mean up here?
0: Up here, up down.
1: O siya, ano? Tarong ako.
0: Ah, up here.
1: Alam siya, up here.
0: Up here.
1: Ah, up here, diay.
0: Sabi lang kung up here.
1: Up here, mo lang imong gibutang diri mo nang lahi among pagsabot.
0: Up here.
1: Ah.
0: Up here.
1: Ah. Ikaw ah, sumusobra ka na.
0: Akala ko. Iba na yun.
1: Good morning, friend.
0: Mm-hmm.
1: Ay, good morning naman.
0: Good morning sa mga negosyante, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning na, basta negosyante.
1: Morning, friend. Unta na ka sa maayong panglawas, laban lang sa kinabuhi. Good morning.
0: Basi, nasa laing planeta na siya.
1: Basi, ayaw lang Jude. Ayaw lang Jude, pawala. Padala matod pa nila. Kung madala ka sa matod nila, mahulog ka sa dili angay. Ay, kabala ka bisaya, harap ko mahulog.
0: Matod nila. Matod
1: na pa. Walain po ninyo.
0: Ba, no? Wait, shout out din na, no? Sa mga taga Ililion Shell Mobility Station.
1: Mayang gabi sa inyo.
0: Lagi sa mga nag-duty din, ha? O sa ato ang boss, Sir Leon Ogas. Gilaag-laag na mo siya, bibi.
1: Sana. Sana all.
0: Ay, nako.
1: Pila po milagong,
0: eh. Ay, gignan ako siya. Mabisita siya dere, pero one of these days.
1: One of these days, yes. We'll be waiting for you, sir, ha? Pero bitabi ang ito ang programa. Hatod kay nato o sab sa to ang nindot kaayo nga ha plus double B. Makita
0: ang
1: nimo din ha.
0: Plus herbal oil.
1: Yes, ko feeling nimo ang ginapamaulan na ka. Sakit kayang imuhang mga kalawasan. Ilabi na kanang imuhang likod na sakit kaayog pinasaan sa mga maling tao.
0: Oh my God. Oh my God, pas-anon dahil ng maling tao, i-pas-anon, i-busdak.
1: I-busdak. Kapag ka daw magsigig-sakit imuhang liko, double B, ibig sabihin daw, anak, kay, kanang, kapas-an daw ka ang maling tao.
0: Ma-o? So, it means kinahanglan na nimo na siya ibutang.
1: Yes. And kailangan nimo siya butangan sa imuhang oil na Santon Plus Herbal Oil.
0: Yes!
1: I'm quite often visiting baby because I have a project near Azuela Cove Townhouse. No.
0: Ay, pa-shout out daw kuno sa kuan, Korea.
1: Boy!
0: Di man, kisa man ni siya taga-Korea, di man na ito makita yung pangalan.
1: Di na ako makita yung pangalan. Mm. Architect, engineer, maing gabi. Hello, excited ko para sa imo ang project.
0: Wow!
1: Manaygon, baby.
0: Oo, architect. Architect Eric Bashera, beke naman.
1: Baka naman, mm-mm, baka naman, architect, engineer, oh, na kami Gcash diri.
0: Kami Gcash, ha?
1: Di ba, mas inginahan kayo maghatag kay, dako kayo niyang project schooler.
0: Ba.
1: Kabalo ka, in another life, siguro double B, I would wanna be an engineer.
0: Uh-huh.
1: I want to be an engineer, pero ang problema na ako is kanang, dili ko yung nakahawad mag-build og relasyon.
0: Ay, wala may engineer sa relasyon siguro, baby.
1: Bagay, pero ingon sila, nindot daw magmahal og engineer.
0: Kaya
1: kaya ganit daw niya mag...
0: Eric Masira, engineer.
1: O, di ba? Kaya ganit daw niya magpatindog og building has kang taasa. Unsa na lang yun daw ka, ang lahi pa nga kaya ipatindog.
0: Tinod na.
1: Ay, nako.
0: Pa-shout out, Korea, ma'am. Naminaw ko.
1: Nanggabi din ha.
0: Pa, butang po din mong name din ha, B, full name para...
1: Gani. Ma'am, pasagdiin na lang na, ma'am, kaya patagadra kayo na. Gani. Kung nga sa last two nights na mo sa putahe sa gabi, mabudyo kong away-away yun. Dili ko affected, I'm sorry.
0: Walang mo, last two nights na day ni?
1: Last two nights. Okay. Welcome afternoon.
0: Yeah.
1: Charot. O, bitong ha.
0: Sayo-sayo na.
1: Sayo-sayo na.
0: Wala na yung dilar, ani.
1: Sayong-sayo na. Oy, bitaw, no? Kanang ikaw din ha, ang sige message sa kog mga ingon, ani. Stay bothered. Ala ka, biha. Double B, wala naman kita nag-commercial break. Nag-commercial break ko, seta.
0: Yes.
1: Kay need na ko mabasa. Magbasa-basa sa ko pa din.
0: Okay.
1: Kay nag-uga na ang akong tilaok.
0: Ba?
1: Gamo ha. Grabe ganyan yung mga pangunahuna.
0: Mm-hmm.
1: Tingin mo sa kwaron. Double B, sa pagbalik na to, manaygon na si Double B.
0: Manaygon me.
1: Ako ang buhatin ng Double B is magpakaway kahoy lang sa jud ko. Okay, dili ko pwede mo kanta. Mag second buwes.
0: Pwede man si Kwandere, si Sparring Jonalo.
1: Ako ganahan si Zang. Anong dele, man, no?
0: Sparring Jonalo.
1: Ayaw pang hawabi kasi pagbalik na mo. Atong sugda na nga to ang... Call me baby session.
0: Yes.
1: Mangharana usab kami sa inyo ha para po sa itong mga katropang street children and mga senior citizens nga nagpuyo sa kilid sa dalan. Walay karong na panimalay.
0: Yes.
1: Ayaw magkabala ka kayang amount na inyong ihatag. Maadto ka na siya sa mga tao nga deserve kay nila nga inyohang panggaon.
0: Deserve nila mapil ang love sa Pasko.
1: Yes. Sa pagbalik po, kauban si Double B and of course Cinderella.
0: Yes.
1: Para sa putahe sa gabi.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Nindot usab imnon ang Pantone Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Pantone Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminuria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni Mama Ino?
6: Upo, Papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
7: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Ay alam, kunya, tigdala sa kanong tubig daan. In na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom!
7: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.

0: bay, may buntag, welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, pirmi.
0: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, exa

0: Pinapan na kita picture and size, honey, bye.
1: My name is Lucy. Ay, nako. Ay, balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang
0: yes!
1: Sa gabi. Double B, somehow na uli-ulian ko gamay. Igutom ra di ay to siya.
0: Basit! Ay!
1: Ay, nako.
0: Kulang ra dito energy.
1: Kulang ra dito siya kapi-kapi. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. The Generics Pharmacy, Generica nationwide, and of course, available usab sa South Star Drug.
0: Yes!
1: Ay, ni mata na bibijaw.
0: Palit na mo. Para sa inyong mga health din, ha?
1: Bagong paborito niya sa mga teachers, actually. Correct. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay, wow! Nakapangapi ka na.
1: Natambalan ka pa. Yes! Kung sakasakali nga dili siya available sa pharmacy kasi sold out na, pwede ka nga mag-anis sa istasyon, mag-avail ikaw, saka lang dili sa second floor sa Tala-Tala Building.
0: Yes!
1: Namimutang sa may Carbajal Street sa Malaylay Bukid.
0: Unsa ba may inyong ihulat?
1: Pagpalit na sa Santon Gold Coffee Mix, tatak FDA approved and also tatak halal certified.
0: Yes!
1: And Double B, kaya pakantahon ako si Double B karon.
0: Okay.
1: Kasi mo ang first na masterpiece, Double B.
0: Kuan.
1: Mag-isip-isip ko.
0: Bye, Pretty Aguilar. Kumusta ka, aking mahal?
1: Aba! Parang mayroon kang gustong kumusta, hindi
0: kumusta,
1: mo masakasak.
0: Kumusta ho na to, be, kay para mabuhi.
1: Ikaw ako pakantahon lang, ha? Kay...
0: Okay, kalimot ha, ang atong ang kitaon ani para sa mga stretch children, so sa mga stretch elder.
1: Yes.
0: Tama ba? Stretch elder.
1: Mga elders.
0: Elders.
1: Manang, ang atong GCash number B is 0936-881-9124. Yes. Ako yan, dito Double P, for you to see it.
0: Ayun! Ayun!
1: Dumog ba ni? Oh.
0: Yeah.
1: Palakpakan po nato oy.
0: Yeah, this is Mimos ka pa aking mahal. Atod ka na to. Sa LL1
1: Shell Mobility Station. Oras, alas 10:14 na. Lingkod Plastar. Kay mukanta na si Double B.
0: Yari ko na yung mga chikas din ha.
1: Andam na.
0: Aking mahal.
1: Wow!

0: Okay lah.
1: Asal kau
0: sayang? Exciting.
1: Asal lah makan. Sana ay nasa mabuti.
0: Selamat. Mama, saya kau maguna-una ni mo.
1: Nakakaraos di.
0: Pero mo kukuha tabi. Kuha kayo ni Double B akong saput.
1: Kinsa man siya, kinsa man siya. Agoy, agoy.
0: Grabe po ni. Kuya Joben.
1: Agoy, agoy, agoy. Saput, di ay saput. Ay, ang Gcash na ito. Ayaw kalimot, 0936-811-9124. Send na niya, Mr. Joben.
0: Kaya Joben Jimenez, mo na siya tong sparring partner na siya karon sa 88.3 XFM Cebu City.
1: Agoy, agoy. Nasa Cebu.
0: Kuha na iya, kuha na iya.
1: Kuha. Saput, saput. Basing na yung nadumduman si Joben.
0: Basing na siya yung mga nadumduman. Gabi yun sa mga yung next nga kantahon.
1: Mm-hmm. Ako na po di ay.
0: Laim po.
1: Oh my gosh. Be.
0: Ganang yan yung Bed of Roses.
1: Bed of Roses?
0: Baba, man kayo ni. Okay naman ni, baba. Kaya kayo na
1: ni. Sige. Larga.
0: Lagi na sa kong tingog, uwe. Ay, makauulaw ka. Ayaw siya, bisa tinood lang. Pero, at least, kaya, pumasok sa work.
1: Kaya ra.
0: Ang importante, di abahalag pagaw, papasok sa work. Dahil poor tayo. Ay, palapakan natin si Double D, ha? Loki ni, ha? Loki. 0936 patayo na ginigipyok na yun. 0936-881-9124. Ito ang Gcash number.
1: Ito kami na akuntanin
0: nyo, ha? Piso 5, pwede na gigaybi. 0936-881-9124 ang among official Gcash number. Double B, go!
1: Sitting with a this old piano. Trying hard to capture

Wala ka to! Pinakatay ba? Only

0: Among GCash number 0936-881-9124. Any amounts lang po guys para po sa itong mga street children and mga senior citizens na nagpuyo karon sa kadalanan for them to feel the true spirit of Christmas.
1: Yes, you know,

0: Di lang ko pagaw double B, tarungo gini ba?
1: Ba.
0: Ganahan ka ni? Ganahan ko ani.
1: Tsadaan ko sa iyang lyrics.
0: Ganahan po ko. I'd like to make it with you. The good coffee shop. Ah, mauna akong promise mo, Habi. Ay, seryoso. Mauna akong promise mo. Muli mang kog Davao.
1: Lindot.
0: Maybe next week.
1: Lindot.
0: Might be seeing you there for us to have coffee and more chismis. Mabay na akong giingon sa imo. Yeah. Oh, ganaan ka ni Batang. Ngayon, tisbiak ka. Kitang duha.

0: Grabe naman ni Yoy. Palapakan po na, Toby, oy. Bala, nagkapagaw-pagaw na si Cinderella mo sa kay. Makalungog lang, Jugko, sa gwapo nga tingog ni Double B.
1: Oh my God.
0: Usaon na lang ka ni Double B na kung naani, Merg, echo-echo, ang ito ang microphone. Oh,
1: ikaw.
0: I-workout na ni Bibi Zhao.
1: Sige.
0: Bitaw, B, ang among GCash number is 0936-881-9124. Masa sa siguro tag mga kuan diri B ka nang
1: mga kuan B.
0: Mag-resume ta sa to ang video kiss session taod-taod. Mm-hmm. Mamasa sa ta. Ma'am, ayaw palabi og kanta, ma'am, kay pagaw baya ka.
1: Kinsa man na? Kinsa man na?
0: Si Bong Bong.
1: Bong Bong, may gabi, Bong Bong.
0: Gabi, Ibong, thank you kay Bong ha. Wait, ayuda di ha. Ayuda lagi ako abong.
1: Bong Bong, ayuda mo abong. Wa may ipang lista bong ha.
0: Oh, ilista po may bong. Oy.
1: You're so unfair.
0: And the world seems so unfair.
1: Mga butante mo boto po baya.
0: Ay, tawag niyo mo ha. Ito ang numero 0945-443-5869. O kaya, siyempre namin yung last piece o niya ni Double B mo. Kanta gaya po dito siya. Patawagon sa muna mo. Again, 0945-443-5869 para po sa tuang Call Me BB session. We still have time. It's already 10:41. Alas G's, 41 na po sa kagabi on. Nag-check ka og oras, pero wala na siya yung oras diha sa imo.
1: Na, dugay ra.
0: Masakit yun.
1: Dugay ra, walay oras.
0: Dugay ra siya, walay oras. Oh. Nagpalit ka na ikaw og orasan kay para matrack ni mo ang time. Kay wala naman siya time sa imo. Wala na po kay time sa iya, ha. O nang sige kang tanaw sa oras, pero wala na gid siya yung oras.
1: Labay na lang tani. Oy, labay na lang tani. Labay na lang
0: ilabay. O, ma'am, kaluoy sa tingog, mura kag frog.
1: Kinsa mga agoy.
0: Grabe na gid kay mo ba?
1: Agoy.
0: Cindy request song kaya guru ni Double B kantaon. Unsa man ang kanta? Texter 394. Unsa daw ang kanta kay maning kamot na si Double B?
1: Unsa man ang sabi? Tanaw nato atong matagaan og kanang kuan kanang matagaan nato og pagtaga.
0: Atagaan na mo og liriko.
1: Oh, ha? Sige.
0: Kanang she's God patay yun.
1: Agoy. Mga puntuan mataan na. Oy.
0: She's ganja diya ha boy.
1: O niya, pila may presyo ana. Pila may presyo.
0: Request gali mo sa baling ko ana. Balag 5 lang. Tanaw na ito ng she's God. Kaya ni mo yung she's God?
1: She's God? Marang I think kanang kuan. Kanang, di na ito na matagaan o kanang.
0: Pagtagad.
1: Kuan kanang. O si tawag ano eh.
0: Tama-tama pag out na mo, bugto na mo mga ugat.
1: Walang, pwede ka nang lain lang din, Abi. Ayaw lang.
0: Ayaw lang. Mga... She's gone by still her dig yun. Dige siya pahang yun. She's gone, kido iya.
1: She's gone by?
0: Still her. She's gone.
1: Oo, oh, magkayo ka na. Dili niya na ito mga katarungan ba?
0: Dili na mo matagaan o ganang maayo nga espiritu ang imong kanta, Abi. Kay murag, kung amo ning kantahon ron, mabungkag ang bus.
1: Bungkag niya mong studio din.
0: Pero that would be, for the benefit of the doubt, let's give it a shot.
1: Okay.
0: She's
1: okay.
0: Gone. Pero mangita taga ng ano.
1: She's gone. Sige, she's gone.
0: Walay Loki diri.
1: Loki
0: ba gito tanan?
1: Loki.
0: Loki.
1: Oy. Kana na lang. Lower key.
0: Lower, man.
1: Ah, honey. Yun.
0: Sige, would you like to go for lower key 4? Kahilas ba ni mga bibi diri, oy? Lower key nga 3 and 3 ang akong gipili. Lord, kung ganahan pa ka, napay mas lower key ani nga 4.
1: Lower key 3, lower key 2.
0: Pagsaba lang. Gya. Antay bito mo, ay mo mapanghinaway ha. Kadangan ti ka Double B kung dili na makaya, bilit lang yapon.
1: Largahe.
0: Palapaki food.
1: Palapaki
0: food. Salamat kay guys. Double B.
1: Mapaso.
0: Iyan naman ang mga ugat niya. Hulot-hulot sa gamay. Oh, thank you.
1: Send ang GCash ha, GCash.
0: Masa itong GCash? 0936. Ito na, yung na. 0936 881-9124. Next na WB is Yakap sa Dilim.
1: Nanaghan
0: ang request. Bibijaw, i-monitor ang GCash. Palihoy.

0: Umana, okay na to. Ay, mabugto na among ugat.
1: Salamat kayo, salamat kayo. Okay na ba? Okay na ba?
0: Kira kayo. Kira kayo to, Double B. Pila na may nasud, Double B bijaw. Yakap sa dilim. Karaoke.
1: Yakap sa dilim.
0: Bigyan natin na... saan na yakap sa dilim na?
1: Delikado man ang yakap sa dilim.
0: Gusto ko yung mga ganyan.
1: Ha? Parang intense, no?
0: Oh, good evening, baby. Baby loves hindi ng buhay.
1: Wow.
0: Always listening and missing you a lot. You're the building of my heart that stays. And shivering and chilling feels me great. I mean, you're the building block.
1: Isa man na, be.
0: Si Architect Elmo of Cebu City.
1: Oh, grabe. Uy, alusay mo mga, kung ano ba, mga architect. Atong balay din ha, mga kung ano gini, mag-drawing.
0: Uy, 100. Kitagaan ko ni Architect Engineer Eric Becerra og ka ng blueprint.
1: Alam mo, padala mo na siya. Si Architect, isa na siya?
0: Architect Engineer. Si Architect. Architect Elmo.
1: Architect Elmo, asa ni mo blueprint yapon?
0: The house and lot. Nabe, ato na ni play haka requested track ba yan ni?
1: Okay.
0: Ano tungo ba ni? Pagsama lang Architect Engineer Eric Becerra kung maon ni siya ha. Kay, dili mi sure.
1: Architect, baka naman Gcash na to.
0: Mao girl ni.
1: Murag.
0: Mo ba ni? Dili ko sure. Money, aw. Sandal mo sa

0: Okay na to. Nag wala no. Ay, ayaw din lang ta mga sukogol.
1: Dili lang ha, dili lang ha.
0: Ikaw mag-ingunan.
1: Isang to, isang to. Si Kuya Jubel na pagtuba ng lamba ba.
0: Skyline, amo request bibi diri sa Impalambong Hagoy.
1: Oh, Skyline ha. Isa-kisa man na, isa man na, big, isa man na.
0: Si Kuan, si George CQ Zoros.
1: Ay, George.
0: Sige, George. Sige, wait lang, George ha.
1: Ang G-Cas na to, George. Ang G-Cas.
0: Isa to, Skyline Pigeon.
1: Ah, para sa to ang mga straight children of mga straight elders.
0: Mm-mm.
1: Ah, so bakit naman?
0: Alam mo, ulo, gid ko na taga Impalambong ra ba?
1: Ay, taga Impalambong di ay. Sige lang kay, usa man pud ang Impalambong.
0: Sa... Duol na kayo sa school. Duol kay, basig pa kita. Hoy, mama sa nagkanta-kanta sa kuha, no?
1: Basig masulungan, ano?
0: Oo, sige lang, ah. Sige, ang kantahon na mo sa imo, George, is a very beautiful creation of Skyline Pigeon, another version.
1: Bibibibibi.
0: Wait lang atong ha, kayo na sayo. Sayo po ning atong kuhan. Sige.
1: Well, magkanta mi ha.
0: Oo, basi nga namo nga maghatag mo Gcash ha.
1: Walay limit sa kuhan ha, walay limit sa...
0: Walay limit. Isa kalipo. Mga...

0: so very far behind. Wala pa man kuto siya kanang extra pero yun na lang namo. Oh, yeah. Sound tawen nga. Wala na nang tingog gay. Wala man gid kain ni kanang di pa ning kamutan na lang ginamo ni maka-survive. Nababi, okay ra ka di ha?
1: Problema.
0: Na po yung request of gift of love. Unya na, Bi? Umana, Bi?
1: Gift of love?
0: Oh, gift of love. Aha, day ka karun, Bi. What's your GCash number? Galing pa rin. Among GCash number is 09. Atong hinahina yun, double P.
1: Sige, Bi.
0: 0936.
1: 0936 881 9124.
0: Ang ngalan ana is Jonna P. Mo na mong GCash number, Architect Elmo. Salamat in advance.
2: Thank you. Yes,
1: Architect Elmo, salamat kaayo no. Dako na kay nagtambang sa tong mga elders.
0: Mm-mm, kaayo as in super. Bibi, mag-eyeglass ka na, nakita ka na nako sa touch screen. Charos. Ikaw di ay ang karaang Miss Minchin. Wala mo di ha. Ang chimenea. Good eve, Cindy, asa day ka karoon? Ganun nangita ka. Nara ko diri sa imong heart.
1: Ay.
0: Bito double B, wala namang ito igong oras oy. O, kanang manamilit na siguro to kay ugma na food.
1: Last ugma na to
0: sa itong panggabiing
1: portion. Ay, sa tanang yung mga tigpaminawan din, ano. Last na mo ugma, ubanin ninyo. Ihurot ninyo inyo hang pinaka makabubungo ka suporta.
0: Aha. Yeah, o ugma. Ugma, ah, ugma. Ay, magkabala ka. Di palagi mo'y mumiya sa inyo.
1: Padayon pagyapon sa mga taglingaw nga ito kanila, no?
0: Yes.
1: Para makuha na ito ilang kasapot.
0: Dili na, o. Para makuha, ginam mo inyong sapot. Bahala nang magkapagaw-pagaw mo ni Double B. Mm-hmm. Ang importante, lab-lab mo na mo.
2: Yes. Thank you!
0: Bitaw Double B for your final words.
1: Okay, no? So, dili na. Gustohon pa man ito nga mo manaygon pa diya sa inyo, ha? But, dili na kita taman kay ang oras na to dili na musugot pa. So, sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa Exipin Bukidnon, kini si Double B, uban si Cinderella, maayong, kumuingon, maayong inyuhang good night na lang diay.
0: Good night. Sa inyuhan na lang daw, ibutang ni Double B ang yung good night, kaya wala man lang siya mag-good night. And of course, B, may gabi po sa mga YouTube followers na to. Live usap kita sa to ang YouTube channel. I-search lang ang XFM Bukidnon. Wow. Niabot og sa to ni sa putahin ni.
1: Niabot og pila?
0: 175. Wow. We just
1: live, built.
0: We just built the the YouTube channel last 2 days or 3 days ago. No, and then ninut kay ni. 175 views na dayo.
1: Last week pa.
0: Pero, wow, palapak. Maraming salamat po. Ay, magkabalaha kay Ugma. Manintamo siya din nga. Maka-anhimi Ugma. Maka-program ta Ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM. Ay, wait lang po ha. Wait lang po. Isa-isa bibidyo. Kaya tanggalon ko na lang ni. Okay na na? Ay, grabe suku. Grabe siya, Double B. Nag-una ang sapot ni Jow.
1: Unya, sagdi lang unya, matingong pa na unya.
0: Tingubo na ito na yung sapot unya. Kaya pagkanoon ka na mo, Cheese bread. Hi daw kang Elmerag Soy. Kisa ni?
1: Elmerag Soy.
0: Kisa si Elmerag Soy?
1: 8628.
0: Dito na po na siya nag-text sa GCash.
1: Nag-send siya ng GCash?
0: Elmerag Soy 8628 sa YouTube channel. Oy!
1: Thank you, kayo! Elmerag Soy!
0: Thank you, kayo! Mangayon, Jimmy, pasaylo sa inyo, ha? Kaya ang among tingog kay kuan mang gud siya ka na nagka-short road. Kaya naamin na tulon nga dapat dili tunlon.
1: Be.
0: Nawa daw sa itong YouTube channel, be.
1: YouTube channel. Saan nakabutang dito?
0: XFM Bukidnon, tama pa ba, Jow? Sige, XFM Bukid Noen. Hi, Elmira Gsoy, 8628. May gabi, Idi Asimo. Thank you po.
1: Thank you. Kitang-kita ko na dito.
0: Oh, kita mo na. Patingin nga. Pa-shelep. Ay, oo nga. Bitobi, ugma, magkuyog-kuyog kita ninyo ugma sa katapusan na itong panggabiing nga programa. Ay, magkabala ka makauban kaya pong kunin nyo but on a different time slot na. Singalan na lamang po sa Tibog Process sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version inubanan ni Double B for tonight. Ako po si Cinderella para po sa
1: Putahe sa Gabi.

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Bukang Klarit sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sambil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinik ka, tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to dilik man, basta mag-inong ko Santone Plus.
3: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Marvin Iban sa XFM Davao.
0: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Santigan.
1: Clarex!
2: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Maglarex sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Maglarex, Anna.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
0: Maglarex!
1: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Alan Abay sa XFM Davao.
15: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya og integridad.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
16: Mga katropa, available og pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
20: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: Exciting!
14: Bricks Flores sa XFM Davao.
23: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas! Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
24: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek, Ana!
25: Exciting!
0: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:03 na sa bundag.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines.
1: Ani ang mga headlines karon sa tuwang Express Balita adlaw karon nga Huwebes, pitsa uno ni bulan sa Oktubre, tuig 2026. Sa balita ng lokal.
2: Headlines.
1: Bangladesh delegation nalipay kini sa mainiton nga pagdawat sa Davao City. Sa ito ang balitang regional. Minero patay human na-trap kini sa tunnel dito sa Surigao City.
2: Headlines.
1: Sa ito ang balitang international, Trump gipaubos ang kabalaka sa nuclear arsenal sa North Korea. Balitang showbiz, Jeneline Mirag o Mercado, dili mutubag sa mga pahayag ni Patrick Garcia.
2: Headlines.
1: O sa balitang LRG, mga delivery robots nakiglumba o tabok sa busy nga intersection sa Russia.
2: Headlines.
1: O sa health alert, pagkaon, importante kini sa pagkontrol alang sa gout o arthritis.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.

0: Plus sa Coffee Mix, nagka-nervous ka? Tungod kay sige kag kape mga katropa? Kung ako pa ni mo katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervous tungod kini sa natural ang sulod nini. Sa ito nga Santon Plus sa Coffee Mix, ang kape na tambal pa. Nalipay ang mga opisyal sa Bangladesh Municipal Development Fund o BMDF sa Mainiton na pagdawat sa Davao City atol kini sa ilang official study visit ngayong September 25 ning tuiga. Gipanguluhan ni Councilor Ragdi Ninyo Ibuyan, Chairman sa Committee on Government Enterprises and Privatization sa Davao City Council, ang pagdawat sa delegasyon. Gipangunahan sa BMDF Managing Director nga si Kalilor Raman ang mga bisita nga mitan-aw kini sa mga pamaagi sa Davao sa local governance, fiscal management, urban development o economic growth. Gisgutan usab ang posibilidad sa sister city partnership, lagip ang dugang kooperasyon sa trade, investment o pagbineluay o kahibalo tali kini sa Davao o Bangladesh.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mga tulunghaan sa Davao City, malinaw na gikan sa online threats. Tulong na ilhan, napasaka na og kaso sumalapa sa DCPO. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.
3: Naobserbahan ni ining sagunson ng mga simana nga nagmalinaw na ang mga tulungaan sa Davao City gikan sa mga hulga online. Sumala ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, resulta matud pa kini sa mas gipakusgan ng mga pamaagi sa kapulisan kauban ang mga partner agencies ug mga tulungaan, ilabi na sa Anti-Cybercrime Unit aron masolusyonan ang maong problema.
4: Sa ngayon, wala pa tayong nare-receive na mga online threats, no? Except nung previous, no? Na that's why we have strengthened all our advocacies. Pinasok na natin lahat, hindi lang sa eskwelahan, para ma-address natin ang ganitong problema. And sa ngayon, I think effective yung mga ginagawa natin, considering na medyo na naglaylo yung gustong mag-take advantage sa situation.
3: Dugang butyag ni ini nga ana-ana sa tulo ka individual ang nasubay ug nailhang responsable sa nakalabay ng mga online threats ang napasakahan na og kaso. Ning milabayng Agosto 10 ning tuiga, mao ang pinakaulahing natala ang insidente diin usa ka online shooting threat ang nadawat sa Davao City National High School ug hinuon nagnegatibo kini sa paghitabo pinaagi usab kana sa iniusang paningkamot sa mga hintungdang ahensya ug sa tulungaan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal opisyal na nga magsugod sa ilang operasyon karong Oktobre 1, karong adlaw, ang Love Bus Libring Sakay Service sa rutang Turil, Ruhas ug Ruhas Turil, isip kabahin sa programa sa gobyerno aron nga mapalapdan ang accessible ug kasaligan nga pampubliko nga transportasyon. Sumala sa Department of Transportation o Land Transportation Franchising and Regulatory Board, unom ka bus gikan sa Davao Metro Shuttle ang i-deploy aron nga moserbisyo nga libre sa mga pasahero sa maong ruta. Nasaran nga ang mga bus mula raga matag alas 6 hangtod alas 9 sa buntag o alas 5 hangtod alas 8 sa gabi aron nga matabangan ang mga commuter sa rush hour. Kilauman nga makapaminos kini sa gasto sa mga pasahero o nga makatabang kini sa pagpalambo sa transportasyon sulod sa Davao City.
1: Express Balita!
0: Ato na kita ay 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugang pang hukad sa balitang lokal hatog na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ato na gini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ako gini nga tabang aron nga pagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, naman sa mga butika nationwide. Nagpahigayon ang Department of Information and Communications Technology ug duha ka adlaw nga information session sa Davao City aron nga mapalig-on ang kaandam sa rehiyon alang kini sa pagbalhin ngadto sa digital terrestrial television broadcasting o DTTB. Gipadayag sa DICT nga mukabat na sa 72% sa mga panimalay sa Davao Regional ang o Davao Region ang nakabalhin na ngadto sa digital television apan kapin na 293,000 ka mga paniwalay ang nagsalig gihapon sa

0: Analog Television. Gisugutan usab sa ahinsya ang mga paagi aron nga maandam ang mga panimalay, lakip ang pagpalit og set-top box sa digital television o pag-subscribe sa cable o satellite services. Gipasiugda sa DICT nga ang digital migration maghatag og mas klaro nga hulagway o tingog, dugang channel options o mas paspas kini nga emergency warning broadcast panahon kini sa kalamidad.
1: Express Balita.
0: Padayong gipakusgan sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operation Center 11 kung NMIS RTO C11. Ang mga lakang ini sa pagsiguro nga luwas ang mga ginabaligyang karne sa merkado ilabi na nining Yuletide season. Sumala ni NMIS 11 Regional Technical Director Dr. Lalaine Rose Rico. Padayon nga nagalibot ang enforcement units sa ahensya uban sa kooperasyon sa matag LGU sa pagsiguro nga ang mga karne nga mugawas gikan sa slaughterhouse luwas kini nga kaunon sa mga konsumante. Gipasidan-an sab nini ang mga meat vendors nga kung masuta nga wala miagi sa tukmang inspeksyon ang baligya nining karne o walay mapakita nga meat inspection certificate, direkta kini nga ikonsidera nga hot meat o kumpiskahon. Atol sa Yuletide season, kung asa gilauman ang daghan nga mga okasyon o pagpangandam, giauhag sa direktor ang mga konsumante nga mahimo kining mitikuloso o mag-igmat sa pagapaliton ng mga karne aron nga malikay kini sa kadaot.
1: Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa tunga balita nga lokal na 350,000 pesos kapin nga droga na sakmit sa Panabo City. HVI con high value individual drug suspect arestado. Ang Express Balita manukad ni Larsanyo.
2: XFM Report.
3: Mukabat sa 353,600 pesos. Nga katidad sa gituwang Cebu, ang nasakmit sa gilusad nga drug by bus operation sa mga sakop sa Panabo City Police Station, kauban ang Sikan Davao Norte Police Mobile Force Company, DNPIU, sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte, sa barangay GP Laurel, Panabo City, niyatong September 29, 2026 sa gabi, arestado sa ang target sa operasyon, nga nailang si alias Tatay, kinsagila isip high-value individual, drug suspect, sumala sa report sa otoridad, giaresto sa operatiba ang suspitsado, kinihuman kumpirmado na palitan sa pusher buyer o gadroga, di nakumpiska sa iyang posisyon, ang napulo kapakete sa gituwang Cebu nga mitimbang og 52 gramos subay sa ebidensya na kumpiska gikan sa suspek. Magatubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kinsa gikustudiya na karon sa Panabo City Police Station kalabot sa maong kalapusan sa pag-aresto sa labing taas nga gilang dorgista sa dakbayan sa Panabo. Dako ang pasalamat sa kapulisan ngadto sa katawhan sa ilang hunggot nga kooperasyon sa pagigbatok sa illegal nga droga. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Aduna kita 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag at umabagan ng balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Atong ganito sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mutabang nato aron mga aron katropa sa pagbalambo sa ato ang immune system. Aron ang pamilya di magkasakit ug magmalipayon, inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga butika nationwide. Minero patay human matrap kini sulod sa tunnel sa Surigao City. Ang Express Balita manukad ni Lemuel Okay.
2: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 50 anyos nga lalaki human kini matrap sulod sa usa ka tunnel sa usa ka small scale mining site dito sa Porok 7, Sitio Pochan, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging Martes sa buntag. Gipahayag sa mga otoridad nga ang biktima na ilang si Ricky Clamucha Pinya Randa ulitaw apan adunay live-in partner kinsa nagtrabaho isip a fish vendor og small scale miner o residente sa Poroksay sa maong sityo. Alas 9 sa buntag nadawat sa mga otoridad ang taho nga natrap si Pinya Randa sulod sa tunnel o human daling naluwas gikan sa tunnel, gidala dayon ang biktima sa Kaisa CDRRMO Ambulance ngadto sa Caraga Regional Hospital. Alas 10:02 sa buntag, bisan pa sa gihimong paningkamot sa mga medical personnel, opisyal nga gideklarar si Pinya Randa na dead on arrival sa attending physician. Gihangyo na karon ang pagpahigayon og post-mortem examination aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Ang patayng lawas sa biktima ana karon gihaya sa Nilo Funeral Home sa Barangay Luna, Surigao City alang sa hustong disposisyon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita 15 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ato ang hukaran sa balitang national.
2: Balitang national.
0: Ang ato nga balitang national, hatog kanato sa Vision X Plus o ang premium D3, ang soft gel capsule na makahatag ng instant energy. Tungkol na kinitas nga medium chain na triglycerides o ingon man ang premium D3, mga katropa. Musulod kini sa ito ang alawas, mudiritsyo kini sa atay o mahimo kining instant kang kusuga. Ang premium D3, ang vitamin D3, nga doon na kini VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Italya sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
5: Ipinagtanggol ng House Prosecution Team si Manila 6th District Representative Benny Abante matapos siyang batikusin online dahil sa nakitang natutulog sa gallery ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, dapat maging makatawa ang publiko sa pagbibigay ng komento lalo na't senior citizen na si Congressman Abante. Binigyan din ni Congressman Adjong na hindi umano sinadya ni Abante ang pagtulog bilang pag-insulto sa impeachment court. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na mahalagang may kinatawan ang magkabilang panig sa mga paglilitis upang makapag-ambag sa mga talakayan. Aniya, kung kinakatawan ng abogado ang depensa, may mga miyembro rin ng prosekusyon tulad ni Congressman Abante na dumadalo at nakikinig sa impeachment proceedings.
1: Express Balita.
5: Inatasan ng Supreme Court ang Office of the President, Senado, House of Representatives at Commission on Elections na magsumite ng komento sa petisyon na kumikwestiyon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kamataan election sa November 2028. May limang araw mula sa pagtanggap ng notice ang mga respondent para isumite ang kanilang komento sa petisyon ni election lawyer Romulo Makalintal. Hiniling ni Makalintal sa Supreme Court na pigilan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12326 na naglipat sa susunod na BSKE mula November 2026 patungong November 2028. Sa ilalim ng bagong batas, itinakda rin sa 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials habang ang kasalukuyang mga opisyal ay mananatili hanggang sa susunod na halalan. Ayon kay Makalintal, ang magkakasunod na pagpapaliban ng halalan ay nagresulta sa kabuang 3 taong pagkaantala mula sa orihinal na schedule noong December 2025 na aniya ay nakaaapekto sa karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga lokal na opisyal.
1: Express Balita.
5: Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung nagkataon lamang o planado ang pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos sa transport sector habang nagpapatuloy ang serye ng transport strike. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na matagal nang nagbibigay ng rice assistance ang First Lady sa mga driver at iba pang sektor kabilang ang mga local government unit. Sa naturang aktibidad, nakaharap ng First Lady si Manibela Chairman Mar Valbuena at hinikayat itong huwag nang ituloy ang transport strike. Ayon kay Castro, naging positibo ang tugon ni Valbuena matapos ang kanilang pag-uusap na posibleng naka-apekto umano ang personal na pagkikipag-usap ng First Lady sa transport leader. Gayunman, aminado ang palasyo na hindi sapat ang pamamahagi ng bigas para malutas ang lahat ng problema ng mga driver at operator, bagamat bahagi ito ng mga hakbang upang makatulong sa kanilang pinansyal na kalagayan.
1: Express Balita.
5: Sa kaugnay na balita, iginit naman ang transport group na Manibela na hindi sila kumakampi o kumukontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging sagot ng grupo matapos makatanggap ng batiko sa isyu ng kanilang pagtigil sa nakatakdang 3-day transport strike. Ayon kay Manibela Chair Mar Valbuena, nananatiling non-partisan ang grupo at nakabatay sa mga isyong nakaaapekto sa publiko lalo na sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa sa public transport. Binigyan din ni Valbuena na hindi political colors ang ipinaglalaban ng kanilang grupo kundi ang kabuhayan, karapatan at kapakanan ng mga Pilipino. Sinabi rin ng grupo na hindi nito layuning pabagsakin ang pamahalaan at susuportahan ang mga hakbang ng gobyerno na tunay na makatutulong sa publiko. Binibigyang diin ng Manibela na pangunahing kinakatawan nito ang mga driver-operator ng traditional jeepney at iba pang manggagawa sa land transport.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Balik din sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Doon na kita ay 20 minutos ng paglabay si Kalasay sa Buntag. At ang aluparan ang balitang international.
1: Balitang international. International.
0: Ang atong balitang international, hatog na ito sa Vision XL Plus. Ang Vision XL Plus sa gituyog ni paghimo alang sa mata. At doon na ginipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata o pterygium. Ngawan. Upang mga uguban pa ng mga sakit, mga katropa sa tuang mata. Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika nationwide. Detalye sa tuang balitang international, gipaubos ni US President Donald Trump ang kabalaka. May kalabutan sa nuclear arsenal sa North Korea o gagihulagway si North Korean leader Kim Jong-un isip iyang higala atol kini sa briefing sa Washington. Ito po kinibisan pa sa pagtantiya sa South Korea nga adunay tali sa 80 ngadto sa 120 ka mga nuclear warheads ang North Korea sa kasamtangan. Padayon nga gisubay sa international nga komunidad ang kahimtang sa Korean Peninsula tungod sa mga isyu nga may kalabutan sa seguridad o nuclear weapons. Labausab nagbag-o ang posisyon sa pipila ka mga nasod nga nag-auhag sa padayong diplomasya o dialogo sa rehiyon.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Patapos ang hukad sa itong balitang international, gidugangan sa China o 55% ang taripa ang mga imported nga karne sa baka gikan kini sa Brazil uman mula pa sa gitakdang import quota ang gidaghanon sa nasulod nga produkto. Gilauman nga makaapekto kini sa presyo o supply sa karne sa international nga merkado tungod kay ang Brazil usa sa labing dagkong exporter sa beef sa kalibutan. Parayon nga gisubay sa mga economic analyst ang posibleng epekto nini sa kalibutang pamatigayon oga sektor ingon man sa sektor sa agrikultura. Wala pa nagapagawas og dugang detalye ang mga otoridad sa China bahin sa dugang lakang nga ilang paghimoon.
1: Express Balita.
0: Aduna kita ay 23 minutos na ang paglabay sa ika alasay sa buntag ug karon sa tuang mga hukad sa balita o sa tuang balita balitang sports kon balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Sports.
0: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong nato sa Turbo Man in Answer, nakulangan ka ba mga katropa sa performance timo kang misis din hinata? Siguradong dili ka makulangan og maalang-alang nga atong misis. Mapalit sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Malampusong naangkon sa Pinoy boxer nga si Carlo Paalam ang spot sa pagigtigi alang sa gold medal sa 20th Asian Games Men's 55 kilograms Boxing Division. Kinihuman niya gipildi sa semifinals sa pinagi sa split decision ang world champion nga si Mahmud Sabirkan gikan kini sa Kazakhstan. Sumala pa ni Paalam, tumang kaisog ang iyang ginapakita pag naana sa ring og excited na kini alang sa gold medal round. Sa bigas bahin, dakong garbo ang gibati ni Coach Elmer Pamisa sa kalampusan ni Paalam kung nakita nga epektibo ang ilang game plan. Gikatak ng makatabang ni Carlo Paalam sa gold medal match o finals ang pambato sa host country sa Japan o makaatbang ni Carlo Paalam sa gold medal match o finals ang pambato sa host country sa Japan nga si Roy Yamaguchi.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Tatlong balita ang Showbiz News. Ang atong Showbiz News sa tukad nato sa Claire Skin Herbal Soap. Ang sabon nga malagaron paborito ni Mr. og ni Mrs. mga katropa. Ang tatlong nga kutis singuman mga bitamina sa tuang pamanit ang Claire Skin Herbal Soap. Nagpagawas og pahayag ang management ni actress Jeneline Mercado na dili kini maghatag og komento o kaha-interview may tungod sa pag o baguhay pa lamang pahayag o mga pamahayag ni Patrick Garcia. May kalabutan sa ilahang nangagi nga relasyon. Matod sa management, gihimo giniisip pagtahod sa pribasiya o kalinaw sa pangisip sa pamilya ni Mercado o ni Garcia. Wana sila naghatag dugang detalye o nagpabilin nga hilom sa kontrobersiya nga mitumaw sa social media o entertainment circles. Inon, padayon gihapon ang suporta sa mga fans sa duha ka artista samtang wala pa'y bagong pahayag gikan sa ilahang kampo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang balitang LRG con Lahi Ragyud, mga katropa. Ang atong balitang LRG hatog na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ato na kaniya, mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, ako kini nga tabang aron nga ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit ni sa shopping o man sa mga butika nationwide. Mga delivery robots, nakiglumba kinyog tabok sa busy streets or intersection sa Russia. Miani og atensyon sa social media human ma-record ang pipila ka delivery robots nga mitabok sa usa ka busy intersection sa Moscow, Russia. Makita sa video ang mga gagmayng autonomous robots nga sunod-sunod nga mitabok sa pedestrian o pedestrian lane samtang naghulat ang mga sakyanan. Ang mga robot konektado sa autonomous delivery service sa Yandex o gagidisinyo ang robot aron nga makabiyahe sa mga sidewalk o pedestrian crossing gamit ang mga sensor o navigation technology. Lugar-usab ang ubang mga tao nga nakasabay sa mga robot og daw sa naanad na sila niini.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katuwang health alert mga katropa. Ang atuwang health alert atul ka na to sa Santon Herbal Tea. Ang Santon Herbal Tea, mayo kini nga imnon, ilabi na inighumani mo og kaon, og mantikaon ng mga produkto o mga pagkaon, kay mo ni ang makapadetox o makapakontrol din ha sa inyuhang mga toxins diha sa inyuhang lawas. Pagkaon, importante kini sa pagkontrol sa gout o arthritis. Nailhan nga ang gout o sa kinikaklase sa arthritis nga mahimong hinungdan sa kalit nga kasakit, pamula o paghubag sa mga lutahan tungod kini sa taas nga uric acid. O nga gitambag nga likayan ang organ meats, red meat, pipila ka seafoods, alcohol o mga ilimnong taas kini og asukal kay mahimong makapataas sa risgo sa gout attacks. Maayo sab nga pilion ang gulay, prutas, whole grains o low-fat dairy samtang mag-inom ka o igo nga tubig kada adlaw. Importante usab ang pagmintinar sa hustong timbang o regular nga lihok sa lawas aron nga makatabang kini sa pagdumala sa joint health. Alang sa mga gout, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa, number one din na ang atong produktong Santon Plus Gold. Aduna kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ako kini nga tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals o toxin sa lawas. Santon Plus Gold available kini sa mga butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O higa lang ako itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, Pitsa, uno na kayo ding bulan sa Oktobre, tuig 2026, mga katropa. Good morning, diay, sa to ang mga suki nga mga tigpamino nga nag-monitor ka na to karoon sa to ang XFM Davao Katropa Digital. Labi na gini mga katropa nga to ang mga naadire karoon sa to ang kasigbit nga probinsya. Labi na diya sa may Davao del Norte, del Sur o Occidental o ingon man sa Davao de Oro. Ronaldo Dizon, good morning. And Gloria Malala Apilo, good morning. Always have a blessed day from Bayugan City. And good morning also kang Jihan Wafa. And good morning po, Dia Tia Alcaraz. And ingon man, mga katropa, Wilma Joaquin, good morning. Nita Valderosa, good morning. Pedrito Poral, Oporol, good morning sir. Watching from Tagbilaran City. Good morning, mga taga Tagbilaran. And Tia Alcaraz, mayong buntag, katropa ngalan. And Gloria Malala Apilo, good morning. Sir Alan Abais, always have a blessed day from Bayugan City. Good morning na itong tanan, mga katropa. Huwag musunod na ang The Secret of Health. Huwag inyong makauban diyan. Kanunay si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye, Back to Back with Bricks Flores and yours truly, mga katropa. Sa ngalan sa tuwang kredibo kang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, ugalan sa nakiaus ang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa, katrupang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, magahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
14: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
16: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
14: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
17: Kini ako mata, sir. Dili ko kakarulag binuog madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
16: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
16: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
16: The Secret of Health.
12: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
19: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:43 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather Update!
1: Ato nga weather update karon nga mga oras sa mga katropa. Adlaw karon nga Huwebes. Pitsa uno na nimbulan sa Oktobre, Oktobre, tuig 2026. Ang ato nga dakpen sa Davao. Makasinati kita mga katropa og cloudy and mostly ang atong weather. I mean, mostly sunny and humid. Ato na gini temperatura nga 31 degrees Celsius. Og mas umutaas kini 32 degrees Celsius lamang. Doon ay pag-ubos sa 24 degrees Celsius. Og ang ato usab nga chance sa ulan karong mga panahon na medyo slim or dili kayo kiniingon og kabalakan mga katropa. Pero dili magkumpiyansa. Doon ay pag-tutaligsik lamang gyapon na panahon sa kahaponon.
0: Weather Update.
1: Welcome sa itong programa nga Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumustamos mi amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy o mga parikay. At mga kalumod o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa rin. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o Gutobugasa maabot niya itong pagsibya. O sa kapanginhaot nga kanunay kita ang buligan sa grasya sa tuang labang magagagahom. Yatod niya safe and sound sa matagusaga destinasyon. Pasod o gawas yatun dak bayan sa Durian. Puspon ko, adlaw nga Huwebes, pizza uno na mga katropa.
3: Good morning!
1: Ang nabais po, managlawig ta sa tuang oras karong gitagana. Sa mga balita o informasyon nga tuang pag-asawahan ng mga tropa at kini nga pag-aampingan ng tuang mga biyahedor. Ampingan na tuang mga biyahe karon nga makaabot ta sa tuang destinasyon na safe and sound.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre, ang tuang programa hatog na to sa Turbo, Meninancer, Santon Plus Gold, mga katropa, o Premium D3 and Santon Gold Coffee Mix. Gamon yung mga produkto mga katropa ginamagikan sa Yes to Health Incorporated nga available kini sa mga butika nationwide mga katropa. Sama na lamang sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. Kung feeling drained at work, manggod ka, it's time for you to have this coffee mga katropa that does more than wake you up. Kaya ang ato ang content sa ato ang Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix. Mix with the mangosteen kini, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione o ingon man ang collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Ang mga top 3 benefits ni mga katropa, it fights sa fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and also supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup mga katropa. Siyempre, atuang welcome mga atuang sparring partner. Good morning!
3: Good morning!
1: Katropang Brix Flores!
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning! Kaninyong tanan mga katropa. Good morning katropang Alan o sa tanan nato nga mga igsoon. Karon din sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga sakop sa siyudad sa Davao. Good morning ka natong tanan, no? Tulo ka mga distrito pero galangkob ni o 182 barangays. Purti daghana kayo nga mga barangay sa Davao City. So good morning kaninyong tanan ug welcome din karon sa panaguban. Medyo murag managumo no ang atoang kawanangan na although sa sumala sa weather sunny forecast nga sunny ug humid. Ang kahimtang sa atoang syudad no. Sigurado ta nga mag mudako na po ng atoang expenses ani katropang Alan. Sige na po paandar ang katong mga igangon kayo. Sige paandar o aircon.
1: Sige lang, basta kay halinon ng ice.
4: Halinon ng ice. Unya, magkakwarta naman po ng Davao Light.
1: Oo, tama po. No?
4: Okay, sige magkapa. Sige nilang saksak gamit silang kurinte.
1: Mabuhay ha.
4: Good morning usab sa to mga kaigsoonan gikan karon sa mga probinsya sakop sa Davao region. Kumusta mong tanan mga katropa? Kay balo mo nga ang muang paningkamot ug amo ang mga tinguha karon mao ang pangandoy nga na kaninyo ang maayong panlawas inabagan sa inyong makadunayan nga pagpangaliang ngadto sa tulabaw nga magagahom. Welcome sa to baraguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Hoy, like, share and follow mga katropa sa tuang digital Facebook page mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. So, magbenta sa tuwa po ng mga balita at informasyon mga katropa. Kamu namin ako karoon usap sa 89.1 sa XFM Davao Katropa. Sunod tayo na ito ang mga katropang mga headliners sa Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye. Headliners.
4: Sa ito mga headliners, una karon sa ito mga balita, mga panghitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Sa dinig karon sa ito mga balitang lokal, Mayor Baste Duterte, excuse na sa impeachment court, human mibarog, isip witness.
1: Ito ba din na ni Kabalik, Katropang Rix?
4: Dili na si Kabalik, ay dito mangod sa Sampin na Katropang Alan na September 29 to 30. Mm. Unya, waman to matigayon dito kay medyo muraga. Doon na to'y problema.
1: Giyoktaba
4: nila ang sesyon sa kinibang impeachment court. Gumikan kayo man sila natiti ni Baste Duterte. Unya, tapos sa... gumikan nini, murag na-insulto karon na Katropang Alan ang impeachment court. Gumikan kay tulog-tulugan na lang ni karon ni Representative Pastor
1: Abante.
4: Abante.
1: Murag ningon sila nga murag di inyo hanga gustong mamtay mapopo ani. Isa pa dili man pud ni impeachable offense. Ang ato ang gi-kwandre. Isalang diri.
4: Kaya niabot naman sa punto nga inay nga si Mayor Sebastian Baste Duterte ang mamahimong witness. Mura naman siyang akusado. Kay mamagin itong gipaklaro
1: ni presiding judge.
4: Gipaklaro sa presiding judge upon the motion nga gi-raise sa defense counsel. Nga ang witness. Ang akusado dili siya akusado diha sa investigasyon. Sa dugang pangbahin dili karon sa tuang paghatod sa balita, L300 van naug daw sa sunog dito napita sa may Tugbok Davao City kagahapon.
1: L3
4: kana siguro
1: nga mga wirings na nga papugi-pugi unang jumper na nang uban gipang asa na lang gipang sok-sok
4: kagan siguro kayog mga gipang kwan ba lukso-lukso gi over the backod nga mga wirings ka Katropang Alan
1: kana gani magpa-modify kasi imong mga kwan gadget sa sulod.
4: So mo na nga
1: inong dan
4: kasi kana na ba diha nagbiyahe diha sa una na Katropang Alan nga Davao Kalinan na mga L300 van di ba
1: kusog na managa na.
4: So, posibilidad nga dunay mga improvement siguro tapos sa dili day match dito sa mga wirings nga dapat ita. Hoping na way na sakitan ani. Sa dugang pangbahin din karon sa to ang mabalita-balitang regional DOTR gi-pressure nga magpagawas og klarong timeline og pundo alang sa Mindanao Railway project. Kano sa mga gidin ni patuman ni eh porti naman ning dugayak gikan pa man kang pangandoy pa man ni anhing senator Nini Pimentel unya gituman na giprogramahan ni former President Rodrigo Duterte uyang gitugyan nga kini mahitabo sa musunod nga administrasyon. Asa naman mo dapita karon tinuod ba nga do na moy kasing-kasing para sa mga Mindanaoans.
1: Ang pangutan na anak kadto na natoy initial nga binaranay sa road right of ways ha. Sa tuwa sa Bago Galiera naputol man.
4: Naputol kay murag wa naman goy depende magud sa treatment Katropang Alan sa mga ahensya sa gobyerno kung moingon sa nga wa man ni pondo ihuno na lato na negosasyon diha. Karon pag sugod na pagbalik binira ni nauta nakuha na pod back to square one na pod ang negosasyon. Sa dugang pangbahin ikaduhang tranche sa bagong minimum wage sa Davao Region hingpit na nga na implementar. So congratulations alangan to sa mga ato mga mamumuo gumikan kay doon na moy kumpletong kuan karon kanang wage increase nga gipatuman diha karon sa tuang kuan sa department of
1: so dili na ni siya by tranche lang
4: employment office katong pangalan.
1: So more than 500 na ta?
4: 540.
1: 540.
4: 500 misaka na karon ngadto sa non-agriculture sector ha.
1: Uh-huh.
4: Misaka na kini karon sa 540 kada adlaw.
1: Mm-hmm.
4: Gikan ni sa 525.
1: Mm.
4: Dayon sa agriculture sector
1: mukabat nag 14,000 ang imong sweldo dia.
4: Sa agriculture sector misaka kini ngadto sa 525 peso sa kada adlaw.
1: Ayan.
4: Gikan sa 515 sa unang tranche.
1: Mm-hmm.
4: Kini pinasubay sa wage order number RB 11-24.
1: Ato nang i-multiply into 26 no kay may labot ang weekend. Diba na Domingo.
4: Mm. Pero actually apil na siya katro pangalan kung once nga regular ka kay automatic may naamang kay ilalom sa kuan magod la kinibang labor law. Sa to ang na lian katropang alan na
1: katropang
4: automatic na nga doon na kay kinabang risk day once a week.
1: So counted to
4: counted gina siya
1: ang maghihatag ba ka na nga to sa mga inadlaw
4: 8 hours times 7 gina 7 days. Kanang 7 na kay ihatag na sa kuan doon na ihatag ang labor na sa imuha nga 8 kaadlaw nga risk day. So mo na siya.
1: I-flat na siya nga to sa monthly niya, 15-30 na yun.
4: So mo na siya nga kuan, doon naghihapoy kuan.
1: Pero kung inadlaw lang ka, ang kwintada siya mo ha, 540
4: kung, per day. Kung inadlaw lang, kung inadlaw. 540 kada adlaw. Sa Pikas Gabahin din karon sa ito ang mga balita, balitang national impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mubalik na karong adlaw human ang strategic pause. Strategic pause unsa may kuan ani katong pangalan
1: Simon
4: treatment ba unsa man ning
1: panid-an na yang duha ka party
4: kanabang nganong duha strategic pause no gumika ni sa unsa ni kining depicto sa
1: naman kay ako niingon naman to si Franz Castro nga 101% kuno matud pang may impeachment inday wala man si kuan wala na idi pinsa diha nga mubarog na may verdict ning mga gi-convict na.
4: Pinawa!
1: Mga convicted people, kusog kayo ng umbikto.
4: Pinawa! gi-convicto na ang unconvict. Parang giwatan o kwa, no? Giwatan
1: o. Gi-convicto ni Franz Castro ang unconvicted.
4: Pinawa!
1: Baliktad na ron, ha? Sige, yung umbikto ni mga convictado.
4: Alam itong nawala, diha karong katropang alan ba ang benefit of the doubt? Nila hatagi o benefit of the doubt ang usa ka tawo ba nga
1: ambot lagi
4: once wala pa conviction magpabilin siyang inosente
1: naanad manguni sila sa kangaroo court
4: namang kunohon na yung mga abogado katro pangalan pero katro mapo sympathizer
1: abogado nila
4: magtapok ra man na kanang nanay bangag ditong daan kay kuan ra man na di ba do na may ginatawag na 6 feet below the ground
1: ikaw pa pagkaluto na
4: ikaw pa pagkaluto na na dito niya tapos magtapok na dahil itong ilahang mga kangaroo court judges o mga lawyers kuno ay nila mga tao bang mga sympathizer ba
1: anad kay diha ang dating nga congressman
4: anad kay na
1: Katong na convicto
4: kay nang nangidnap.
1: Unya katong na involved sa Operation Ahos.
4: Operation Bawang.
1: Operation Ahos, Operation Bawang. Ay katumantong panahon na to nga tanan nila lang ipang dudahan, ilang ipang masaker.
4: Pinawa! Sarungang pangbahin, petition batok sa two-thirds vote sa impeachment gibasura sa Korte Suprema.
1: Ako daan ko nakahibaw na kung ibasura ng katropang BRICS. Nga naman, nagingon ang depensa nga ila pang istudyuhan. Kinipon si Rodriguez, nag-file dayon. So, kinipagmabasura ni siya tungod kay weak ang iyahang gi-file, mabumirang ni ngadto sa kining depensa nga nagtuon pa. Kung sa ilang pagabuhaton ng mga aksyon, dili mo na taga-depensa na nag-file si Gruana.
4: Dili.
1: Oh, si Rodriguez man.
4: So, ang dunay kuang giniani no, base da karon sa tuang kuan magud sa tuang ginalantaw katropang alan no. Kay duna sila kanabang termino nga lack of standing. Lack of standing. So kinsa man day ang hustong petitioner karon. Anyway, mo man natong usa sa mga isgutanan karong adlaw. Ah, karong buntaga katropang Alan. Dili ni buti pasabot nga kuana, buti pasabot ani katropang Alan ang Supreme Court nagpahibalo nga kulang weak ang inyohang posisyon. Ngano? Gumikan kay lack of standing ni. And, wala ni siya, dili ni siya direkta nga na apektuhan sa impeachment. Ang ang matuod nga kuana ni karon ang apektado ang akusado, ang vice president or ang iyahang council.
1: Manukad sila ha ang petition.
4: Dapat dito manukad sila ha para nga masuta gyud
1: kinilagyong usahay nga gusto mo tabang pero makabaduot hinoon. Mo na ilisod diha.
4: Sa bagay gipaklaro hinoon diri karon katropang Alan no nga gipaklaro hinoon diha karon. Good pud ni karon nga move kining gihimo ni Attorney Vic Rodriguez gumikan kay nag-pressure ni karon sa defense. Kay duna ra batoy atas abanti pud baya to si Attorney Michael Poa. Nagunahona siya nga respetuhon na lang nato ang ano ang
1: total
4: decision sa
1: total kabalo naman siya nga
4: pildi sa ihap. Kay murabag mayon ta sige ikuan ninyo halimbawa dunay
1: kay Poa Manggod alang niya walay na pamatud-an ang kuan prosecution bisan pag kung balaod lang og ang constitution og based on evidence lang daog jud sila kung dili magminuldi ang ato ang mga senator judges
4: dili kung dili i-bend ang law
1: kung based on evidence dili based on feelings lang
4: sabi nimo karong panahon na katropang Alan husto tong comment natong milabay nga mga adlaw pildi ang kato mga bar top nutser sa Pilipinas kinsa tong pinaka utukan nga mga attorney mga kuano lawyer diri sa Pilipinas aning Tulfo brothers
1: layo ra ka
4: perti layo ani la oi
1: labi na maabogado to si Montolfo
5: pinuo
1: hey wo ya pilapil to si Montolfo kato ila magulang nga gikulata ni
4: katong na black eye
1: na black eye
4: yung gikulata og babay kuyo kay to murag Then man to sa College of Benoblo.
1: Oh. College of Bendalo.
4: Oh, College of Bendalo. Din sa College of Bendalo.
1: O ni mga Tolpo brothers, College of graduate sa College of Bendalo.
5: Pinawag.
1: Naon ni atong atangan mga katropa.
4: Samtang mauni karon ang atoang mabalita inyo nabati dinhi karon sa Tabanaguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye.
1: Alright mga katropa, duna kita imponto alas 7 na sa buntag. Ato nga delikatan karon ato ang balita gikan sa tuang patroller mga katropa kay dunay bipat sa Bunawan Police Station. Oy mo ni nag-champion sa bipat Olympics. Importansya sa bipat sa gipasiugda sa DCPO. Nag-opening ni kagapong adlaw doon ay mga invitation mga katropa. Diri sa Wajutay ko ano. Wat naka bisita kagapong adlaw dito sa Davao City Police Office. Alang sa opening sila ang bipat sa mga katropa. Pero nanay balita mga katropa karon atong nasagap mga katropa may kalaputan ini. Ana na karon nakatambay si katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
6: Yes, sa katropang Alan Uga, katropang Brick, gikumpirma sa Davao City Police Office, so Public Information Office, nga ang Barangay Peacekeeping Action Team kung BPAT sa Bunawan Police Station mo kini nagkampiyon sa gipaygayong BPAT Olympics ning Milabayng Adlaw. Gipaygayon ang maong kompetisyon sa DCPO Headquarters Parade Ground kansa mga aktibidad nag-feature kini sa physical challenges nga by team nga nagpasiugda sa koordinasyon ka-abdik ug teamwork sa matag BPAT teams. Kabahin sa mga challenges ang ka-abdik ug insakto nga handcuffing, cardiopulmonary resuscitation kung CPR ug uban pang may kalabutan sa pagmintinar sa kalinaw sa komunidad ug pagrespondi sa mga emerensiya. Sumala ni DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, tumong sa mga aktibidad mao ang pagpalig-on sa partnership sa kapulisan ug BPAT ug pag-ilausab sa ilang dakong kontribusyon sa law enforcement ug pagmintinar sa kapsay ug kalinaw sa komunidad. gipasabot nga gamay lang ang ihap sa kapulisan sa Davao City Police Office ug mahinungdanon gayud ang effort sa BPAT sa ilabi na sa pagbantay sa mga suok nga bahin sa matag barangay sa syudad. Tinguha sa BPAT Olympics mao pag palabo silang kahanas isip force multipliers ug frontliner sa peace and order sa ilang mga barangay. Dinasayran nga sa maong kompetisyon gideklara usab nga second runner up ang BPAT sa Kalinan Police Station ug third runner up ag sa San Pedro Police Station. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Daghang salamat imong katropa nga Marvin Ibano dito sa tuang news trends sa karong mga oras sa mga katropa. Pero kita ay 3 minutos na palabay si kalas 7 sa buntag. Ang ato ang SILG mga katropa doon na siya na matikdan. Criminal gang kuno nanaghan kini sa probinsya sumala ni SILG Rimulya. Kuya raba ni katropa nga BRICS ni kay gitawag niya ni og TBS. Kining True Brown Style. Criminal gang gitawag niya True Brown Style. Yung siya nga ang pagpang-recruit aning sa mga minority edad, nag-engage kini matod pa og criminal activities, nag-infiltrate ni sa 90% kuno sa provinces across the country. Tibuok Pilipinas yun eh, ha. So wala pa sa to ang Interior and Local Government Secretary Junvi Carimolia kagahapong adlaw. So buti pa sa butan eh, ha. Ingon niya peaceful na, wala yung mga badlungon, wala niya karon ni kalit lang 90%.
4: So, nisukwahi no oh, ang ilahan nga nisukwahi ang una nila mga statement oh. Umaon.
1: Nya nganong wa ni bantay sa to mga awtoridad. Ano ni ingon na si John Vic Rimulya karon mga katropa nga mas peaceful karon kaysa kaniadto?
5: Pinoa.
1: Nya karon naanay mga criminal gang noon sa matag probinsya, mga minor de edad pa nga sauna na nuksok ni katropang BRICS.
4: Kaniadto mangi bisag mangurit anang mga tinun-an diha sa eskwelahan karon naa naman.
1: Oh, ay lahi ang istorya kaysa sa buhat. Si Digong dili tumo istorya. Dili ang lihok maoy pasultion ato. Diri po ta mga katropa ha, kini appeal na ni si BRICS Flores Bubayad ani. Ha?

0: 19.6 na lang, no? Trillion.
1: Ah.
0: Oo. Okay, ang 6 niya, 106 billion 830 million. Ah, grabe ng utangan. Ngayon na, musigat nung kalimutan pag makadungog tag billion, mga katropa.
2: Pinawa!
0: Karon, mga katropa, makadungog tag trillion, murag gamay na lang ang trillion nato. Ang inahalan ta karon sa sunod sa trillion gani. Ha?
1: Quadrillion.
0: Ah, quadrillion.
1: Oh.
0: Four. Makaabot ang kataan ng kwartahan na. Sa utang siguro, makaabot na. Ay, naku, grabe. Sa oras ito ni pag-impas, mga katropa, nga ang kining ato ang mga anak karon wapagani nakagraduar, utanga na. Monay, lisod niya, mga katropa, kung ugaling ang magsunod ani mo, iluoy kaysa nga tanan. Dinipunta ang bot, ugun sa AI ba ni o AI ni mga katropa, ay nagpalay detector test ni si Gracioso. Buutan, nagdagway ning tabaghaka ni, no?
2: Pinawa!
0: Gibutang yun dito ang Tribune nga tabloid o kaya newspaper ba? Baste Inday Sara never never intervened. Unya makita nimo sa picture diya mga katropa nga naa naglingkod si Gracioso nga nisalang kuno si Rodolfo Gracioso Jr. Denisya, no? Sa usa ka lie detector test kadto kagahapon lang. So kuan ni siya, yang giingon nga wa jud ko na makak na aid ko ni Inday. Ingon ba si Inday nga dili?
2: Pinawa!
0: Wa jud ko na makak nga kauban ko ni Inday sa pa picture picture kanang selfie selfie. Ingon ba ni ingon ba si Inday nga di na ikaw?
2: Pinawa!
0: Si Kinsa na wala mag selfie niya. Selfie magaling inpi ito na pa. wa jud ko na makak nga pila ka itong akong giingon 2 billion ano na nagkarambulan ng utok ng katropa kaya huwag na nagkadimaos figure
2: pinawa
0: ni si Gracioso kapit sa patalim po dahil niya bilip po ko ano yung mga katropa ng mga manggamitig mga kriminal karon mga kriminal karon mga katropa maoy gamiton against kang Sara na unsa na ni
2: pinawa
1: Madriaga ang resibo ana si Madriaga giingon man ito nga kidnapper man ning dako.
0: Oh, money. So, money kidnapper niya tapos nahimo nilang prominent witness.
1: Prominent witness. State witness.
0: Sa to pa kining ato ang gobyerno karon ang nagrule ani mga tropa gang pod criminal gang.
2: Pinawa.
0: Dapat si Junjvic Rimolya iyang siron ang grupo sa mga kriminal nga nagalibot nga ato ang nasod Pilipinas ng atong panggobyerno. Dili kay mga minor de edad na puni yung mga katropang mga gangster sa lokal.
2: Pinawa!
0: Ang buhat-buhatan o ganaganing actually si Junjvic Rimolya tumbalikan ni mga katropa no gusto lang yun ni siya nga mudako pag yun ning iyahang budget. Limang ka 20% mga katropa kayo sa peaceful lay man dito mo yung peaceful wala ko yung budget na ni wala ko trabaho na ni
2: pinawa
0: create yung problema wala ni Ron
1: wala yung budget
0: kaso yun ni dirita mga katropa be may pa ni mga katropa kaya ang Nordico pabilin pa sa nga gas servisyo hangtod asa kutob ni sila. Mga katropa kay matod pa sa Northern Davao Electric Cooperative sa diyang ato ningi pangutana kumusta naman mo din ha ang inyohang serbisyo insya nagaparay ng ato ang sugang nagitabnon dito sa mga kabukiran dahil gapi manawag sila ha kay wa pa gyapoy suga bisag walay poste mga katropa ilang pagapustihan and magpasalamat ang magsunod ani kung hingpit na nilang matake over ang tibuok prangkisa sa Nordico kay igo na lamang sila mag-sumpay o kurente sa ilang mga poste. Kasi ang ilang napasugaan dito ang katropang breaks na 5 kabalay, na 10 kabalay, hindi man na pwede sa private. Malkansi man sila na. Kaya kwintaho man na ang ilahang pag-deliver o ganang kurente nito, pag-distribute, I mean, o kurente, kwintaho na kung ang gasto versus income. No? Kaya ang ilahang ilahang gi-invest ito kung di ba sila ma-alcance kaya basig mahulog na system loss tanan. So, muna nga dugay yun mo masugaan din na sa katong mga hilit-hilit nga lugar. Kanya, ang alternatibo ani sa Northern Davao Electric Cooperative, utabang sila pag-set up kung naman ito pa, kung doon na mo dinay mga solar-powered energy. Kay basig pataka-taka, pun mo og put up ka ng mga solar-powered energy niya tapos mga tropa, masunog lang mo. Na ato'y naog daw nga balay, ha?

0: tungod sa solar powered kay lagi gisaksak niya bisag basa.
1: Pinawa.
0: Ano mga katropa ay resulta. No? So, alang sa Northern Davao Electric Cooperative ang iyong serbisyo. Pasalamatan lang gyapon na sa mga taga taga Davao del Norte kay bisa pa man tuod nga naga problema mo kanya to sa Danico Nea o Danico CDA na sila naga sa pupo o basin o mo tunghay ang DLPC ana mga katropa sa ilapon ng mga services. Sa bagay, no question man ni pag DLPC gani sa mga services mga katropa 100 years na guka niya di ka magtarong o servisyo magmatter na ang ato sa presyo. Kaya nga karoon mga katropa ang ginasingil gyud ang politiko na muhangyo kung namatod pa sa DLPC nga ibalik ang katong kantidad nga 8 pesos. Karoon kay 13 pesos, hapit na po daw mag-14.
1: Pinawa!
0: Muna ang mga naglangkob sa ito mga news trendings ka ng mga oras ha. Dito ito nga program mga Bullseye.
2: Bullseye!
3: Unya sa ito mga isgutanan nga tuhatagan o pagtagad unyang taon-taon sa ito pagbalik ka mga kaigsunan. Una din ni karon kining kaso may kilambigitan sa kinibang pagbasura sa Korte Suprema labot sa petisyon nga gikontrahan no ang impeachment voting threshold kay gibasura man kini unsa bay hinungdan nganong gibasura unya to ni hatagan og pagtagad kinsa man gidi iPod ang angay nga mo pasaka og complaint ni ani dito sa Korte Suprema para nga intindihon og husto sa Korte Suprema. Kining tanan niya itong hatagan og pagtagad. Samtang, ang palasyo sa Malacanang, mga katrupa, nagingon nga dapat kining si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte Cuno makahibalo sa mga proyekto sulod sa iyang ginsakupan. Kaya dito sa iyang pagbarog isip witness sa impeachment trial, nisulti man siya nga wa ko masayon. Di akalon sa transaksyon nga gisudlan aning GenCorp. Kaya kung nasayon pa siya nga iya ni sa iyang iyang isuon, ingno niya nga dili mo pwede nga musod o kontrata diri sa Davao City. Karon kay wa na masili matiti, ilahang gipapauli sa Davao si Mayor Sebastian Baste Duterte. Unya tanan mga kaigsoon nato ni hatagan ng pagtagad.
0: Nga umang kay nahibalaan o sa may amo ang makuha din ni mo, nga umang kay nasairan.
1: Pinawa!
3: Nakatugog samot si kinibang fake representative.
0: Nagdamgo na lang ang Comelec Congressman.
3: Comelec Congressman
0: siya ang distrito ni, ha?
3: Dili.
0: Comelec Congressman ni siya. Kapil di man eh.
3: District sa distrito sa Comelec.
0: Distrito sa Comelec. Comelec District. Si Abante.
3: Unya, ato na yatagan og pagtagad din lamang karon sa tuang panaguban sa programang Bullseye!
0: Parito sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa sa tuang mga kuang karon nag-monitor mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital og daghan ang ato ang tagad og pagtagad daw mga katropa labi na sa mga iskutanan nga impeachment trial karong adlaw magpadayon kini mga katropa og I don't know kung unsa na pod ang ilahang kasikas dira mga katropa og kanus sa kini mahuman asa kutob ang ilahang pag presenta og mga witnesses diya sa prosecution nahoy pa rin sila og dili ilahang mga witness.
1: Pinawa!
0: Mga hostile pa karo mga tropa. Kanusa ka motubang si Trillanes og ingon man si Madriaga? Oni ang giingon sa kampo nila ni season sa defense side, no defense panel ng katropa nga we are ready to question your witness anytime, any day, any place. Bisa gasag ko nung place, diyan ang magyod mo.
1: Pinawa!
0: Muna mga katropa. O, sige, sa ito ang mga kwento. Dapat ay gamay nga oras mga katropa sa pagtimbaya, no? Katropa ang bricks. Kaya nasayo-sayo kita karoon mga katropa. Ato sa nang timbaya. O, nga ito ang mga unang nag-monitor na ito diri karoon sa ato ang mga kuan ha mga naga tan-aw karon sa tuad diri nga pagsibya no Wilma Joaquin good morning ni mo dia and Gloria Malala no asa naman ito nga tuang ako di ba to makita ni nga ko
3: si Sir Elmer Curioso Cabillo good morning Sir Briggs o Sir Alan si Domon Imat no good morning Sir shout out ko sa Imata family sa Villa Pasit Ita, Inawayan, Cebu. Oh, maimbunta gani yung mga taga Sugbo. Kumusta mo tanan dihang dapita sa Cebu karong buntaga?
0: Ayun.
3: Tulog lang ang budget sa Senado kada adlaw. Hayahay, boss. Yung pa si Damon Dumon Imat. Oh. Sir Dumon, good morning nimo Sir Dumon. Unya si
0: ko to siya bante mga katropa sa 25 million nga pagkaon. Okay, sayang man pod. Taxpayer be pod siya. Ay abundance ang pagkaon nito, lima kag 25 million.
3: Adlaw, hayahay kayo, no?
0: Adlaw, no? Hayahaya sa kitirir anay, nabay, Jane Corp, kaya?
3: Tugan lang ang budget sa gobyerno sa katupangalan.
0: Wala sila kebalo, sige sa pangita sa kining 19 ka mga transaksyon nga nag-akabat na og 8 million ang na-avail sa Jane Corp, mga katropa. Wala na huna na ang 25 million sa isa ka kitiring lang din na. O kinsa po'y nagdala sa kitirer din na sa Senado. Kaya po na siguro atuan ang pangutanon. Ganoon pa rin connection sa mga senador na. Ay trending naman eh. Ngunahanin na magigikani ito ang nasod mga katropa.
3: Yung mga kitirer anak karong katropang alam, nagsige nag-ampo ba nga mahintag sa sunod na po'y impeachment na para magkakwarta ko.
0: Abunda man siya.
3: Nahimo ng negosyo. Nahimong... negosyo ang impeachment trial diri sa Pilipinas.
0: Oh, labi na tong tiga kuan diha, tig supply sugpo diha mga katropa. Supply diha og kanang bangos nga bunles.
3: To ba diga katropang Alan og kuan na sinugbang pirit la nang ilang gilot niya para nga
0: ikaw sa senador. Salmon ay.
3: Oh.
0: Sugpo ginaog kanang kuan.
3: Ang uso nila dito kay fish smoke man diha sa kuan no? Smoke fish.
0: Smoke fish.
3: Diha dapita sa Manila.
0: Oh, kuya, okay na diyan.
3: Samtang sa Picas Food nga bahin. Good morning, katropa Bullseye Sir Alan and Sir Briggs. Si Ma'am Mary Grace sa Crusada. May buntag din mo diyan, Ma'am Mary Grace. Good morning, Sir Alan and Sir Briggs sa Flores, always listening Bullseye. Have a blessed first day of October. Ikan sa Bayugan City. Tinood kay October 1 na kita karon mga katropa.
0: So kay ato ang kapalaran ani mga katropa sa bulan sa October.
3: Malas kong goy. Gamay-gamay rato kapalaran ani.
0: Oo.
3: Okay, pala sa unggoy.
0: Oo, oh, nag-anam naman ni Kaloko ni ako ang kumagko.
3: Pero inuman na to na katropang Alan o Santon Plus Gold Coffee Mix. Sigurado ta, wag tang ng kulo diha.
0: Okay. Bang lukot.
3: Okay, murag pareha lang siguro ta sa pareha lang siguro na sa katong gitagamtam sa tumigo ba nga napaintawon dun sa lusprisuhan nga kuan na daghan ni butoy na ba no?
0: Nang butoy na.
3: Butoy na.
0: Kuan ra ba to? Maglugos ra ba po tong lakaw po? Ito po tong naigaw.
3: Sana po gato karon dito nakalakaw baka to or
0: okay, katong nag-away na sila sa katong pikas sa di pa to nahimong konsyal tong isa. Paghilo mo ay kay magsige mo labayay og lapok niya dapat labayay mo bukol. Labayay mo gout.
3: Labayay mo.
0: Ako tos lang giingnan nga mag basketball imong duha.
3: Oh.
0: Ay, basketball imong duha para kay say pareha ra gumong announcer. Basketball imong duha. Ano siya di mami kadagad duha.
3: Pinawag!
0: Tumar mo rin sa tuwang Santon Plus Gold. Mawalan niya mga gout diag arthritis.
3: Kaya di mo mainom og kining ato ang mga produkto diri karon sa kuan sa Yes to Health Incorporated. Siyempre magluto-luto ginang gout di sa inyong ang kuan na siko
0: patop.
3: Bitaw. Nananabain taon to dito dapita ka tropang alam araba ta kadua ato kay di mabugutan niya paduaon kay iya mang i-identify kinsa tong pwedeng nga makakita sa iyang dagway karon.
0: Kuan lang selective.
3: Selective raman.
0: Uh-huh.
3: So sige lang kay maningkamot tagihapon kito pangalan di manato ni
0: bisita ni mo diya sa Talomo Police no. Di mo atras dayon kay uy si Briggs Flores ni sila alan na vice ni.
3: Hindi
0: ko pagkita na nila. Buhupo dayon.
3: Kumusta na katuron? Okay, kita naman ni pasangin lang ni noon nga gisugo mo ni Chunky no. Ay nako ninyo.
0: Sobra ano ka kanay kadagat fanatic og ganang mga politiko.
3: Bitaw magka problema madayon man dayon dayon man dayon ga text sa imong katropang Alan.
0: Oo, bitaw lagi.
3: Oo.
0: Karon na kuan na kayo pagka
3: ay ayuda.
0: Maka patong lang ganig buko-bukos kabaw.
3: Pinawa.
0: Ila sa
3: kining kuto nga makatap makatap makapatong sa kabaw nagtuo na pud ni sila kabaw na pud.
0: Oo. Ano wala sa nagtanaw mga katropa nga moabot ra ang panahon nga patungan og kanang-ganing uwak gani nga manguhas ko to.
3: wala gi sila.
0: Oh. Sa hay lagi ba kanang-ganing dali ra makalimot og kanang makagunit gani ganang kuan magpay-pay-pay pay dayon.
2: Pinawa.
0: Silyor taw na ni ang inyo ha, silyor sa moani break sa. Ang bugiro kayo, makadawat ganig mga kuan mga katropa sa politiko, pay-pay-pay-pay dayon. Kami hindi na babang breaks, hindi may kapay-pay anak, hindi man may magpagawang ng mga amo ninyo. Mga adil mga katropa, di man naman mapay-pay ni, di man naman madaog niya mong malita.
3: Di madaog. Puno-puno.
0: Puno. Korea, istorya lang mga katropa, namang iba na itong mga kaubanan. Magod ba nga, kanil-kanil nga, gisugol, ganig parit o ganang mantika, niya pagbalik mga katropa, announcer na.
2: Pinawa!
3: Isugo sa mama nga. Doy, ato dito sa bangkiruhan, doy. Palit og suka. Pagbalik, midya na. Doon na nai, dako kayong kanang multi-purpose na ID. Nga pwedeng ipay-pay, pwedeng ipandong.
0: Pwede ipayong. Ay, nako, people, mga my friends. Eh, mga katropa, mabalik ta. Sa tuwag po nga pagbalik mo ta itong mga hatagan o bagdagan sa itong mga issue. Por isyo, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Sa ito nga programang Bullseye atong oras. Alas 7.22.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Kaklarek sana!
6: Exciting!
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
13: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ikatuhid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
11: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sad. Usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
18: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
17: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
18: Oh pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
17: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
18: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
17: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Bahala na na imo ang kalibutan, dia Jovet. Pagsulo na lang imo ang kalibutan, dia. Kini atong kalibutan, di na judi taon masabtan. Isan asa na lang yun ni atong kalibutan, gatuyok-tuyok ni morag square naman.
4: Pinawa!
3: Masabtan ato ang kalibutan, mga katropa, kung kinilingin. Sa mutuon na dyan ko, nga kini atong kalibutan, oblong. May pa mo inom tag kape, mga katropa, makakuan pa siguro ta, kan makasabot pa siguro ta sa itong kalibutan karon, ha? Atong kalibutan, mga katropa, naragyan naglibot sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
5: Nanam!
3: Okay, mga katropa, basing matingala mo, ha? Ito na lang yun yung ipaybalopod kaninyo nga doon ay kabaguhan. Simana, mga katropa. Ito na lang yung plugging katropang bricks, basing matingala, mangita na po sila.
4: Pinawa!
3: Pagkakita, ang inyohang yours truly, mga katropa, kay Huibis man karon, Viernes Manugma, mga katropang bricks, mananghid ko daan.
4: Pinawa!
3: Kay naipit ko sa papangita aning resort. Dapat tayo resort guys, nagpan sa Davao. Kaya nga ito ang mga bisita gikan sa Luzon. Mangita sila o kanang place diri sa ito sa Dakpan sa Davao, mga katropa. One day lang sila diri, muli dahil pagkasabado.
4: Pinawa!
3: Pag-stay mo diri kay Sabado ta, mangita. Ilahang flight, mga katropa, na change aning tungod aning bagyo-bagyo, na change o schedule, Birnis pa yun, ugma. O na nga, mananghid ko, wala ko ugma. Kunya, wala po ko sa Lunes.
4: Pinawa!
3: Una ko sa lahi nga programa sa Lunes. Akong program sa Lunes, mga tropa, balik ta sa buntag, katropang breaks na. Exciting na ta! Wow! Yay! Muni ako ang usa sa mga ganahan, mga katropa, kay mamukaw ta sa inyong katulugon. Kunya na ito, mga katropa, madunggan nyo din, mga katropa, back to back with Arnel Cortez na, no? Ito ang station manager, si Arnel Cortez, mga katropa, sa programa nga Bullseye. Di ba sa basta ni, mga banggitan ni, no? Kanya makatandem niya diha, mga katropa, for the, usa man, forever time, si katropang Bricks Flores. Magandang utana diri katropang kuan kini-ganing bricks, no? Kita kay Andorina. Si Andorina na kita diri mga katropa narata diri sa Sibianan sa unsa kini atoa 89.1 kay nguban ingon nagnapa mo sa DXSS, no? 89.1 mga katropa, ha? Kada gyapon ta mga katropa diri sa Dakbayan sa Davao. Ayan. So dong-dong lang gyapon ta pero sa lahi nga oras diri gyapon ta sa XFM. Mga katropa, ang ato ang kape di ato ni biyaan kay nindot kini humot-humot niya kung giinom karon ang premium D3 mga katropa. Yo, kana lang mangutana ko nyo kung ganahan ba mo diha mga katropa pukawon tamo panahon sa countdown.
4: Pinawa!
3: Domon imat, tulog lang ang budget sa Senado. Kinabasa natin yung gina, no? Wala tayong mga bagong mga messages na wala ni karaan ni akong kuan ni pilit man ni ako ang kini akong live diri mga katropa. Utro po ning ni pilit po ni mura po ni siya og kanang nakasabot po. Balik na diri katropa ang bricks. Ito mga issue for issue mga katropa, ha? Ito ang hataganog pagtagad diri karon sa may kalabutan sa impeachment trial ni VP Sara mga katropa. Og mubalik pagka si Baste karong adlawa murag wala na mga katropa sa presiding judge nga you cannot compel Basti back ang iyahang summon kutob lang kagahapon. Unsa may tanao ni katropang bricks ni karon sa trial ni Sara Duterte nga mubalik karong adlawa, ha? Human ang ilang strategic pose. Okay, gitawag nag strategic pause, buti pa sabot rin nagtuon na sila pagmayo. Kapuy. Pare natong nagtan-aw mga katropa ni mga senador judges nga kapoy na po gayo. Pero magkaalang sila sa ordinary nga session. Sabi na di makatindog ni mga tolfo, mga tropa.
4: Actually, doon ay buti, pasabot diha karon kining nahitabo ba? Aning gipakita bitaw karon sa usa ka miyembro sa prosecution or miyembro sa House of the Representative. Ngano nga mura sa katugon? Ngano nga kaduha na gud kay gayon. Nga gibadlong siya kay gaduka gadungoy dito muraga manok nga gidungoy. Oh, diha dapita sa makipermente magud siya makita sa camera, maha sagob sa camera. Gumikan kay likod magud siya sa witness stand. Na siya dito nagalingkod sa likod sa witness stand.
3: Nagpanik lagi daw. Nagpanik daw ang kining tawag ani mga katropang defense team. mo na nga pati po daw si Chis Escudero nagpanik po. Kay lagi ang defense counsel ko no for BP Sara suddenly panicking over Trillanes. So, okay. Nahadlo ko naman ng strategic pause.
5: Pinawa!
3: Si Trillanes naman musunod nga musalang kung nagatropang bricks.
4: Ito pangalan,
3: kadlokan ba?
4: Bilib sa sarili, maguni sila. Unsa may labot niya karon sa mga dokumento nga ipresenta, ni Trillanes, kumbaga, no? Siguro, taktika ni karon sa kinibang, taktika ni karon sa prosecution, ngayon ani ilang himuon, para nga, kuha, no? Para nga, samukon, kay, magduda magkuta ni Trillanes kung tinuod ba gini siyang laki.
3: Kaya wala gini daw pirmahi daw ni
4: Chis. Diba kaya ang lalaki no? Magkuta pang alam parang firm sa iyahang statement ba? Kaya nabang dili murag anong sabaan man yung babae, kining babae, murag ka ng munga ba nga inigumang pang itlog ala, ba, sige ga putak-putak.
3: Sige putak-putak, pero sigula yung itlog, sige diyo pa mutak. Kaya karoon mga katropa, kaya wala mo daw pirmahi pa ni Chis Escudero kung namatod pa. Nga si Trillanes maka mahimong mo lingkod sa witness stand motong gi oktaba nila kagahapon
4: tungod kay kini si Senator Chis Escudero katropang alan abogado pud guna kay balo na siya unsay kuan unsay makuha na to ani karon nga kinibang statement relative diha karon sa kinibang issue nga may kalambigitan sa giingon nga kuan unexplained wealth. Usama ni siya taga Central Bank ni siya, taga BIR ni siya, involved ba ni siya diha karon sa corporation na nga naa diha karon si Vice President Sara Duterte? Unsa iyang connection? Kumbaga no?
3: Dapat i-correct na siguro nang moingon tag unexplained wealth ta katropang bricks no kay dili naman nauso nang unexplained wealth karon hidden wealth naman hidden wealth na oh gipantaguan wala nang ginabangko na gipang hide man nila nang ilaha mga wealth mga katropang ginawat
4: ako kung physical nga appearance katropang Alan murag di ta makaingon nga wealthy ni si Vice President Sara Duterte ha
3: makita nato
4: kwa lang ha ato lang observation ba? Dili niingon nga minipin sa tami paborta kang Vice President Sara Duterte so on and so forth. Gumikan kay sa iyang appearance manggod. Simple ra manggod.
3: Oh, magka-motor lang na mga katropa o kanagaling big bike nga makalibot sa tibuok Pilipinas sa malipay na.
4: Kining let's say
3: nabalis lang mga sports car.
4: Parang wala man.
3: Wala juga kita no. Ilang pick-up diyan mga tropa. Pick mas up. Mahal pang pick-up na mo di bricks.
4: Pick-up nila kay kanaramang Isuzu. Kasagaran nila Isuzu.
3: Isuzu nila o katong Toyota. Dilit pa yun to conquest.
5: Pinawag!
4: Karaan ba nga kuan ba? So, guna na. Dili.
3: Namang ginay ka ng katong dili, Eagle.
4: Dili ka pa Isuzu ba?
3: Ha? Sa Nissan katong Eagle.
4: Katong karaan. So, pare sa inyong patrol sa una.
3: Eagle.
4: Pare sa inyong patrol sa una. Well, ang ato ang panghitabo din ni karon is ang sentro mangod din ni karon no. Kay gusto nila ginakuha nila si former mayor si Mayor Sebastian Basti Duterte sa Davao. Gumikan kay doon na siguro na sila matiti gumikan sa mga contracts no. Nga gisudlan sa GenCorp.
3: Nagkamali sila kay nakita ni noon ang aura ni Basti nga naay kapasidad ni mga katrobang mulid.
4: Wa masi kahadlok to para bang wala gyud kaba bisag gamay no.
3: Eh si, no, nga mangganinon si kuan si Erwin Tolfo. Kay gipangutan nga dili ba nimo ni imbestigahan? Di ba nimo ni siya kuan ikaw mayor ka, dili nimo ni siya tan-aon ang imong chief of staff, di ba nimo pangutan-on? Ningon si Isret tubag ni Basin siya, why? Ano man? What's what for ba? Kung sabot ba? Say rason. Why?
4: Doon na po sila, doon na po yung mga pangutana siya dito nga mas taas pang iyang pangutana kaysa tubag. Ngingnan siya dito nga what's your question?
3: Taas kayo. Lead-in question ba? Pag pangutana, so what's the question?
5: Pinawa!
3: Di ba ni mo ni imbestigahan eh? Why? Imbestigahan na ako. Sa may na. Sabot pa sa punto. Ningon nga, it's nothing. Kay wala man na sa listahan si Sara. So, why should I? Si...
4: So, wala sila mahimo. Diha karon na katropang Alan. No? Gumikan kay... doon ay posible manggod nga rason, no? Legal nga mga rason kining si Mayor Sebastian Basti Duterte. Gumikan kay... Sa Securities and Exchange Commission, wa man gid ito makita. Di man makita gid ito ang pangalan
3: wala
4: sa Vice Presidente.
3: Magpasalamat pa gani sila kay gi-declare ni Inday.
4: Kay kung naa pa dito karon sa kuan sa Securities and Exchange Commission ang iyang pangalan being one of the incorporator or corporator sa GenCorp. Sigurado ta ma-question. 19 kapilo. Kay 19 contracts man kuno. Ang violation diha karon, no? Buti pa sabot nga well said or will kana bang gi presenta ginya, no? Ang hustong iyang naobserbahan diha dito karon sa impeachment trial.
3: Okay, kumingon ka karon og kana ganing wala siya kasayuran sa mga proyekto ni sulod sila, ha. Actually, naatay gitawag og full trust ato mga tao din, ha. Ikaw karon mayor ka, imo pa nang reviewon tanan ng gi-agreed apan na sa imuha mga kuan diha, kana mga legal o mga luminaries nimo diha nga nagatan-aw.
4: Mabita to katropang Alan, no, nga gumikan kay wa man sila nakuha dito na titi dito nga mga impormasyon nganong si Attorney Ted ni gula ang mga pangutana nga para bang si ay palihog dako ko katropang Royce murag hinahinay man ang ato ang air condition diri murag hinay palihog dako ga
3: hinay alang nga 30 man pud na
4: kusog-kusog daw ko palihog katropang Royce kay murag 17 siguro.
3: Ida kay kini para... kini mga baga-baga ng panit katropang Royce. May man tag si SM Jasper diri mangurog mo yan. bata-bata pa man tong panit siya. Kami kay mga gungis naman ning panit ni kubala naman mi. So, di yun ni madutla ng kada ganing 20.
5: Pinawa.
4: Jo murag
3: punga no?
4: Sigkaog karne.
3: Sigkaog karne. Punga ning aning baga naggubal mga katropa ba niya dimdot nagbugnaw.
4: Salamat kay katropa Royce, ha. Pero diri na to nakita karon ang kuano. Diri na to na bantayan karon na lian nga tungod kay wa sila nakuha dito nga mga maayong punto sa testimonya ni Mayor Basti Duterte. Nga wa magid ka wa magisay kasayuran kay kung nasayran pa niya nga naa diha si Vice President Sara Duterte, iya gitong panggahon.
3: Ingon man siya kung nasayod saan iya tugutan ba ni mo ni bla bla bla siya dili
4: dili man. So ang nahitabo katropang Alan abi
3: ni wala man
4: abi karon sa to mga tigpaminaw og unsay nahitabo dito murag ni gula nga accused na si Mayor Sebastian Duterte. Kay gisingil naman ang ihang kuan diri karon para bang ignorance, no?
3: Mo nay pangit ito mga katropa. Gibadlong sila ni in fairness na ni Jesus Cordero. Gibadlong sila nga si Basti dili siya hostile witness siya, dili siya akusado. Ngano man nga inyo hang dutan ang hostile witness. Nga iya man question naman ninyo ang iyang trabaho. Onya murabag inyo asya ang butangan og sala.
4: Para bang gi silip diri karon nga kunuhay dunay negligence ni sa mayor.
3: What if kung dunay negligence ang mayor?
4: Unsa man yung problema ani nga ang pangutana nila dito karon unsay connection sa mayor nganong na mo bitaw nang mibarog sa dito karon sa Senate witness stand. Parang kuano, parang siren kung do na bay kontrata na ikontrata 19. Nganong imong ipasulod? Wa ko masayod ginada dihang kung igsoon.
3: Ang nakuha ni nila dito katrobang bricks sabi niyo kunsa nga mo dito sa nagatutok karon. Katun niya ang consumer nga partner niya sa negosyo. Ang kining si Jaime Tan. Sa wa mo pud naka specify dito.
4: Si Jaime Tan na Cruz.
3: Si Jaime Tan na JT Cruz, no? Maiyahan man ang JTC. Kanang JTC nga company, no? Jaime Tan Cruz na siya. Magplano kay kumutukod ng tag ACA, no? Alan de la Serna Abais. Serna dila man mi. Serna. Alan Serna dila Abais. Okay, mo asinso rin yung kanang kuan, kanang abbreviation lang. So, dito sa nagatuto ka, ang mga militante, kabi ka synchronized kilahang kanang social media, kanang page nila. Isa kalibon na rin ilang mga page mga tropa. Pareha rin yung taliling tanan. Baste, nahuli sa kanyang bibig, nakasosyo ni, sa negosyo ni Jaime Tan Cruz. Diba, mo to ningon si presiding judge Escudero nga, diba, si Basti, dili ni siya akusado. Ba't natin huhulihin yan?
4: That is why, tungod diha karon sa kinibang failure sa prosecution, diha karon sa pagpangita, pagkuy-kuy nila karon sa mga informasyon, relative diha karon sa koneksyon, alleged koneksyon, no, ni Vice President Sara Duterte aning GenCorp. Dito sila midirekta sa ilang mga pangutana sa failure pod sa mayor kuno ngano nga gipasulod at that 19 contracts gipasulod niya ang 19 contracts sa GenCorp sa City Hall nga daghan man kayong mga kuan kuno daghan man kuno kayong mga contractors nga pwedeng mubid
3: kunya dili man sila qualified. Ang ilang mga requirements wala man na-meet ang ilang mga requirements.
4: Number two diha karong katropang Alan, no, is food mangod ni.
3: Imbestigahan nila ang back.
4: Food mangod ni siya, no. Malay na to kung ang food dito sa uban nga mga kuan, uban nga mga providers dili gusto o dili haom alang nato sa mga visitors.
3: Kini magong mag-provide ng mga pagkaon para libre nga to sa mga katilingban mga katropa. Dapat sensitibo ka na. What if kung masudlan ka kalaban niya tapos nagsakit nila mga tiyan kasi may mga daot na ang city na po.
4: Kay kuan din siya kada bang mo dito mga B doon ay Julie niya. Kay Julie B gina ini siya katropang Alan.
3: Julie B.
4: Kinibang unsa no mo nay murag silbing provider diha karon sa unsa ni
3: murag siya ang franchisor o sa ba
4: sa mo din ang pag dunay preskon diha sa City Hall. Box din sa kanabang Julie, no?
3: Mao din na.
4: So, mao din ay...
3: Sa una, kay kuha man to. Bilao man to.
4: Bilao.
3: Bilao gani nga kuhan, pagkaon.
4: Yeah, hassle man to. Kay wa man to isunog ka ng box. Kanang mas... posible man to mayabo. Kay parang liquid na may gamay.
3: Ikaw may muhukad ato. Kaya mo to iserve sa una ni Pink Lady.
4: Pinawag!
3: Ilay bilao ko ng angga ato niya.
4: Now, so dili mo qualify ang ilang purpose sa katrupang Alan diha karon sa pagpakisayod nga gimaniobra sa city government ang kontrata gumikan kay naa diha si Vice President Sara. Di mo qualify. Gumikan kay wa man ito ang pangan. So tungod kay wa mi qualify, ilang gipangutana gibason nila din karon si Duterte si Baste. Ano bang halos ka ing nabang
3: kanang ikaw ang dahilan.
4: Halos ka ing nabang diput nimo ngano nga wa nimo nabantay nga naman diha ang pangan sa imong igsoon. Wa gani din he, di gani mabasa.
3: It's nothing. Why should I? Nga, wala man diri ang pangalan sa kung ako ang magulang.
4: So hangtod nga mudalan man gini katropang Alan. Abi nimo unsay mahitaboan ni posibilidad nga do na siya ay liability diha karon sa administratibo. No? Kini bang ginatawag na administrative liability subay diha karon sa ato ang local government code actually, of 1991.
3: Ang danger ani katropa, kabalo diba ito ani nila mga katropa, no, nga wala gi kay labot pero buhatan ka pa namog sa la. Pareho ni Marcolita. Si Marcolita dinyo sang iyang tubag ato sa COMELEC nya gi tanaw sa Comelec nga walay problema tong iyahang non-declaring sa kuan sa katong isa ka sa to naghatag niya og tabang sa katong eleksyon. Unya kay gigka man siyang baba mga katropa. Mao bayad ning bitbit ni Remulya. Oh, kung wala sa Comelec, giangkon naman niya.
5: Pinoa!
3: So, money amo ang kasuhanog, money. Hindi ka si Baste, nagduda ko nga
4: kibalo ka kung sa ang defense, nga, ang defense ani nila, madutan, ugdutan nila katupang ala, noon sa defense ani karon ni Mayor Sebastian Baste Duterte.
3: Wala na ilabot sa impeachment, pero kalikon na sa administrative case.
4: Ligon kayo ang fence ani katupang ala. Kung sa basketball pa ni alawang kayong bench. Gumikan kay pag once nga, ilang implement ang suspension gumikan kay dunay ignorance no sa part sa mayor ni aning kontrata karon sa GenCorp pwede siyang isuspend or i-dismiss as mayor
3: ang vice mayor ang DILG pod
4: ang vice mayor diri karon kay Duterte manggihapon di ba
3: so
4: musulod gihapon ni si Rigo sayo kay sa mamimong mayor
3: Lisod na og mapugos ani si Kitty na pod ani.
5: Pinoa.
3: So na pud lang mo eskwela ni, di na lang ko magpatato sa dughan ani sa likod pa gyud. Kay
4: nag-eskwela pa ba si si Kitty? Murag graduate naman yata.
3: I don't know no. Murag
4: nag-proceed og law.
3: Nag-proceed ata siya.
4: Posibleng mabitaw dunay task ay isang qualification diha ba.
3: Gamay-gamay pa man ang roles sa iyang dughan pag mo graduate siya mga katropa mo bulak tapos nag-isa. Kaya diri sa Davao City mahimo kang certified nga mahimo kang politiko kung nakay tato. Nya masuko din si Muntol pa si mo ha kana si Baste ang tatuan na padaw sa itlog.
4: Unsa man gikadlokan nila nang unsa man giday kuan nang naa kung may tato no.
3: Banda, so ko nino na mga kuan, mga artista o kining mga kuan. Sa una magud mga tropa pag may tato ka, ex-convict ka. Karon kay art.
4: Art naman
3: siya. Simple isa. Art na siya.
4: Art na magud ni karon sa mga tao. Tanaw ra gud ang uban ka to pangalan. Kaneto, ang art sa mga tao, lalaki nga gididan sa eskwelahan kada bitong aritos.
3: Ayan, arios.
4: Sa mga lalaki nga butangan o garitos.
3: Okay, inundi ang kagbayot ka?
5: Pinoa!
3: Akusasyon, di ba?
4: Ang claim, ang kuhan na akusasyon na nila nga adik-adik ka, no?
3: Adik ka?
4: Adis-adis ka ba?
3: Silahis ka?
4: Or silahis.
3: Okay, kuhan man ka, kana nag-arios man ka?
4: So din ay karon gipasulod, gusto nila ipasulod karon ang kining ginatawag na gross negligence or dereliction of duty. Sa kuan no sa mayor. So dunay mga possibilities nga ang musunod nga kaso ani is ang pag-intervene pag crossover karon sa ombudsman. Dunay dako nga possibility gumikan kay it comes out from the mouth of the mayor nga kung nahibal-an pa lang niya nga naa dito ang pangalan sa vice presidente di niya pasudlon tong dili niya itong barahon ang GenCorp. Karon kay wa man niya makita dito katropang alan, so gipasulod. So mao ni karon ang ginatawag nga dereliction of duty or gross negligence.
3: Actually dito na padulong ako nabasa na nako ni katropang Briggs kining impeachment court gigamit ni karon as double standard ba. Pagpangahoy sa ilahang mga og kanang ebidensya against ngadto sa ilang mga kontra.
4: Wa kabantay dinhi karon ang ato ang mga senador nga gipalingkod lang sila diha para nga makakuha og mga ebidensya.
3: Wala na. Bisa pag moingon si Jesse Cordero kagahapon adlaw nga si kuan si akat niya kay adlaw si Baste dili niya akusado. Niya gitreat ninyo as akusado, gibistigahan ninyo siyang trabaho. Karon na nato yung mga negligence gamay si Baste dito sa ilang unahon na pwede man to nila itong bitbito ni and then dutan na si Baste kaya gato mag-serve to as evidence ang pangutana ni karon tanan bang isgutan ni Baste dito sa impeachment court gamiton as evidence siya
4: kay Sara
3: di Sara
4: di ba magamit kay Sara against to sa
3: against
4: mayor
3: kay Baste mismo
4: against to kay mayor gumikan kay doon na siya ay possibilities of kinibang tulubagon nga administrative liabilities. Gumikan sa negligence kibali kung ilan ang ipasulod. Kay makita nila dito nga doon ay negligence sa dereliction of duty. Ang possible nga pag once nga mabuti sa ombudsman is first, suspension. So next is
3: si Baste.
4: Oh, kung mapamatud-an, ilang i-dismiss sa mayor.
3: Oh, yeah, tapos mga plus, katropa.
4: Gawas pag hindi anak katropang Alan. Dunay masulod diha karon sa kuano, sa context diha karon sa ilang complete possibly. Kini ginatawag nga violation sa Republic Act 3019 or kinibang Graft and Corrupt Practices Act sa against sa mayor. So criminal man eh. So doon na po, gawas nga doon na siya administrative liability, doon na po siya criminal liability. You see?
3: Daghan mga pwede isulod nila din ha. No, kay
4: so mga ginay posibilidad, mga ginay posibilidad ha. Ingno nila nga, sa pa may dugayan, aning basti diri sa impeachment court nga na naman tagi andam diri. Pero man nila may kulang aning...
3: nakuha naman na to atong gusto nga masayran.
4: Oh,
3: na siya negligence, ani ko na siya nga gimo. Okay, granting, ingon na mga tropa. Oh, for what purpose? Pull out nila sa pagkamayor si Baste. Nako, gitabangan hinon nila si Baste nga ma-promote nga to sa higher position. Kapag na ba sa mga tao, mga tropa, basta kay ikaw, ma-feel nilang gidaog-daog ka? Na, wala na raman eh, pa maayuhay ni sa pagpanglagad, kinsa tong ang gidaog-daog, may mong ibutang. Na, raman ni mga tao. Pasok pa huwag ka na ganin, makatabang nila mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Kaya karoon, kung i-pull out nila si Baste, kasabay mo sunod.
4: Si Kwan, si Rigo.
3: Si Rigo.
4: Duterte Ragyapon.
3: Duterte Ragyapon, anak ni Pulong.
4: mas musamot na hinoon karon bang? Ilang kining-ilang ginahimo diri karon na
3: muna ilang ipaspasan ng
4: Puyo Ragod da diri
3: Kwan. Dynasty gani ka Trump Bridge ilang ipapaspasan na dito eh.
4: Puyo Ragod diri Rafi sa Davao kay total naman kay ka, naman kay igsuon diri na pagani kay pag-umangkol nga na po sa broadcast diri sa Davao. Puyo Ragod diri niya testing ng dagag mayor para mahibala ni mo diri para ma-feel na mo nga clear kayo ang City Hall, wala gyoy corruption diha, no? So on and so forth, no? Parang nga, kaya ang purpose ninyo ka, parang purilon ang Duterte. Bo man eh, gikan dito sa higher level of, hindi bang hierarchy sa politika, politika. Vice President ko na, second in command, no? Sa Pilipinas, ang Vice President, gusto nilang taktakon. Ang mayor gusto nilang taktakon si Pulong gusto nilang tanggalon sa House of the Representative. So sa purpose ani karon is definitely
3: wala kanang wiping out yun sa mga Duterte mga tropa ilang purpose.
4: I-delete nila diha karon sa political history, sa political book ang pangalan nga Duterte. Mao na siya nakita na to diha karon nga kamatuoran.
3: Mahalata man nimo. Mao na nga ista na sa strategic pause kay niingon naman si presiding judge nga wala pa gyud moy mga witness ninyo gyud sa prosecution para maisgutan ning about aning ang tuang kaso o kini nga pagtaral kang Sara Duterte. Nganong asa-asa naman ta ani karon abot? Sahay, magtanaw naman ta sa mga local problem sa mga LGUs.
0: Sino ang?
3: Di ba, gitugutan na ninyo din prosecution sa prosecutor side, inyong gi-push din na mo, kay naan na mo'y nakita nga probable cause o mga ebidensya. Karon nagsige pagyapon mo pangitag ebidensya.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Pratsada na niya ilang mga tropa kay lagi ang tumong nila ang public scrutiny. Karaganing mind conditioning, brainstorming kumbaga sa uban mga tropa nga ingon ani gamito nato ni kay nakatutok diri ang tanang nasod labi na sa media mileage. Dala tanan nila ay marugon ning mga kwandya kanang mga sakop ni Juma Sison
0: diri.
3: Marukay na ay kapala na mo gamit mga katropa mga wigol-wigol.
4: Moabot ba din sila yung unani kataas karong tuiga katropang Alan og di pa ni sila mga marukoy?
3: Maruri kayo.
4: Moabot ba din sila diha karon sila yung unani kataas kung wala nilang ipatuhop dito sa ilang unahuna ang matuod nga kinibang katuyuan ni Juma Sison.
3: Ang katuyuan diha, goboton ta nila.
4: Paglingla sa mga tao, ang positibo, himong negatibo,
3: paawayon ta nila. Para ang ato ang gobyerno mag-shakedown mga katropa o dili makabarog. Kani nagmalampuso mo sila na karon tanawan na gigamit ng Senado.
4: Karon katropa ala no, ang depensa pud karon sa vice sa president sa mayor sa Davao nga nakalikay siya katropang Alan og 0 point yun ang nakuha sa Senado asa sa prosecution gikan sa iya.
3: Wala, nakuha bisag kana ganing
4: katong pag ingon bitaw
3: niya pa sa 0 point wala gyud.
4: Pag ingon niya katrupang alan nga doon naman ko'y delegation of authority. So, sa ato pa, dili tanan nga mga
3: ganat na lang yun yung matutukan.
4: Dili tanan nga tanan nga mga pirmahan diri, si Mayor Sebastian ang nagpirma. So, man isa yung lusot. Kaya doon na may delegation of authority niya dito. Reason.